Alla socio, 5, buono buono, maga. Maga, andamo, maga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga issue na bumabalot sa ating lipunan. Ito'y araw na ng Huwebes. Thursday na, Thursday! August 27, 2026 na! 5 araw na lang, lalabas na si Jose Marichan! Ah, lalabas na si Jose Marichan! 5 araw, 27, 28, 29, 30, 31. One! Oh. On day 5, one! Ano yung one? September 1! Oh, September na, October na, November na, December na! Ah, 4 na buwan na lang! Bonus na naman! Actually, may mga kumpanya na ngayong panahon nagbibigay ng 13th month pay. Ah, ah, tapos kung suswertehin kayo, baka may 14th month kayo. Sa nagiging sitwasyon ng ekonomiya ngayon, baka wala kayong 14th month, hanggang 13th month lang kayo. Oh, sabi ni Mami Dang, September na pala, asan na si Jose Marichan in a few days. Andyan na, dandan. Easy lang. Sama, supporter natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. 31 katao patay sa habagat. Bagyong Luis, Maymay at Neneng. Attorney Michael Poa, isasalang na bilang prosecution witness sa susunod na pagdinig ng impeachment. Colonel Danto Nachika, hindi empleyado ng OBP, assigned siya mula sa AFP ayon sa witness. Senator, judges at councils, pinagbawalan na sa pagsasalita sa merito ng impeachment case. Sub judice, mga boss, sub judice. Mga master plan sa flood mitigation structure sa bansa, hindi kumpleto, sabi ni Secretary Vince Dison. Ombudsman, pinapa-inhibit ang isang sandigan bayan justice sa kaso ni Bong Revilla. Yan, ganyan tayo eh. Yan tayo. Pagka hindi tayo nanalo, i-disqualify natin yung yung tumalo sa atin. Senador Jinggoy Estrada natumba habang naliligo sa Quezon City Jail. Dinala na ngayon sa ospital. Senado, kinalampag ni Senador Chiche Escudero sa pagsasabatas ng 5-year fixed term ng barangay at sangguniang kabataan officials. Maraming school threat, ikinaalarma Interagency Task Force pinabubuo. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at tihimayin natin ang mga ito, pero bago ng lahat ng yan, katulad ng nakagawian. Ito muna mga kaibigan natin na masipag na nagko-comment at nanonood sa atin. Batiin natin ng good morning lahat ng mga ito. Di ba? Pagbukas sa pagbukas ng palatuntunan natin, naka-game na sila eh, di ba? So, batiin muna natin sila. Si Brother Joey Barbosa Dorian, good morning, Brad. Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark Mallorca. Si Angelo Ridaha, may pasok sa Malolos, Bulacan. Ayon kay Mayor Christian Natividad, ngayong araw, August 27, pati bukas, payday Friday. Tapos long weekend August 28 dahil holiday ang August 31. Oh, thankful Thursday morning, Lodi Kabandido, Kuya Ira. Bukas kaya po day, makulimlim sa Malolos. Binabati ni Angel Dorada, Simon Samson, ng Manila Bulletin ng Tropang Extra Rice. Kape-kape, paring Mon Samson. Wala daw BP Sara Duterte, impeachment trial sa Lunes, August 31, National Heroes Day. Menchi Meh, good morning Sir Ira P. Good morning, Menchi. Mami Dang nanonood. Timura Dolores, happy Thursday morning Sir Ira Panganiban.
Coffee Cafe, galing sa Japan. Good morning dyan sa Japan, Kimura Dolores. I'm Samoya Bernante, MRP Sir Ira. Good morning, maulang Thursday, Cafe Bayan, North Caloocan. Kusta kayo dyan sa North Caloocan, ha? I'm Samoya Bernante. Ferdinand Enriquez, magandang Huwebes ang umaga po. Good morning, Ferdinand. Dola Torre, good morning, Sir Ira. Good morning, Sir Joe. Roxanne Costo, gandang umaga po, Sir Ira B. Panganiban. Good morning, Roxanne. Joy Barbosa Doria, si Jinggoy, dinampot kasi yung sabon. Kaya naman. Talbahe ka, Joy Barbosa Doria. Bumigay yung tuhod. Bumigay yung tuhod. Ikaw naman, no? Yung sabon ang pinag-iinitan mo, eh. Ferdinand Enriquez, magandang Huwebes ng umaga po. Good morning, Ferdinand Enriquez. Yeah, good morning po. Good morning, Ferdinand Enriquez. Ang Southwest Monsoon o hanging habagat ang nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ngayon araw ayon sa PAGASA. Kaninang alas-3 ng umaga, isang low pressure area ang namataan. May 1,030 kilometro sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Ang Zambales at Occidental Mindoro ay makakaranas ng panakanakapag-ulan dala ng Southwest Monsoon o hanging habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, nalalabing bahagi ng Central Luzon sa Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Quimaras at Negros Occidental ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil pa din sa Southwest Monsoon. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, ang Aklan at Capiz at Negros Oriental, Negros Oriental ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat dala ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kanina alas 5.44 ng umaga. Lulubog mamayang alas 12 o alas 6.12 ng gabi. Yan. 38 minutes. 28 pala. 28 minutes. 28 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Mercy Fernandez Tarciso, blessed morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Good morning, Shirley Uyang. Kape-kape na raw, kape-kape. Nakakalungkot na balita dahil umakyat na sa 31 ang bilang ng mga nasawi sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at ang malakas na habagat ayon sa Office of Civil Defense. Iniulat ng OCD na mayroon 31 nasawi, 17 sugatan at 3 nawawala dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon na itala sa Benguet ang pinakamataas na fatalities o namatay sa 15 kabilang ang 10 sa Baguio City, 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok na lahat ay dahil sa landslide. Nakapagtala naman ang 3-4 na namatay sa Rizal at Batangas. Sa Rizal, 2 nasawi dahil sa rock slide sa Rodriguez, habang may namatay din naman dahil sa bumagsak na puno sa Antipolo at pagkalunod sa Binangonan. May isang namatay dahil sa pagkalunod sa Batangas City at Mabini, pagkakuryente sa Lipa at landslide sa Santa Teresita. Meron ding naitalang namatay sa Occidental Mindoro, 2, isa sa La Union, isa sa Quezon City, isa sa Oriental Mindoro, isa sa Negros Occidental at isa sa Caloocan. Si Peter Nikalevich Rasputin, good Thursday umaga, Boss Idol Ira San. Sa lahat ng solid Iranians dyan. At si Mergi Como, good morning everyone at Sir Ira. Roster Bullet, maganda umaga sir. Nako, Mer at Roster, good morning.

0: Yung binabantayan natin exchange rate ngayon, real time ko tinitignan yan sa website. Di ba? Ng mga ano. O yan. Hindi nagbago, 61.67. Pareho pa rin ang exchange rate kahapon. 61.67 ang ating exchange rate ng dolyar sa piso. Di ba? Kung nanonood yung anak ko dyan sa Amerika, pagdating mo dito sa Pasko, marami ka sa lapi. Dahil ang $1,000 mo ay 61,670 pesos. Kahit isang linggo ka sa hotel sa Boracay, $1,000 lang ang gagastusin mo. Saya-saya ng anak ko sigurado at saka ng asawa niya. Good morning, Robert. Good morning, Charlie. How are you guys? Charlie ho, babae yun ha. Kayo kung ano na may iniisip ninyo ha. Aga-aga, ano, di ba? Kung ano laman ng utak eh, di ba? Yung minsan na sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang aga-aga pa lang eh, kung ano na iniisip nyo eh, di ba? Si Ariel Castro, tech natin ngayon. Tama ba binati ko? Tama ba binanggit ko? Si Ariel, ano? Si Ariel. Si Ariel, oh, si Ariel nga. Si Ariel. Si Ariel ang sinabi ko. Minsan, binabasa ko, hindi ko na naalala eh. Di ba? Oh, balita na tayo, balita. Teka, ipasok na muna natin itong mga report na ito. Lifesaver app, ipinakilala sa Quezon citizens para sa mas mabilis na pag-report ng mga emergency. May ulat si Jong Manlapas. Jong, good morning!
1: Ipinakilala kahapon sa mga Quezon citizens ang Lifesaver app, isang community-powered at AI-assisted platform na naglalayong pabilisin ang pag-report, pag-verify at pagtugon sa mga insidente at panganib lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa umagitan ng Lifesaver app, maaring agad i-report ang mga emergency at insidente gaya ng baha, banggaan, sunog, lindol at iba pang pangangailangan sa disaster response. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang opisyal na pagpapakilala sa application kasama sina Yes Pinoy Foundation founder Ding Dong Dantes, FYT Media co-founder Ato Maraulio, Live Solution co-founder Voltaire Tupas at mga department head ng Lunzon. Bahagi ito ng Lifesaver Roadshow, QC laging ready kung saan sumasailalim sa hands-on learning ang mga barangay opisyal, volunteers, responders at city employees upang higit pang mapalakas ang disaster preparedness at mabilis na pagtugon sa mga emergency sa lungsod. Ako si Jong Malapas para sa DJRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Malapas mula sa Kamara de Representantes dyan sa Quezon City. Si Roster Bullet, magandang umaga sir. Sabi niya, watching from Taguig City. Good morning, Roster. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ang isang malupit na mensahe ni Ombudsman Boying Remulla, ang epicenter ng korupsyon sa flood control project sa Davao, pero ang bahang malala sa NCR Metro Manila. Lihis yan! Sabi ni Evangeline De Salisas, good morning Sir Ira, si Bam, wala sa hulog, gumamit man daw ng alias o Marcial Bonifacio si Ninoy Aquino, wala namang confidential fund noon. Sabi naman ni Robin, kung may confidential fund noon, baka buhay pa ngayon si Ninoy Aquino. Magandang balitaktakan yun actually, di ba? Yung mga kudab, budab, shudab. Hindi ko maintindihan to ano eh, yung animosity ng mga... Kasi, I'll tell you ha, hindi ho maraming tao ang against kay Robin Padilla to receive more than 20 million votes and be the number one senator is no small feat. Sasabihin nyo na naman, bobo ang mga Pinoy. Hindi ho, huwag nyo tinatawag na bobo ang Pinoy na botante. Sometimes magugulat kayo dahil alam nila binoboto nila eh. Dahil yung mga panukalang batas sa mga katulad ni Robin Padilla tsaka ni Lito Lapid, malapit ho sa bitukan ng Pilipino. Ano ba lumilibak dyan? Lumilibak dyan yung class A, class B at upper class C. Mas matindi man libak yung upper class C kasi yun yung mga ano eh, yung mga trying hard na maging A and B. Akala nila yung pangbabastos nila at pangbawalang hiya nila dun sa mga popular na politiko ng masa, nakaka-score sila ng puntos dun sa alta sociedad. Hindi nila alam, and I've been there and I've seen it in my age. Nakita ko na yan eh. Pag lumapit tayong mga upper middle class, well, I consider myself a little bit upper middle class. Dun sa mga totoong mayaman, bantot na bantot sa atin yung mga yun. Nakangiti lang sa atin yun, pero yung ilong nila, palag ng ganun, no? Kasi bantot na bantot sila sa atin. We are not part of their world. Hindi ko alam kung bakit averse na averse kayo kila Robin Padilla at saka kila Lito Lapid. When kayo ang kanilang ano, kayo ang kanilang pinagsisilbihan, hindi yung mayayaman. Akin lang naman yun, no? Kasi, tignan nyo ha, si Lito Lapid at saka si Robin Padilla, dalawang ano yan, ha? Dalawang opposite sides ng impeachment proceeding yan, ha? Pero pareho kong pinagtatanggol kasi yun yung ano ninyo eh. Yun yung napapansin ko eh. Lalo na yung mga ano, yung mga pinkish, yellowish, reddish, mapagpanggap. Tawag namin nung high school kami, ano, social climber. Pero sa totoo lang eh, bantot na bantot yung mga alta sociedad sa kanila. Lumaki ho ako sa ano, sa private school. Kitang-kita ko ho yung ano, yung tingin sa amin ng mga ano, ng mga totoong mayaman. Hindi ho kami kasali, sa totoo lang. Kayo? Nakikisali kayo? Hindi kayo kasali. Itinanggi ng House Prosecution Team ang paratang ni Vice President Sara Duterte na maihina ang kanilang mga ebidensya at presentasyon kasabay ng paggigiit na sapat at matibay na mga dokumento at patutuon na kanilang nailatag sa impeachment court. Maring pinabulaanan ni House Impeachment Team Advisor and Spokesperson Robert Ace Barber at Deputy Speaker Jefferson Conghun ng sambali sa mga akusasyon na matapos ni tawagin ni Duterte na fishing for evidence ang ginagawa ng prosekusyon sa gitna ng paglilitis. Sa isang inilabas sa pahayag, inakusahan ni Duterte ang prosekusyon na nangingisda ng ebidensya sa pagdinig at desperado na nais sa palabasin ng isang bagay na nais nilang maging totoo ay dinadaan nila sa mga kwento ng kamalian. Ayon pa kay Duterte, ang mga insulto at political theatrics ay hindi may tuturing na ebidensya kundi patunay lamang umano ng pangangailangang magpakitang gila sa gitna ng weak presentation. Kaya pa man, iginit ni Barbers na naninindigan ang prosecution sa mga iniharap na ebidensya sa maling paggamit at irregularidad ng mga confidential funds. Ayon naman kay Conghun, malinaw na itinuturo ng mga testimonya ang direktang papel at pananagutan ni Duterte sa pamamahala at pamamahagi ng kontrobersyal na pondo. Lilinawin ko lang ha, hindi nyo binabanggit eh, di ba? Ilang beses na ho na direktang itinanong ni Senador Chiche Escudero, Presiding Officer Chiche Escudero, dun sa mga witness. Ha? Tinanong sa mga witness. Diba? Tinanong. May nakita bang pagkakamali o irregularidad sa prosesong ito? Ang palaging sagot is, wala po. May nilabag na ba? O meron ng final na paglabag sa kahit anong alituntunin o tuntunin ng batas dito sa mga akusasyong to? Wala pa po. Yung isang COA, di ba? Sinabi, nag-issue kami ng notice of disallowance. Tinanong ni Cheese, di ba? Final na ba yan? Hindi pa po. Pwede pang i-apila? Opo. Hanggang saan? Hanggang gaano kataas pwedeng i-apila? Sa Korte Suprema po. Doon pa lang masasabi pag nag-desisyon ng Korte Suprema na may mali o hindi o walang mali. Opo. Nakikita nyo, may proseso pa, hindi pa tapos yung proseso. Pero idiniklara na nitong mga spokesmen ng impeachment na guilty na. Hindi pa tapos yung pagdinig, ha? Hindi pa tapos. Malinaw na malinaw yon. Kung minsan kasi itong mga mainstream media talagang halata mong saan sila nakakiling, eh, di ba? Never mind. Okay na yan. Yan, Lord Rodaha, umambon dito sa Malolos. Lodi Kabandito, Kuya Ira, kanina, umaraw at kulimlim. Boy, mag-ingat kayo dyan, Angel Loredaha, ikaw, nagpapagaling ka pa. Mark Mallorca, sinasabi nila na bobo mo mga bumoto kay Idol Robin. Hindi nila alam, pati mga kabagang nila, binoto din siya. Gaya nila Sharon, Chris at Vina at iba pa. Totoo yun. Totoo yun. Angel Loredaha, puso mo, huwag mong pabayaan, Lodi Kabandido, Kuya Ira, alagaan ang sarili mo. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Ina Gray, social climber. Margie Como, ha ha ha, pinkish, yellowish at reddish. Tama ka dyan, Sir Ira. Isasalang naman bilang testigo ng prosekusyon sa pagdinig sa susunod na Setyembre a 12 si defense lawyer attorney Michael Wesley Poa sa naging kapasidad dito na dating chief of staff ng Department of Education ukol naman sa maling paggamit ng 112.5 million peso confidential funds ng ahensya. Maliban kay Kopo ay iharap din sa susunod na pagdinig sina Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande na tetestigo sa mga PSA verification. Sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na dahil kasalukuyang nasa korte si Poa at more than willing to testify, ay hindi na kailangan pa magpalabas ng sampina ng impeachment court. Ayon kay Escudero, maaaring umakyat sa witness stand si Poa sa September 1 kung sakaling hindi sumipot ang dalawang opisyal ng militar na nakatakdang tumestigo sa araw na yon. Ang dalawang opisyal ng militar ay sina Colonel Manaros Borancing II at Colonel Magtanggol Panopio na una ng tumestigo sa isinagawang house inquiry na kanilang military unit ay hindi nakatanggap ng DepEd confidential funds para sa mga aktibidad ng youth leadership summits. Si Poa ang una ng natukoy sa house proceedings sa siyang naghanda ng accomplishment report kaugnay sa confidential fund ng DepEd. Si Borancing ay dapat tetestigo noong Miyerkules, August 26. Humiling ito na ilipat ang kanyang araw ng pagtestigo dahil kinakailangan pa nito magpaalam sa kanyang superiors. Nabatid na si Borancing ay nakatalaga bilang commanding officer ng Task Force Zamboanga. Pinagbigyan ni Escudero ang hiling ni Borancing kaya September 1 ito tatayin testigo. Inalis na ng House Prosecution bilang kanilang testigo si retired Major General Adonis Bahaw. Inihaharap ng prosekusyon ng mga saksi sa ilalim ng unang artikulo ng impeachment na nag-aakusa kay Duterte ng maling paggamit, malversation at irregular na liquidation ng 612.5 million peso confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Renato C. Good morning, Boss Ira. Good morning, Renato C. Curly Uyang, sa imagination pa lang nilang impeachment guilty na si BP. Patinding kinwesto naman ay ilang senador ang paggamit ng OVP ng 122 million peso confidential fund na ipinambili ng gamot at iba pang supplies bilang bahagi ng reward system nito sa informants. Sa makihiwalay na pagtatanong si impeachment trial ni sa impeachment trial ni VP Sara, kapwa kinistyon ni na Senador Francis Kiko Pangilinan at Erwin Tulpo ang pamamaraan ng OVP sa paggasto sa multimillion confidential funds. Natuklasan sa testimonya ng ilang matataas na opisyal ng OVP kabilang si Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na ginastos ni Duterte ang naturang confidential funds sa pagbili ng gamot at iba pang supplies bilang reward sa informant kapag may security operations ang tanggapan. Kaya tinanong ni Pangilinan si Ortonio kung pangkaraniwan lamang ang paggamit ng confidential funds upang ipambili ng gamot bilang reward sa informant sa confidential activities ng OVP. Ipinagtataka ni Pangilinan kung bakit hindi kinwestiyon ni Ortonio ang kawalan ng dokumento sa pagbili ng gamot dahil siya ang chairman ng Bits and Awards Committee. Sabi ni Ortonio, naniniwala siya dumaan sa prosesong pinapayagan ng batas ang paggamit ng pondo at wala siyang alam sa implementasyon ng confidential activities. Anya, nalaman lamang niya ang pagbili ng gamot na makatanggap ang OVP ng Audit Observation Memorandum o AOM mula sa COA. Sinusugan naman ni Turpo ang katanungan ni Pangilinan sa pagsabing masyadong hindi tama ang paggamit ng confidential funds. Sa kanyang pagquestion, pinigani ni Turpo si Ortonio hinggil sa audit findings sa hinggil sa hindi tamang paggamit ng confidential funds. Alex Chua. Tama ka, Ira. Thank you, Alex. Nakakatawa sila, no? Dahil hindi naman sila humawak ng confidential funds. Hindi naman nila alam yung... Pag tinitingnan lang nila is yung circular memo na hindi naman itemized ang pinagbabawal. Pero marami silang alam, di ba? Weird, no? Alexander Mascarinas, Rapi Tulpok, si Witness, sabi mo, nagmamaang-maangan. Ikaw naman ay kabayan. Ray Urbano, good day po, sir. Sabi ni Acosta, binigay yung confidential fund kay Colonel La Chica. Bakit di ipatawag ng grupo nila Luis Troachua si Colonel La Chica? Tamang, in the next few days. Tutuloy natin itong balitaan na to. Tatapusin lang natin itong ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

0: Dati bati na sila Yorme at Manila Congressman. Alexander Masariñas, tanong ng mga tulpok sa mga witness, bakit daw hindi sila maghigpit sa pag-usisa, paano ginamit ang confidential fund? Ang sagot daw, dapat may tiwala. William Trenta, maganda umaga sa lahat. Hingang malalim at inom ng kape. Marami kang iinumin na kape ngayon. Bago tumuloy, papasukin natin itong mga to. Panukalang batas na gawing 16 years old ang minimum age ng gagamit sa social media. Umakyat na sa plenaryo ng Senado. May report si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Inendorso na ni Senator Robin Padilla, Chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, para sa plenary debates ang panukalang Child Online Safety and Protection Act na naglalayo na itakda sa 16 na taon ang minimum age para makamit ang social media bilang konsiderasyon sa lumalaganap na cyberbullying, online sexual exploitation, harmful content at iba pang online na panganib sa mga bata. Sa kanyang sponsorship speech bilang chairman ng komite, sinabi ni Padilla na hindi pa kay dito nakikitilin ang karapatan ng mga bata na gumamit ng teknolohiya at sa halip layunin nito ang regulasyon para mailigtas sa panganib ang mga bata. Itinulad niya ang regulasyon sa pagbabawal ng sigarilyo, alkohol at sugal sa mga menor de edad. Sa panukala, kailangang edad na 16 na taong gulang bago makagawa ng social media account at obligahin ang social media platform na magpatupad ng age assurance system para hindi makalusot ang wala pang 16 years old. Hindi sasaklawin ng paghihigpit ang digital platform sa sertipikado ng Department of Education, Commission on Higher Education at DESTA na para sa educational learning at purposes, at hindi rin saklaw ang mga email, private messaging application at services na hindi pang social networking. Papatawan ng penalties ang SOCMED platform sa third-party age assurance providers na hindi tatalima sa minimum age requirements. Uobligahin naman ang social media companies na magkaroon dito sa bansa ng legal representative, agent, point of contact o local office para kaagad na makontak ng mga ahensya ng bansa. Nasa panukala rin ang magkaroon ng responsibilidad ng mga magulang at guardian sa pag-supervise sa social media access ng mga bata sa pag-promote ng digital literacy at pagre-report ng mga hinihinalang online na panganib, pero hindi paparusahan ng mga magulang kung walang gross at willful negligence dito. Sinabi ni Padilla na pinagsama-sama niya rito ang panukalang batas ng mga kapwa senador at nilagdaan ng 18 senador ang kanyang committee report number 81. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado, samantala daan-daang patay at nawawala sa nakamamatay na baha sa hangganan ng Nepal at China. May ulat si Chris Lucas. Chris, good morning.
2: Rumagasa ang putik na bumalot sa mga ari-arian kasunod ng isang flash flood sa Trishuli sa distrito ng Nuwakot, Nepal kahapon August 26, 2026. Isang higanting pader ng putik at bato ang gumuho sa isang ilog sa Himalayan border ng Nepal at China kahapon. Nagdulot ito ng trahedyang pagbaha na nag-iwan ng daan-daang casualties at missing persons. Sa patuloy na nagaganap na sakuna, ipinapakita sa mga nakumpirmang video ang hilera ng kabahayan at mga duse-duse ng taong natangay, habang nangangamba ang mga otoridad mula sa dalawang bansa na mas tumaas pa ang bilang ng mga nasawi at ang malawak ang pinsala. Sa mga oras na ito ay patuloy ang rescue efforts sa mga apektadong bansa at ang imbestigasyon kaugnay sa malagim na pangyayari. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Si Chris Lucas mula sa siyudad ng Quezon, Quezon City yon. Sabi ni Brad Bong Pakundo, nakalimutan din yata ng mga senador na si Rizal, ang daming

0: alias ang ginamit. Naisip pa natin yun. Alas 8.29 na po ng umaga, inihayag ni Office of the Vice President, Assistant Secretary Lemuel Ortonio, na si dating Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Lachica ay hindi empleyado kundi itinalaga mula AFP sa Office of the Vice President. Ito ang sinabi ni Ortonio sa 19 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ang tanongin ni Senator Judge Vicente Tito Soto III tungkol sa employment status ni Lachica sa OBP. Noong Martes ay tinapos na ng Armed Forces of the Philippines ang investigasyon nito sa mga aligasyon labang kay Lachica kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds matapos ipapatid ng Office of the Ombudsman ang pagkakaroon ng reklamo laban sa kanya. Sa House Committee hearing noong November 2024, sinabi ng disbursement officer mula sa OVP at Department of Education na inilipat ang 1,000,000 pisong confidential funds kay dating VPSG Deputy Commander Colonel Dennis Nolasco at Lachica. Sa impeachment trial proceedings naman noong August 17, kinumpirma ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang kanyang testimonya noong November 2024 at sinabing si Duterte ang nag-utos sa kanya na i-disburse ang 125 million confidential funds kay Lachica. Ani Acosta nakapagpalabas ng kabuuang 500 million peso confidential funds noong 2022 at 2023 kay Lachica sa utos ni Duterte at sa pagkilala sa kasanayan ni Lachica sa usaping pang-seguridad kahit na hindi ito pinapayagan ng kasalukuyang panuntunan. Teka, may mali dun sa balitang yon. Actually, nilinaw ni Senator Chis Escudero na presiding officer Chis Escudero na walang nilabag na panuntunan dun sa galaw na yon. Itong mga balita minsan, assuming eh. Hindi ka na talaga magsusulat para sa akin, maniwala ka. Facts lang. Huwag mong lalagyan ng opinion. Diba? Pinagbawalan naman ng Senate Impeachment Court ng mga Senator Judge maging ang mga counsel ng prosekusyon at depensa sa pagsasalita sa merito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na ang ruling ay pagtugon sa Article 18 ng Rules on Impeachment na nagsasabing ang Presiding Officer at mga miyembro ng Senado ay hindi magsasagawa ng mga komento at pagpapahayag sa publiko pagkakaugnay ito sa merito ng isang tumatakbong impeachment trial at ang mga ito ay magiging applicable din sa prosecutor, sa taong ini-impeach, sa kasong ito si VP ni Sara at ang kanilang kinaukulang mga abogado. Ani Escudero, susundin ng korte ang two-strike rule. Ang unang opensa ay paparusahan ng severe public reprimand at stern admonition sa open court at ilalagay ng permanente sa record bilang final warning. Ang mga uulit ay pagmumultahin ng 30,000 pesos at patuloy na 30,000 pesos sa bawat pagsusunod na paglabag. Kung ang sakot naman ay miyembro ng bar, ang insidente ay padadala at magkakaroon ng formal referral sa Office of the Bar Confidant, Integrated Bar of the Philippines o Korte Suprema para sa disciplinary sanction kaugnay ng sa license to practice ng sangkot. Ani Escudero, ang ruling ay prospective at nangangahulugan na sakop lamang nito ang mga pahayag matapos ang pag-anunsyo ng ruling kahapon August 26. Sa kabila nito, sinabi ni Escudero na ang spokesperson ng kapwa partido ay hindi sakop ng ruling at libre na sabihin ang gusto nilang sabihin. Okay. Bagamat ang mga counsel ay malayang sabihin ang factual at legal theories patungkol sa kanilang posisyon, dapat nila itong gawin sa pamamagitan ng ebidensya, reasoned argument, at court-appropriate language. Sabi ni Jaime Samuel Bernante, COA, ang ginaso sa impeachment trial ni VP Sara, sure ba yan? Naka-audit ba? Tanong lang. Iginagalang naman at susundin ang House Prosecution Team ang mahigpit na pagpapatupad ng impeachment court sa Rule 18 hinggil sa sub judice rule o hindi pagtalakay ng merito ng paglilitis game pa man umaasa ito na patay na iiral sa lahat ng kautusan ng impeachment court kabilang na si Vice President Sara Duterte. Gagaslight na naman itong si Barbers. Ayon kay House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, inaasahan ng prosekusyon na ang parehong pamantayan na iiral sa bawat individual na kasama sa impeachment trial, ang prosekusyon, depensa, senator judges, mga abogado, testigo at maging ang nasasakdal. Ito rin ang posisyon ni Deputy Speaker Jay Kong-hoon, anya na patas na pagtrato ang nais ng prosekusyon. Ayun. Ito ay dahil dun sa unang balita natin. Inang gaslight na naman tong si Kong-hoon at saka si ano, Alam mo, sinabi na ni Escudero na ang may pinakamaraming, without saying it so specifically, dahil sabi ni Escudero, you know who you are, pero nung binabasa niya, ang may pinakamaraming paglabag sa sub judice rule ay kayong prosecution. Pwera biro. May listahan eh. Pinakita sa media yung listahan eh. Ng mga violation eh. Kayong prosecution. Pagka mahina ang presentasyon ninyo, pupunta kayo sa press conference, tapos doon kayo manlilibak. Diba? Ganun ang ugali ninyo eh. Kasi yung depensa, aside from a few, well, actually, nanggagaling mostly from VP Sara, but aside from that, yung defense panel, halos hindi nagsasalita tungkol sa merito ng kaso eh. Kayo sa prosecution. Tapos yung naglabas ng ruling ang presiding officer, babanatan nyo ng, sana pantay. Sana pag sinita kami, sitahin din nyo kami. Eh kung walang sisitahin sa kabila, kayo lang ang nagkakamali. Which is the case anyway. Lakas ninyong mag-gaslight. Believe ako sa inyo. Parang hindi alam ng taong bayan at hindi namin napapanood kung anong ginagawa ninyo. Sige na natin yung impeachment. Hindi pa tayo dito. Eh, hindi pa kompleto ang ilang master plans para sa flood mitigation structure sa buong bansa. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na binanggit ang alalahanin sa climate change at kakulangan ng plano sa maraming lugar. Sinabi ni Dizon ng update sa House Committee on Appropriations briefing sa ahensya sa panukalang 2027 budget. Ay kay Dizon, maraming river basin master plan sa buong bansa ang outdated o hindi pa natatapos. Anya, hindi basta magagamit ang lumang master plans o pag-aaral mula sa mga nakaraang taon dahil sa epekto ng climate change. O gagawa na lang tayo ng bagong master plan. Gastos ulit tayo, di ba? Sinabi rin ni Dizon na wala pang master plan para sa National Capital Region maliban sa mga lugar tulad ng Quezon City, Pasig City, Marikina City at Manila City. Binanggit niya na maraming mga master plan na nabuo ang na-pattern sa drainage master plan ng Quezon City. Binigyan din niya noon ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya at regional, provincial at lokal na otoridad upang makatiyak na ang mga proyektong nakakahalaga ng milyon-milyon o bilyon-bilyong piso ay maayos na matutuganan. Taga, punin na muna natin itong balitang to. Nagmamadali ito. Pangulong Marcos gagawaran ng honorary degree ng pamantasa ng lungsod ng Maynila. Bah, Chona Yu, good morning!
1: Good morning, Sir Ira. Abala ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay dahil sa dadalo ang Pangulo sa 58th Commencement Exercise ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila na gaganapin sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Alas 10, inaasahan si Pangulong Marcos na kung saan ay magkakaroon din ng conferment o gawad sa punong ehekutibo ng honorary degree bilang pagkilala sa natatanging ambag at serbisyo nito sa bansa. Mula sa nasabing aktibidad ay lilipad naman si Pangulong Marcos papunta sa San Jose sa Batangas. Ito ay para bisitahin naman ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative na nakatuon ito sa produksyon, pagproseso, marketing at distribution ng mga produktong itlog. Isa sa sinasabing pinakamahalagang proyekto ng kooperatiba ay ang egg processing plant na itinayo noong 2012 sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture. Pagkatapos ito, mamaya naman ay ang Palace Press Briefing kasama si Palace Press Officer Claire Castro.
0: Okay. Anong degree ang ibibigay kay Pangulong Bongbong?
1: Alam mo? Wala pang sinabi eh. Basta ganun lang daw, bibigyan lang siya ng honorary degree ng PLM bilang pagkilala sa kanyang natatanging ambag sa Pilipinas.
0: Sige. Sabihin natin mamaya kung anong degree. Oh. Di ba?
1: Pasyal ka dito sa Palace Press Briefing kay Palace Press Officer Claire Castro mamaya para may puksaan na naman kay Vice President Sara Duterte.
0: Puksaan na naman yata mamaya eh, di ba? Mukhang mainit na naman ang ulo nila eh, di ba? Sinabi na naman ni VP Sara na, ano yun? Na
1: ad hominem.
0: Oo, imagination daw, imagination. Yung imagination daw ng prosecution.
1: yan magsimula. Kung gusto niyang igalang, eh dapat matuto muna siyang gumalang sa kanyang mga pananalita.
0: Yun, di ba? Oh, eh, gagalit na naman si Auntie Claire.
1: Oo, oh, eh, mamaya, tignan natin kung ano na naman ang kanyang mga sagot. Oh, sa eh, mga
0: sila, lang, sila lang naman ni Aimee mag-aaway, hindi naman siya sasagutin ni Sarah. Si Aimee lang ang sasagot sa kanya. Di ba? Pero nakakahalata. Nakakahalata ako doon sa mga to eh, di ba? Si Bombo, si Pangulong Bombong, may spokesperson. Si, ano, si Claire. Di ba? Si VP Sara, may spokesperson. Si
1: kapatid
0: Aimee.
1: Na, kapatid ng Pangulo.
0: Kapatid ng Pangulo. It's becoming very interesting, ha? Ha? Nakakatawa, nakakatawa. Tayong mga...
1: Habang palapit ng eleksyon, mas exciting.
0: Oo, tayong mga Miron, andito sa Tagiliran, pinapanood sila, natutuwa sa kanila, di ba?
1: Ayun, lagi lang nakabukas dito ang malaking TV.
0: Oo, di ba? Panoorin mo lang yung pinagsasabi nila dahil minsan nakakatuwa sila. Honestly, nakakatuwa sila. Natutuwa ako dahil katulad dito kay, ano, katulad dito kay Barbers tsaka kay Kung Hun. Dahil, okay, susunod kami dun sa ruling sa Rule 18 ng Impeachment Court. Pero sana partay. Sana pag sinita kami, sitahin din yung kabila. Sabi ko eh, nung nagbasa si Chises Cudero ng paglabag doon sa Rule 18, sa bawat 10 na violation ninyo, isa lang ang violation ng depensa eh. Kayo may pinakamarami, tapos sasabihin nyo dapat pantay. Gaslight, ang lakas din mang gaslight itong ano eh, no? Itong prosecution minsan, di ba? Again, wala akong kinakampihan dahil sabi ko nga kanina, pinagtitripan nila si Lito Lapid at saka si Robin Padilla, di ba? Sa mga social media, bakit senador yung mga yan? Pero sabi ko, mga boys, kayo lang naman mga alta sosyedad ang nagsasabi niyan eh. Yung masa, tontuwa dyan. Million-million nga ang boto niyan, dalawang yan eh. Kayo lang mga ilang daang libong taga alta sosyedad ang nagre-reklamo na naging senador yan eh. So, di ba? Tapos ngayon, ito naman tong mga, di ba? Mga prosecution at saka defense panel na pagka hindi maganda ang presentasyon, pupunta sa media at doon magsasabi ng kung ano-ano. Tama lang si Cheese doon. Di ba? Tigilan nyo. Maghanap kayo na spokesman nyo. Huwag kayo nagsasalita. Kasi pag, napansin mo ba, pag sumasablay sila, whichever side, pag sumasablay sila doon sa presentation at cross-examination nila, right after, pupunta sila sa media, doon sila magsusumbong.
1: Diba? Doon sila magpapaliwanag.
0: Doon sila magpapaliwanag. Hindi kayo sa media nagpapaliwanag. Doon kayo sa 24 na senador magpaliwanag. Di ba? Dahil yun na magdidesisyon ng kaso ninyo eh. Di ba?
1: Courtroom. Okay, diba? Anyway. Mainit na naman ang ulo mo. Umaga-umaga pa lamang.
0: Hindi, mainit ulo ko. Masakit ang katabang ko na eh. Oo. Yung mga gamot ko, parang masama sa katabang ko. Hindi ko naman mainitin.
1: Diba? So, ayun.
0: Pero mamaya pupunta ako, gusto ko manood ng puksaan. Di ba?
1: Ayun.
0: Dati ako din mamaya. Manood ako ng puksaan.
1: Magandang umaga live mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Alas 8.53 na po ng umaga. Sabi ni Brad Bong Pacundo, Boss Ira, pag pinatawag sila chika, tapos na ang kwento at drama ng prosecution. Siguro hindi. Edison Macasio, good morning po Sir Ira. Musta na po kayo? Ingat po palagi. Okay lang, salamat Edison. Shirley Uyang, third degree burn ang ibibigay kay BBM. Deserve. Kimura Dolores, salamat at ingat po Sir Ira V. Panganiban. Salamat Kimura Dolores. Iniling ng Office of the Ombudsman na mag-inhibit si Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno sa pagdinig ng malversation case laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla pag na umano'y Ghost Flood Project sa Pandi, Bulacan. Sa 69-page motion na inihain ng Office of the Special Prosecutor, iginit ng prosecution na nagkaroon umano ng pagkakataon sa bail hearing na ang mga pahayag at pagtatanong ni Moreno sa kanilang mga testigo ay maaaring magbigay ng impresyon ng pagkilig. Partikular na kinwestiyon ng ombudsman ng prosecutors ang naging pagtrato umano ni Moreno kina State Witness Henry Alcantara at dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. At sa prosecution, hindi nila kinukwestiyon ang integridad, kakayahan o good faith ni Moreno, ngunit iginit nilang mahalaga rin walang makatwir ang pagdududa sa pagiging patas sa isang hukom habang nililitis ang kaso. Timura Dolores, Sir Ira, subukan mo magpamasahe. Mahal na ang pamasahe ngayon eh. Gusto pang itaas ng ano, ng piston, ng manibela, tsaka ng ano, di ba? Kaya hindi ako makapagpamasahe. Tatumba si Senador Jingo Estrada habang naliligo sa loob ng New City Jail, New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, Miyerkules ng umaga, August 26 o kahapon. Ayon sa ulat, naghahanda umano ang senador para sa nakatakdang x-ray procedure nang biglang lumagutok ang tuhod nito at hindi makayanan na matinding sakit. Dahil dito ay nagresulta ito sa pagkatumba ng senador. Posible maagang isagawa ang x-ray procedure ni Estrada sa Cardinal Santos Medical Center. Pinayagan siya lumabas ng Sandigan Bayan para sa natural medical procedure kaugnay ng kanyang osteoarthritis. At pansamantalang isinara ng San Beda College, Alabang, ang physical campus ito at inilipat sa online mode ang lahat ng klase ngayong Merkoy kahapon bilang pag-iingat habang kinukumpleto ang mga safety protocol. Ayon sa opisyal na abiso ng paaralan sa sakop ng online classes ang basic education hanggang tertiary at graduate school habang suspendido muna ang lahat ng on-campus activities na nangangailangan ng presensya ng mga estudyante. Magpapatuloy ang klase ayon sa regular na schedule gamit ang nakatakdang virtual learning platforms sa hindi dinetalya ng paaralan sa public advisory eksaktong uri ng safety concern. Inikayat ito ang Bedan community na manatiling kalbado at umasa lamang sa mga impormasyong inilalabas sa opisyal nitong channel sa nakatakdang maglabas ang SBCA o ang San Beda College of Alabang ng panibagong advisory hinggil sa campus operations sa para ngayong araw ng Huwebes, August 27. Timura Dolores, get well soon po, Sir Ira. Every morning po, broccoli ang breakfast at warm water lemon po. Sinusubukan ko yan, Kimura Dolores. Roxanne Costo, massage po yata, ibig sabihin. Alam ko, nagpapatawa lang ako. Ay talaga, oh. Tama na. Ihiga ko muna to. Pasensya na ho kayo ha, hindi pa ako malakas. Yung maraming gamot ko para sa pneumonia ko, nagpapahina ng katawan eh. Yung apat na antibiotic, yung malalakas antibiotic yung bumibira sa katawan ko. Ganun pala yun ano. O sige, at susunod na sa akin si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Sunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Opo, si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. Shirley Uyang, Sir Ira, kung nagtitipid ka, subukan mo magpamasahe sa pusa. Magaling po sila, charot. Ayoko. Nangangalmot yun. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow. Bye-bye guys. See you tomorrow. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: RJ Pato.
1: Hey. Hi. Hello. Asan kayo? Ayo. Sabi ng mga kasama natin diyan sa Mindanao, pag yung kumakatok ka para tao po, ganon. Ayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. At dito na po ang RJ Patrol on a Thursday, August 27, 2026. Special day, August 27. Oh, special daw, sabi. Hindi na mabuksan yung isang cellphone ko sa dami ng mga dumating na mensahe. Nag-crash na yata ito. Andito tayo sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. At kumusta kayo? Kumusta kayong lahat dyan sa biglang bumuhos ang ulan, ha? Biglang bumuhos ang ulan dito sa Makati, JP Rizal. Nagulat ako pag baba ko dito sa JP Rizal mula dyan sa Guadalupe Bridge, ano? Dyan ang daan ko eh. Bababa ako dito sa may parang rotonda. Ay biglang bumuhos ng ulan. Yung mga riders, nako, kailangan pumreno ako. Dahil nagulat din sila eh. Ang bilis dumating yung unos, diba? Hindi sila nakapag-prepare na yung pupunta sa malilim, for that matter, sa ano, usually diyan sa ilalim ng tulay. Magtatago ka, magse-shelter ka. Kasi, siyempre, biglang buhos. Magsusot ka muna ng kapote bago ka makabalik sa kalye. Biro mo yun. Ang bilis ng ano, naawa ako dito sa mga riders, ano, nagkanda... Pips. Sino may sabi dyan? Hey, how are you? Sino daw sa kapihan ko sa linggo? Kapihan sa QC. Sa linggo po. On Sundays, nag-host moderator po ako ng isang media forum. Kapihan sa QC. Call time at 10:30 to 12 noon. Yan, jump-pack po tayo dyan every time na meron tayong media forum. Thank you for covering it, lahat ng ating brothers and sisters in the media. Tri-media, quadro media na eh. May social media na eh. O, pag sinabi mo dati, tri-media, television, radio, print, broadsheet, tabloid. Andyan po sila lahat. Pero ngayon, meron ng... Sir, from ano kami? Yung hindi ko out of the blue, yung mga pangalan ng kanilang identities. Bloggers pala sila. O, di ba? Social media, warriors. Yun po ang nangyayari. Oy. Si Ate Bing, andito ka agad. Bebe Iglesias Bermejo, very happy birthday po, Sir Angelo. All the best. God bless. Binuko mo ako, Ate Bing, ha? Nanahimik lang ako dito. Patay-tahimik lang ako dito. Pag wala kayong ginagawa, dumang kayo doon sa piging. Na wala. Na hindi ko sasabihin ko saan. Okay. Ganyan po ang buhay. Dami. May mga tito, President, Press Jerry. Thank you for your greetings. Happy birthday, Tito A. Ganyan lang, may kasabihan kapag ang babae nagpa-birthday, aba, expensive yan. Papartihan mo yan. O kaya, bibigyan ka ng choices. Kung halimbawa, asawa mo o girlfriend mo, sasabihin, magsa-shopping ba ako o magbo-blowout ka, gagawa ka ng piging? Yun! Gagastusan mo yung piging. Oh. Malalim na Tagalog yan. Yan ako natututo sa mga purista ng mga matatanda. Busina lang, busina. Matatanda na eh. Philip Lustre. Asan yung piging, pare? Piging. Ba, ibig sabihin, yung party. Saan ba yung party? It's party. Celebration. Yan ang babae. Kapag nagbe-birthday, kailangan bigyan mo ng kapital para makapag-shopping. Kung hindi mo mag-shopping, magbabudget ka para sa blowout niya. Nako po. Ganun talaga buhay. Pero kapag lalaki, sabi nga ni Ate Bing, all the best. All the best is only in the state of the mind. Ibig sabihin, pag lalaki, parang kami, it's only in the state of the mind. Whether or not may ano, kasi nasanay ako nung buhay pananay ko, yun talaga ang ano, aligaga ka agad pag magbe-birthday ako. There was a time na pinagalitan pa niya tatay ko dahil negosyante yung nanay ko eh. Nagma-market ng mga garments, yung mga daing na malalaki nung araw. meron siyang mga supplier, tapos pupunta siya sa mga companies. For that matter, nung araw, North Davao Mines dun sa Mako. Galing siya doon, nag-ikot, naningil, at saka nag-alok ng mga bagong items niya. Pagbalik, lagpas na yung birthday ko. tinanong ako, anong handa niyo ng 27? Sabi ko, si tatay nagginataang bayabas ng walang sahog. Ginataang bayabas? Napagalitan, biglang nagganap ng mga manok sa likuran. Ang daming manok. Belated. Nagkaroon ng belated birthday celebration. Ganun lang po. So nasanay kami. Uy, kaway-kaway daw. Uy, kaway-kaway. Maki-birthday. Oh? Alright. On the way daw sila sa Samal. Doon daw sila makiki-birthday sa Samal Islands. Okay, enjoy. Samal is a very nice place. Becoming very popular yan sa mga turista ngayon. Samal Islands sa Davao is Igacos. Maraming tourist destinations doon. Igacos. Island Garden City of Samal. Hindi po Samar, ha? El po Samal Islands. Yan po yung tourist destination sa Davao City. Tatawid ka lang ng isla. Oh, doon ka dadaan sa Sa Park. Oy, happy birthday, Ma'am Irma. Ma'am Irma Tia, oh. Ma'am Irma Tia, yung ano? May-ari ng Media House Express. Magandang umaga po, Ma'am Irma. Bakit? At one time kasi nagkaroon ako ng kontrata to block time ba yun? Nagkaroon ng block time. Ako dyan sa Media House Express. Dito yan sa Mandaluyong. Digital Radio TV. So tatanong kung anong ginagawa ko. Hindi pala niya alam. naka-board ako. Hindi niya alam na ako sa kabila. Alright. So, ating mga barkada dyan, hintay lang kayo. Maghintay lang kayo. Meron din tayong panahon para dyan. Alam niyo na, alam niyo na, ang buhay ay parang life. Paikot-ikot lang po yan. Ma'am Ina Gray, good morning, Sir Angelo Almonte. Thank you, Ma'am Ina Gray, for your support. Unang-una siyang nabasa ko, na-browse ko yung greetings niya sa Messenger account. Ma'am Ina Gray, thank you for your greetings. Bernard Marcelino, good morning po, Sir Angelo Almonte. Oy, Bernard, first time. Thank you for your support dito sa RJ Patrol. Hindi ka ba nag-alias? Marami akong barkadang Bernard eh. May Mignosa, may Peralta, may... Oh. Sino-sino ba yung mga barkada nating mga Bernard? Oh, mga siga yan. Mga siya Bernard Dakanay. Mga ganun. Oh. Uy, buti na lang. Nagbukas yung aking cellphone. Kanina pa ito madilim. Akala ko nag-crash na. Naghahanap na ng kapalit. Oh, bibili tayo. May mga ina-advertise dyan na local, ha? Okay ba yun? Yung Realme ba? Redmi? O sabi nila? 6.5 lang. Yun yung mga afford natin. Ayoko yung mga tag 75,000 mga Samsung dyan. Yung mga... Eh, ganun lang naman eh. Nagkaroon ako ng Samsung, ano ba yung model yun? Worth 75,000. Binili ng anak ko sa Singapore. Wala pang 2 months, nag-crash na. Nag-crash literally. Kasi nahulog sa bulsa ko sa isang construction site. Nag-crack yung LED, yung lahat. LED, LCD. So, nung pinadiagnose ko sa Samsung Philippines, nako, 18,000 na sinisingil. Papalitan daw lahat yung may na-broken, mga ganun. Wag na. Bili na lang ako ng worth 15,000. Yung masyadong magalang na cellphone, Oppo. Ayos na. Basta meron lang na gagamit. Ano po? Oh, kumusta kayo? Kumusta kayo? Napag-uusapan kasi yung... naganap na impeachment trial. Ano? Sa impeachment ito, yung highlight sa impeachment, yung latest update kasi, eh, naglabas ng ruling si presiding officer at Chief Escudero, presiding judge. Tungkol doon sa may mga nakalipas na mga infractions, oh, mga paglabag sa alituntunin ng impeachment court ng Senado. Nasabi nga ni... Idol Ira Panganiban, eh, kapag sa regular courts ang ginagawa ng nasa prosecution panel na minsan ay nagsasalita sa regular hearing, ano po, ng mga terminology, ng mga language na hindi katanggap-tanggap sa isang formal proceedings sa korte, pwede kang ano eh, you can be sent out of the court. You can be sent out from the court. Eh, prosecution panel, oh. Sabi nga ni Ira kanina, sa 10 paglabag ng prosecution, isa lang sa defensa. Eh, gustong, nakita ko yung ano, pa-press con ni, ano, pag-arap sa media nung dalawa, sa prosecution team, attorney, yung ano, yung mapula yung lipstick niya. Attorney Ligutan ba yun? Tapos katabi niya si Attorney Lorna Kapunan, ha? Kung itrato ni Attorney Ligutan si Attorney Kapunan ay parang kalevel lang niya. Sasabi niya, me and Attorney Lorna are friends, no? Mga ganun. So parang gusto nilang sabihin na hindi naman kami nasaktan doon sa ruling. Sa ruling ni presiding officer Chief Escudero na parang special mention ang prosecution, marami talagang naganap na paglabag sa alituntunin sa guidelines ng rules of impeachment sa impeachment court Senate. So ito na si Attorney Ligutan ay isa sa mga Amando Ligutan. Oh, special mention sa ginawang ruling admonition ni presiding officer Chis. Binigyang din po ni presiding officer Chis Escudero na bilang abogado sa impeachment trial, hindi dapat dalhin nitong si attorney Amando Ligutan ang kanyang papel uugali bilang isang guro sa kanyang pagpuna sa mga issue. Dahil sinasabi po kasi ni Attorney Ligutan, parang nadadala siya sa kanyang yung isang sombrerong suot-suot niya. He is wearing two hats as a lawyer and a teacher. Teacher daw po siya. So, kailangan niyang mag-lecture. Biglang tawa, no? Doon sa post niya sa social media, parang nagle-lecture siya eh. So, sabi niya, di ko matiis eh. Teacher kasi ako eh. Parang gusto kong mag-lecture. Di ko mapigilan hindi mag-lecture. May report mga isyung pagkalikasan sa Occidental Mindoro, tinalakay sa DNR budget hearing. Report ng DZRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
0: Tinalakay ni Congressman Odi Tariela ang mga pangunahing usaping pangkalikasan ng Occidental Mindoro sa pagdalo niya sa budget hearing ng Department of Environment and Natural Resources o DNR kahapon. Kabilang sa mga inilapit ng kongresista ang usapin ng dredging na ayon sa kanya ay kailangan muling pag-aralan ng masinsinan bago ipatupad upang maiwasan ang masamang epekto sa kalikasan at sa mga residenteng nakatira malapit sa dalampasigan. Napag-usapan din ang pagsasaayos ng Environmental Compliance Certificate o ECC para sa pagpapatuloy ng Victoria Sablayan Inter-Island Crossing na mag-uugnay sa Oriental at Occidental Mindoro. Tinalaki rin ang pangangailangan ng dagdag na Forest Protection Officers upang higit na mapangalagaan ang likas na yaman, gayon din ang Tamaraw Conservation Program at pagtiyak sa pagsunod ng mga proyekto ng pamahalaan sa mga kinakailangan ECC requirements. Ayon kay Congressman Tariela, mahalagang matugunan ang mga isyong ito upang maisulong ang mga proyektong pangkaularan kasabay ng pangangalaga sa kalikasan ng Occidental Mindoro. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtat...
1: Isa pa report, relief distribution sa mga pamilyang apektado ng baha sa Landayan, San Pedro, ipinagpatuloy. Report ng DZRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
2: Ipinagpatuloy ang pamamagi ng relief package sa mga pamilyang apektado ng baha sa Barangay Landayan sa San Pedro City. Maagang nagtungo sa lugar si Congresswoman Ann Matibag kasama si SK Chairman James Anaya upang personal na makita ang kalagayan ng ilang residenteng patuloy na humaharap sa epekto ng pagbaha. Kaya't dito ay namahagi ng mga relief package sa mga pamilya na nangangailangan ng agarang tulong. Ayon sa mga organizer ng aktibidad, bahagi ito ng patuloy na pagtugon sa pangangailangan ng mga residenteng na apektuhan ng sakuna. Samantala, patuloy rin ang pagmumonitor sa kalagayan ng mga apektadong lugar upang matiyak na maaabot ng kinakailangan tulong ang mga pamilyang nangangailangan. Sa kasalukuyan, mahalaga ang koordinasyon ng mga kinatawan ng pamahalaan, lokal na mga opisyal at iba pang sektor sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Tuloy natin yung ginawang naglabas ng partial ruling lang naman. Hindi pa talaga executory na talagang itatapon palabas ng korte itong mga taga-prosecution team tulad ni Attorney Armando Ligutan at Attorney Lorna Kapunan, yung magsasabing it's a scam. O, scam ba? O, at saka yung pagpo-post, pagle-lecture ni Attorney Ligutan sa social media. Sabi niya dun sa press conference press briefing eh. Ano kami? Hindi kami balat sibuyas, okay lang kami. Hindi kami magtatampo. Eh kasi kung hindi, marinig lang yun niya. Mapanood yun ni Chis Escudero, baka ituloy na yung pagpapatalsik sa kanila sa loob ng impeachment court. Isa pa report, Senator Camille Villar, sinusulong ang Safe Online Spaces Bill para protektahan ang kabataan. Report ng DZRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
3: Muling iginit ni Senadora Camille Villar ang pagsusulong ng panukalang Safe Online Spaces Act kasabay ng kanyang panawagan para sa mas matibay na proteksyon sa mga kabataang Pilipino sa loob man ng paaralan o sa digital world kasunod ng sunod-sunod na nakamamatay na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iginit ni Senadora Villar na ang paaralan ay dapat manatiling lugar ng pagkatuto, hindi lugar ng takot. Subalit kailangan din aniyang kilalanin na ang mga impluwensyang nakakaapekto sa ating mga anak ay hindi natatapos sa gate ng paaralan tulad ng mga cellphone at sa mga digital space na araw-araw nilang ginagalawan. Sa gitna ng lumalaking pangamba sa karahasan, kinasasangkutan ng mga kabataan, muling itinulak ni Villar ang Senate Bill No. 1729 o yung panukalang Safe Online Spaces Act na naglalayong isulong ang responsabling paggamit ng social media, gaming at iba pang digital platforms, paglalagay ng mga babala sa posibleng mapapinsalang online environment at magpatupad ng mandatory parental awareness and information program tungkol sa panganib na walang limitasyong access sa digital platforms bilang bahagi ng mas malawak niyang pagsusulong para sa proteksyon ng mga kabataan. Co-author din si Villar ng Senate Bill No. 2424 na naglalayong magtakda ng minimum age sa paggamit nga ng social media at regulahin ang access sa mga bata sa social media platforms. Ang panukala na inisponsoran sa plenaryo ni Senador Robin Padilla ay bahagi ng legislative response si Villar sa lumalaking panganib na kinaharap ng mga bata, partikular sa kanilang exposure sa mapinsala at marahas na online content. Binigyan din ni Senadora Villar na ang pagprotekta sa kabataan ay nangangailangan ng pagkilos hindi lamang sa loob ng paaralan kundi maging sa mga digital space na may malalaking impluwensya sa kanilang pag-uugali, pakikisalamuha at kapakanan. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Oh, ala, yan ngayon ang trending, ha? Yan ngayon ang trending, yung banta na tatanggalin daw sa social media or tatanggalin yung Facebook. May mga rumor mongering, nagpapakalat ng maling impormasyon na ay hindi natin masabi, sabi nga nila. Baka naman yung Meta ay totoo nga yung ipatupad yung pag-takedown sa yung media platform na yan. Aaralan natin mamaya kung ano-ano ba yung mga tulad nung kaugnay nitong balitang yan, si Senator Robin Padilla ba? Meron din siya panukalang batas, age 16. Age 16 lang ang sabi nating may karapatan na mag-browse or gumamit ng social media or dahil ito yung actually malaking impact yung nangyari sa mga active mass shootings sa mga paaralan doon sa Leyte at dyan sa Zamboanga na sabi nila ang pinagmulan ay yung pagkakalulong sa panunood ng medyo mga violenting mga application o games sa social media. Break muna tayo. Ang oras, impunto, alas 9:30 ng umaga.
4: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
5: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Kami ang inyong abogado ng masa.
7: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
6: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
7: Nang
6: Ang Buhay at Batas.
7: Libreng payo ng abogado.
6: Solusyon sa problema mo.
7: Dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

RJ Patrol. Alas 9:33 na po ng umaga dito sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Ito ang report. Kinumpirma ni Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Chairman Dr. Ron Jean Solante. Umakyat na sa 5 ang bilang ng mga nasawi sa leptospirosis sa San Lazaro Hospital dyan sa Santa Cruz, Manila. Sa ngayon, puno na rin ang bed capacity para sa mga kaso ng leptospirosis sa naturang ospital sa Maynila. Dahil dyan sa sobrang pagbaha sa Maynila. Manipa ka na dyan, Yorme Isko Moreno, na mga may hawak ng mga distrito dyan na nagpatupad ng flood control pero hindi naman pala pinatupad ng maayos yung proyekto ng flood control dyan sa Maynila. Nauna nang nagpaalala ang mga eksperto at doktor na kaagad magpatingin kung lumusong sila sa baha kahit pa walang sugat sa katawan.

Sabinti, katawan, yung nalubog sa baha, nababad sa baha, kahit wala daw sugat, magpatingin ka kung lumusong ka sa baha. Nako, buti na lang nung araw, hindi pa uso yung leptospirosis, ano po, nung panahon ng mga anak ko sa kolehiyo. Yun, nasa kanya-kanya ng lugar sa iba't ibang lugar sa mundo, yung mga anak. Hindi sila nagka-contract niya ng leptospirosis. Yung baha na nahaluan ng ihi infectious, yun na infection na ihi ng daga, yan ang magkukos ng sakit na leptospirosis. Ang tatamaan sa iyo dyan, kidney, maninilaw ka, at eventually death. Nakakatakot po yan. Yung nabanggit sa report, San Lazaro Hospital, yan po yung ospital ng gobyerno na tumatanggap ng mga special cases ng ganyan. Leptospirosis, yung malalang kaso ng rabies, nakagat ng aso, pusa, at hindi nagpa-turok ng anti-rabies shots o vaccine. Yun po, doon po sa San Lazaro sila dinadala. Ano pa yung isang tinulungan kong madala dyan? Yung nag-lock na yung jaw niya. Tetanus! Tama. Oo. Nakatapak ng ano sa baha. Kinakalawang na pako. Dinedma, inano lang, yung betadine, yung pag-uwi, yung sugat. Dinrest up lang ng ano, nilagyan ng band-aid. After one day, hindi na makanganga at nilalagnat na. Epekto po yan ng tetanus. Biro po yun. Tatamaan pati utak yata nun. Yan sinabi nila. Itinakbo sa kasama ko sa kotse ko. Isinakay. Tinakbo namin dyan sa San Lazaro. Inadmit. Sa awa ng Diyos na buhay pero oh yun. Kuminsan kasi may mga tawag diyan influenza. Nung malaman nila lang direktor ako ng news gathering ano patrol, talagang bini-IP, talagang semi-private kaagad yung pasyente tapos ano ibinigay yung pinaka magandang treatment yung sabi nga nila isang turok noon 10,000. No balance billing yung pasyente. Nakaligtas sa kamatayan. Pero ano na yun? Deadly na yun. Pero po nyo, naalala ko lang, nakasakay sa kotse ko. Isang araw na siyang hindi makanganga. So, walang kain. May dadaanan kaming, baha pa rin ha, tumatakbo yung kotse ko sa, siguro hanggang 20 na baha. Papunta sa San Lazaro Hospital. Dumaan kami dyan sa may La Loma, somewhere in, yes, tabi ng North Cemetery, sa Chinese Gen, General Hospital. Bababa kami nung, akit kami, Dimas na lang, papunta ng Santa Cruz. Kirikada ba yung kalye ng San Lazaro Hospital? Sabi niya, Kuya, pwede ba, nakakapagsalita siya malabo lang. Pwede ba bili muna ako ng taho? Kasi may katabi namin, tatrapik kami sa baha. May nagbebenta ng taho. Tinawag namin sa bintana. Binigyan namin ng pambaya doon sa taho niya. Hihigupin ko na lang. Hindi siya makanganga eh. Biro mo yung kutsara, gusto niyang isingit sa bibig niya, parang mga yung bibig niya. Ganun pala epekto ng tetanus. Kakatakot. Tapos yung mga doktor, mga nurses doon sa San Lazaro Hospital, kasi ano yan eh, infectious diseases eh. Ay talagang dami ng parang kulang lang yung PPE ng ano, panahon ng COVID. Ganun ang suot nila, parang nasa astronaut sila eh. Kasi daw, yung check-in yung dugo, siyempre mag-ano sila, siyat sila, sample, blood sample. Matalsikan ka lang o matamaan ka lang dugo nung na-infect na pasyente,

0: makukuha mo rin daw yung sakit na yun. Nakatakot nga po doon sa lugar na yun. Eh, wala sa amin. You know, ugaling probinsyano kami. Baliwala sa amin yun. Sige, basta gamutin nyo lang. Makaligtas lang sa tiyak na kamatayan itong pasyente. Ganun lang kami. Uwi kami, ganun. Nakaligtas din po siya eh. Ako ng Diyos ay dinagdagan pa yung buhay niya. So, ganun yung kwento. Yung leptospirosis. Oh, alright. At dito na ang ating resource person, talking head. Kaugnay sa issue yan, andyan si Ma'am Patricia Ann Alvaro Castro, Health Education and Promotion Officer 2, Provincial Health Office ng Bulacan. Magandang umaga po, Ma'am Patricia Ann Castro.
1: Hello, good morning po sa inyo lahat. Good morning po, Sir Angelo, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
0: Opo, tinatalakay namin ang issue ng leptospirosis. May ilan na po namatay dito sa San Lazaro Hospital sa Santa Cruz. Diyan po sa Region 3. Kumusta po yung kaso ng leptospirosis diyan?
1: Yes, Sir Angelo, dito po sa Bulacan, no, in particular, kasi dito po tayo sa Provincial Health Office. I cannot speak po with the whole region, no. Pero sa Bulacan po, as of last week po, no, yung ating report, we have 59, simula po ng January na po ito ng 2026. Meron po tayong 59 suspect leptospirosis case.
0: Mm-hmm.
1: And it po ay 55% early na mas mababa po compared last year. Kasi last year, we have 132 cases at the same period of time.
0: Apo.
1: So, hindi po tayo complacent na ganito lang po yung kaso. Kasi sir, ang incubation period talaga ng leptospirosis is approximately 5 to 14 days po, no? Matapos mag-exposure sa baha. And kailangan po talaga ng observe 1 month after ng exposure. So, kailan lang po kasi yung ano, parang last week lang po talagang sunod-sunod yung pagbaha po dito sa Bulacan. So, as of the moment, we're still actively nagsusurveillance po kami, case finding, kasi baka papunta pa lang or talagang parating pa lang yung mga cases po, no? So, ito po ay mas mababa compared last year. Pero again, sir, hindi kami complacent kasi maaaring magdagsa pa, huwag naman sana, of course, yung mga kaso sa susunod na mga linggo.
0: Opo. So, may incubation period. Ibig sabihin, meron po ako nabasang news item galing sa Department of Health na kahit wala daw po open wound, ay pag lumusong sa baha ay magpatingin sa doktor. Tama po ba yun?
1: Yes, tama po yun, sir. Regardless po kung may sugat o wala, no, di po kasi natin alam talaga yung mga pwedeng opening. Lalo na, syempre, sir, pag lumulusong sa baha, hindi mo na nakikita kung ano yung nasa ilalim, baka nagkakaroon ng galos, may natapakan na something, pwede po magkaroon ng opening, pwede pa rin po makapasok yung leptospirobacteria.
0: Meron po kayong bakuna para doon? Kung sakaling sa dumagsa yung mga, syempre, puro baha dyan sa Bulacan, paano na lang yun?
1: Totoo po yan, sir. Kaya nga, sir, even on our advisories, hindi namin masabi na huwag lumusong sa baha. Kasi yung ibang mga tao, wala po silang choice kung di talagang lumusong sa baha. Kasi hanggang bewang, lagpas tuhod, yung iba talagang napakataas po, nag-stay lang sila sa second floor ng kanilang bahay. Unfortunately, sir, wala naman po kasing vaccines pa against leptospirosis. Sana nga po meron na, no, para mas madali yung ating prevention. Kaya lang prophylaxis pa lang po or yung doxycycline.
0: When you say prophylaxis, yung parang prevention?
1: Yes, prevention po, sir. Pre-exposure, ibig sabihin kahit bago pa lumusong, pwede po mag-take nito. O kahit po post-exposure, nakalusong na po, pwede po uminom ng doxycycline para po maprotektahan yung ating pong katawan laban po sa leptospirobacteria, ganong may exposure nga po sa baha.
0: Meron po ba tayong adequate supply ng gamot na yun po, yung prophylaxis sa leptospirosis?
1: As of the moment, sir, yung pong ating mga kababayan, pwede po sila mag-avail ng doxycycline sa ating pong mga health centers, sa ating pong mga municipal and city health offices. Kami naman po at the province level, nag-o-augment po kami o tumutulong po kami na ma-replenish yung mga doxycycline, no? At saka pwede rin po kasi ang iba pa pong mga course ng antibiotic para po dito sa pre-exposure and post-exposure prophylaxis po natin.
2: Opo, noted po talaga yung Bulacan ay binabaha dahil po sa, alam na ninyo yung corruption sa flood control projects. So, hindi talaga maiwasan yung lulusong ka.
1: Yes sir, totoo po yan.
2: Paano po, pwede ba ma-source, makabili over the counter sa mga pharmacies? Kung sakaling nakaligtaan na pumunta sa health center, paano sila makaka-avail, makakakuha?
1: Actually, sir, ang doxycycline po, hindi po siya over-the-counter drugs. Kailangan po talaga nagreseta ng doktor. So, ang ating pong suggestion sa ating pong mga kababayan, magpakonsulta po sa pinakamalapit na health center o hospital sa inyong lugar. Sakali po na kayo po ay lumusong, may sugat man o wala, magpakonsulta po kayo. Yung reset din natin ibigay sa health center para po sa libreng doxycycline. Meron din naman po tayong mga gamot pharmacy, no, yung sa PhilHealth po, no, na pwede pong maka-avail po dyan. Pero nonetheless, kung talagang out of pocket, bibili ang pasyente, kailangan po talaga ng reseta. Kasi Sir Angelo, isa rin natin na kalaban sa paggamit po ng antibiotics is yung antimicrobial resistance. O yun po yung paggamit hindi maayos, hindi tama na paggamit po ng antibiotics, pwede po kasi yan magresulta sa mas sa susunod na kailanganin ng pasyente, ng kliyente nung talagang antibiotics, no, tataas na po yung dosage hanggang hindi na talaga umubra sa kanya yung mga simple o yung mga first line antibiotics.
2: Opo. Isang pill ng yung prophylaxis medicine, gano'n po katagal yung bisa nun, Ma'am Patricia?
1: Yung bisa po ng para gamot po sa leptospirosis.
2: Opo.
1: Opo. Yung sa leptospirosis, sir, meron po kasi yan na meron pong ire-reseta po talaga dyan ang doktor. Depende po kasi yan dun sa exposure ng tao, yung tagal ng exposure po niya, gaano katagal po siya, kung patuloy ba siya na lumuluso. Siyempre, iba rin po yung course of treatment po niyan kung may sugat, saka po walang sugat.
2: Pero po, kung iniisip nung constituent, yung tao dyan sa health center na baka Sabado pupunta siya sa palayan niya o baka tapak siya ng infectious tubig dun sa mga ano dadaanan niya, paano po yung sa prevention aspect, gaano po nga po katagal ang bisa? Halimbawa, hindi ka agad uminom pero on the day na a day before na pupunta siya halimbawa sa kanyang palayan, iinom siya, safe po ba siya sa virus hanggang isang buwan, ganun?
1: Sir, doon naman po sa pag-assess ng doktor, tatanungin naman po yan, hanggang kailan lulusong sa baha para po maibigay na yung course, yung buong course of treatment, yung buong kailangan niya po na gamot. Kaya nga po sa pagbili ng antibiotic at sa pagbibigay, talagang ang gusto natin, kompleto po yung pagbili, sa pasyente, pati po yung pag-treat niya para po kompleto talaga yung kanyang protection. No? Pero again, sir, syempre po, hindi naman na porque uminom ng doxycycline is 100% protected, but at least we did something for the prevention po ng leptospirosis.
2: Parang yung naalala ko yung kaso nung anak ni Boss Ray Langit. Malaria naman yun. May mga lugar yata sa Africa ngayon, tinatamaan po ng malaria.
1: Yes, totoo po yan.
2: Opo.
1: Sir.
2: Dito sa atin, may mga kaso ba ng malaria din sa kagat ng lamok?
1: Sir, kasi ang malaria more on sa mga ano naman po yan, eh, yung mga bulubundukin na mga lugar. No po. Sa province of Bulacan, we are already po malaria-free. So wala na pong, ibig sabihin wala na pong nade-detect na dito po nanggaling kaso ng malaria. Pero meron pong iba talaga ng mga OFW nang gagaling po sila doon sa mga endemic areas ng yung talagang marami pong kaso pag umuwi po sila dito. Nagpa-positive po sila. Pero as of the sa province of Bulacan po, I can only speak no ay yun po. We are malaria free province po.
2: How about dengue? Kagat din po ng lamok 'yun.
1: Opo, yung dengue, sir, yan din yung isa nating problema ngayon, lalo po na nagkakaroon po kasi, sir, ng kaso ng dengue kasi may mga naipunan ng tubig sa mga household na pwede pong pamahayan at pangitugan ng lamok.
2: Opo.
1: As of the moment, sir, meron kaming 4,193 cases mula po noong January and still it's 73% lowered compared last year of the same period. Pero syempre, sir, hindi naman din again complacent kasi baka padating pa lang, again, wag naman sana, pero baka padating pa lang po yung mga kaso since may incubation period din naman po kasi ang dengue. Tsaka, sir, baka ngayon pa lang kasi nga, ngayon pa lang huminto ang ulan, nagsubside yung baha, nagsubside yung mga tubig, umaaraw na. So, pwedeng pangitlugan po iyan ng mga lamok, yung breeding site na tinatawag natin.
2: Naalala ko, walang pinipiling edad, tatama ng dengue.
1: Yes, sir. Tama po kayo dyan.
2: Opo. Pero may prophylaxis din ba yung dengue? Yung prevention vaccine?
1: Sa dengue, sir, wala po kasi. Di ba yung sa school children natin, yung sa dengue vaccine, napatigil na po iyan ng Department of Health. No? Pero sa ibang bansa po, patuloy po iyan na ginagamit. As of the moment, sir, talagang ang ano natin is early detection and prevention. No? So the moment po na nilalagnat pa lamang, dalawang araw o higit pa, masakit ang katawan, masakit ang kalamnan, hindi na natin hinihintay yung pagturugo ng ilong or yung pagtatain ng dugo dahil yan po yung pwedeng magdulot ng dengue hemorrhagic fever na pwede pong ikamatay ng pasyente. So talagang ang dengue naman po ay kung madadala at the very early stage ay nagagamot naman po siya.
2: Opo. Meron ba kayong existing red alert status o ano ba yung white status o red status ng Department of Health para dito sa mga sakit na nakukuha sa mga pag-ulan at pagbaha?
1: Yes, sir. Opo. Talaga pong patuloy na nakabantay, particularly po ang aming pong tanggapan, ang Provincial Health Office of Bulacan sa pagdami po ng kaso ng leptospirosis, dengue, at iba pa pong mga food and waterborne diseases dahil pwedeng may mga na-infect din or na-contaminate po ng mga yung mga tubo sa mga bahay na pwede pong magdulot ng pagtatae. No? So talaga po nga antabay po ang aming pong tanggapan sa mga ganito pong kaso and hopefully no po ay tumigil na po talaga ang ulan. Medyo makulimlim pa po dito sa Bulacan. Ano, at saka po yung high tide ay humupa na rin po ang mga baha, no? Pagbaha kasi po hindi lang naman po structural ang pinag-uusapan pagdating po sa baha, kundi it's a public health concern. Apektado po ang kalusugan ng ating mga kababayan kapag ka po bumabaha.
2: In the middle of the night, pag may emergency cases, meron ba kayong hotline po, Ma'am Patricia, para magkonsulta?
1: Sa amin po, sir, sa Provincial Health Office, though we are not a health facility po kasi, sir, no? So hindi po kami talagang first-hand sa mga pasyente. Ang amin po nga ina-advise sa atin po mga kababayan ay magpakonsulta po sa pinakamalapit na health center sa inyo pong mga lugar, sa inyo pong mga yung RHU, yung mga yakap clinics po natin, whether private po yan, ay available po ang libreng konsulta sa ating pong mga yakap clinics.
2: All right. Maraming salamat po sa mga impormasyon, Ma'am Patricia Ann Alvaro Caso. Maraming salamat sa oras po ninyo pagsama sa RJ Patrol.
1: Thank you po, Sir Angelo. Ingat po kayo.
2: Thank you. Kayo rin po. Ma'am Patricia Ann Alvaro Castro, Health Education and Promotion Officer 2. Wala nga pala siya sa regular Provincial Health Office of Bulacan. Kaya nagtatanong tayo dahil may mga colleagues tayo, lalo dito sa media, nung 5 years ago, bago mag-pandemic, na-stroke sa bahay. Nagkakaroon ng stroke, mild stroke sa gabi. dapat kasi mayroon kaagad mga ganyan. Yung by phone, pwede kang magkonsulta. May magagawa ka kaagad na parang first aid bago mo maitakbo yung pasyente sa ospital. Next time, pag-uusapan natin yan at tatawag tayo ng contact doon sa kay Health Secretary Mercado, bagong Health Secretary ngayon. Kaya yung apelyado niya rings a bell kasi kaibigan po natin, naging supervisor ng Radio Patrol Martial Law Era, si dating Defense Secretary Senator Orly Mercado. Siya ngayon ang Department of Health, yung Dr. Edwin ba? Mercado. So, ganun na nga po. Ingat-ingat. So, leptospirosis lang pala. Walang prophylaxis. Yung prevention vaccine para sa dengue or ano pa ba yung mga ano waterborne diseases o magpapainom. Pupunta yung mga sinasabi, papainom na. Teka muna ha. Puro greetings talaga. Oh, so, anyway, dami dumarating. Hindi, kaya nag-crash. Mutik na mag-crash itong cellphone ko. 100,000 na yung dumarating na mga messages eh. Oh, na-take up lang natin yung tungkol sa impeachment, ano po, ginawang pag-admonish, hindi naman pa final ang ruling ng presiding officer, Chief Senator Chief Escudero. Ayon kay Senator Chief, nilabag ni Attorney Ligutan ang mga panuntunan ng Senado nang magbigay ito ng mga pahayag tungkol sa mga naganap na pagtatanong sa paglilitis laban sa depensa. Oo nga, tinira niya sa social media yung defense eh. Sabi ni Attorney Chief Escudero, Attorney Ligutan, while you do not remove your hat as a teacher wherever you go, the same is true with this representation who had my fair share of teaching as well. Dating law school, UP law school, yes. Dean, di ba? Si Chief Escudero, Attorney Chief, Professor ng Law, College of Law, UP, Senator Chief. Sabi nga niya, it is true with this representation, siya daw, who had his fair share bilang teacher as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Oh, yun ang ano, warning. Warning kay Attorney Armando Ligutan. Yan sinasabi. Medyo pa-smile-smile lang si Attorney Ligutan. Pa-smile-smile. Pulang-pula daw yung labi, sabi ni Tita Carmen Ignacio. Mas mapula pa yung lipstick sa kanya. Papatawa kayo ah. Eh pa-cute-cute pa si Attorney Ligutan no. Pinagagalitan na nga nagpapakute. Paglabas, oh siyempre atat kagad ang Senate media kung Attorney, anong pakiramdam niyo at nilecturean kayo doon sa loob ng impeachment court. Hindi kami ano, sabi niyo. Hindi kami balat sibuyas. Oh. Tanggapin namin yan. Oh, we submit. Oh. No choice. You have to submit. Siyempre, authority yung nagsabi. Presiding judge nga eh. Presiding officer nga. Impeachment court eh. So, sunod. Oh. May kasabihan na follow. Obey first before you complain. Eh, pero pag ganyan na medyo mas mapula pa daw yung lipstick. May ano yan, may gustong ano, baka magtaray bigla yan eh. Pero pinipigil lang siya, baka sigawan siya ni Attorney Lorna Capunan na kakampi niyang private counsel ng prosecution team na umayos ka, masisira tayo dyan. Anyway, bukas ulit, maraming salamat sa pagsama niyo sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Will Chalk. Rescuers have worked through the night to locate survivors of the devastating flash floods that hit northern Nepal, killing nearly 200 people. Among those missing are more than 600 tourists. The social media giant Meta, which owns Facebook and Instagram, has agreed to restrict American teenagers' use of its platforms as part of an $18 billion settlement with states that accused it of harming children. It denies wrongdoing. The Brazilian government is taking legal action against the messaging platform Discord for failing to adopt child safety measures. The civil lawsuit also requires the US-based company to pay almost $100 million in moral damages. A second airport worker in Germany has died after apparently catching malaria from mosquitoes carried on an inbound plane. Six members of staff in Frankfurt originally fell ill with the disease last month, four of whom have now recovered. A man has driven a car into a crowd in Cannes in the northwest of France, killing one person and injuring 10 others. The man reportedly rammed the car into a crowd after a fight in a bar. At least 12 people have been killed in wildfires in northwestern Algeria. The civil protection authorities said dozens of blazes swept through several provinces. New research from the UK suggests involving family and friends in treating mental health patients drastically reduces the likelihood of admission to a psychiatric hospital. Researchers looked at the impact of patients seeing the same professionals over time with family and friends closely involved. Scientists have enlisted the help of six narwhals to study how climate change affects the isolated waters surrounding East Greenland. The spiral-tusked whales can dive to 1,500 metres below sea level and often return to the same area, making it easy for scientists to take repeated measurements. Researchers attached electronic tags to six narwhals and measured the temperature and salinity of various waters. And those are your latest BBC News headlines.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
4: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: Alright, muli sa magandang Webes ng umaga. Ito na yung ating mga tropang Johnny Gomez Live, yung ating tropang JGL, maayong aga sa ating lahat. Oy, talaga nagpipilit maging Bisaya eh. Para ito kay Attorney Libutan. Oy, talaga naman oo, pero alapong lipestick ha. Ang inyong lingkod si Johnny Gomez. Ngayon po ay araw ng Webes, ika-27 sa buwan na ito, nagmamadaling buwan ng Agosto 2026. Layunin po natin bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod si Johnny Gomez, mga kaibigan. Eh kanina, bago po tayo magsimula ng palatuntunan, I came across ito pong article at humihiling ng dagdag na ngipin itong si Ombudsman Boying Remulla. Ang sabi po ni Ombudsman Boying, give us teeth. Eh tayo din sa palatuntunan, hindi ngipin, pangil. Pangil po yung gusto nating hingin. Para nga naman matuldukan ito pong issue ng graft and corruption sa ating bayan. Mamaya, dito pa rin sa palatuntunan, eh, pag-usapan po natin yung nangyari sa Nepal. 160 katao ang kumpirmadong patay at daan-daan pa yung nawawala dulot po ng matinding pagbaha. O eh, ano bang pagkakaiba ng Nepal? Ano bang pagkakaiba ng Nepal at ng Pilipinas? Pagdating sa issue ng kalamidad, ay tingnan natin, sisilipin po natin yan dahil meron pong sagot ang Nepalese government. Ang kanilang binabanggit, there is a scientific reason behind this flooding incident pagdating sa Nepal. Di ni ba sa atin, scientific pa rin ang rason? O barbaric na po yung nararamdaman natin na issue ng graft and corruption? Ulitin ko, layunin po natin bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Maganda yung pagsilip ng Haring Araw, mga kaibigan. Although pinag-iingat po ng pag-asa dahil habang tayo'y tumatawid ng weekend, eh, makararamdam daw po tayo ng sama ng panahon. Marami na akong nakikita na mga posts sa Facebook at pinag-iingat po yung ating mga kababayan because of this announcement and pronouncements, no? Mula po sa ating Weather Bureau. 1 bilyong pisong dagdag na pondo. Ito po yung inilaan ng ating gobyerno sa Project NOAA para nga alamin itong sungit ng panahon na ito. Eh magkano naman po kaya yung iaalat para dun sa kukurakutin, nanakawin ng mga engaged na mga politiko dito po sa flood control initiatives? Although sinasabi ni Vince Dizon sa DPWH, eh wala daw pong pondong nakalaan. Katulad po ng binabanggit ng ilan na meron pong pondo na ibinibigay sa mga senador para nga dun sa kanilang mga best efforts, ika nga. Sige, sisilipin natin yan. Sinasabi nitong si Vince Dizon ng DPWH dun po sa mga nagdanais magbigay ng kanilang mga komento sa pamamagitan po ng ating text line 0917-751-3804. We have got to rally behind. Ito pong sinasabi ni Boying Remulla. Give us some taste. Bigyan daw po ng ngipin. Tayo din sa palatuntunan, hindi lang ngipin. Pangil ang ibibigay natin kapag tayo po ay talagang sinasalaula at ginagahasa yung sistema ng iilan. Anak ng baka naman talaga, oo. 0917-751-3804. 0917-751-3804. Yung mga nakaantabay sa Facebook at maging sa YouTube, mga tropang JGL, eh alam na po ninyo yung inyong gagawin dahil bukas na po yung ating tindahan. Bukas na po yung ating sari-sari store. Ayun na, pinardagol tuloy agad ang Johnny G. Bukas na po itong ating talakayan, kaya tayo po ay patuloy na nakikiusap sa ating mga kababayang Pilipino to join us daily dito po sa inyong malaya at malawak na talakayan. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang tapat, mula Lunes hanggang Biyernes, eh nagkakasama po tayo din sa palatuntunan upang bigyang daan yung pong komento at mga aksyon na magmumula sa ating mga kababayang Pilipino. Inuulit pala ni Presiding Officer, Senator Judge Cheese Escudero, yun pong kautosan tungkol sa prima facie, okay? At ang sinasabi ni Cheese, o Inday, last mo na yan, ha? Last na daw po eh. Last na daw po, sabi ni ano? Sabi ni Presiding Officer Cheese Escudero. Kasi kahapon, hindi ba binasa ko yung statement ni Inday? Okay. Ang prosecution, ang depensa, pinangaralan ni Cheese Escudero. Kaya ko na rin babanggitin, Mr. Presiding Officer, with all due respect, okay? Last na po yan. Kasi hindi daw po dapat tinatalakay yung merits and demerits of the case patungkol dito sa impeachment proceedings laban kay VP Inday. Sana sumunod. Ang dapat unang sumunod dito yung prosecution. Kasi mahilig po kayong mag-press con, okay? At dun sa press con, tila ipinapakita po ninyo na sumasalamin dito po sa impeachment proceedings yung ngit-ngit at galit ng taong bayan dahil sa pangungurakot ni Inday. Ito yung kanilang ipinuproject eh. Ito po yung kanilang ipinuproject. We will not discuss the impeachment proceedings thoroughly today. Magpapahinga po tayo dito sa nangyayaring pagtalakay sa sirkus. May mga lumulutang ng pangalan ha, ng mga kritiko ni Inday, si Falsis for example. O ito, nagsabi na tatakbo daw po siya sa 2028 senatorial elections. Ha? Itong si Falsis nagsabi na. At baka meron pa pong iba na mga members ng prosecution na talagang ginugroom para po tumakbo sa 2028 senatorial elections. Ang tinatanong ng Johnny Gomez Live, kung ngayon ang tingin ng ating mga kababayang Pilipino sa Senado bilang sirkus, bilang entertainment at hindi na institusyon. Baka kapag yung mga kritiko ni Inday ay pumasok, na iboto ng ating mga kababayang Pilipino because of that influence and the mind-swaying activities ng ilang grupo, ano kaya magandang itawag sa Senado? Kasi kapag ganyan ang nangyayari, sa akin tingin, hindi na po ito sirkus. Ha? Hindi na po ito sirkus kapag ang Senado as an institution ay pinasok ng mga individual, kunwari, tumakbo, at sila'y pinalad na manalo. Ano bang pwede pa nating itawag sa Senado? Ako, ang unang pumasok sa isip ko, palengke serye eh. Palengke serye dahil hindi na magkakanda, ha? Hindi na matatapos yung kuda. Hindi na matatapos yung talak. Hindi na po matatapos yung bardagulan sa Senado nitong mga opposing individuals at tila nakakalimutan po o baka naman talagang kinakalimutan yung serbisyo publikong hatid ng Senado as an institution para makapag-provide ng mga tamang batas, tamang guidelines para sa ating mga kababayang Pilipino. Ano? Kayo, anong tingin ninyo? Ang tingin ko, palengke serye. Ewan ko sa inyo, ha? Sige. Bigyan po ninyo ako ng pagkakataong maintindihan. Yung pong inyong saloobin. Ano bang pwede nating itawag sa Senado kapag mga kritiko ni Inday ang nagwagi sa senatorial elections ng 2028. Naiintindihan ko yung sinasabi ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi sila papayag, hindi nila pahihintulutan, at talagang sa pamamagitan po ng boto ay haharangin. Haharangin daw po itong mga magmamanabis. O yun, patay tayong bata riyan. Magmamanabis, ha? At Kukurakutin. Naku po naman, oo. Parang leadership fund ba ang tawag dyan, Secretary Dizon? Leadership fund ba ang tawag dyan? Anak ng baka naman talaga, oo. 0917-751-3804. Ito po yung ating ano? Ito po yung ating text line. Nakikita ko marami na sa ating mga tropang JGL ang nakikinig nanonood. Dito po sa inyong balayang palatuntunan sa labat po ng maigi at marami. Kahapon din, ibinigay ko po yung official email address, no, ng palatuntunan. In fact, personal at business email ko po yung aking ibinigay, ha. Yung johnnygomezlive@gmail.com. Kasi nga, baka meron po kayong mga gustong ipadala sa akin na mga information, okay? Mga documents, ika nga. Hindi lang sa dahil makakatulong po ito sa ating talakayan, kundi bahagi po ng ating serbisyo publiko. Meron po akong natanggap kahapon, ang bilis. Meron kagad nagpadala ng email doon po sa johnnygomezlive@gmail.com. Pero nag-reply ako, sabi ko, mag-usap muna kami. Kasi meron po silang ano eh, meron silang anong tawag dito, merong ipinaglalaban yung grupo eh, anonymous. Ayaw magpakilala. Ito lang po yung aking pakiusap. Kung kayo po ay hihingi ng espasyo sa palatuntunan at hihingi ng tulong, kung kaya natin, Ma'am Angel, no, na makapag-provide ng tulong, please give us yung pong detalye para hindi po tayo nagtatagal ng pag-uusap at hindi po tayo ikagay parang nagpapalitan pa ng mga mensahe. Para hindi na magtagal kasi merong white paper na ipinadala sa akin kahit gusto ko pong banggitin sa palatuntunan, nakikinig sila ngayon, eh hindi ko po magagawa because I have to validate and verify. Okay? Bigyan po ninyo ako ng pagkakataon na i-validate, i-verify itong inyong mga reklamo dahil dito po sa palatuntunan, hindi naman tayo trigger happy. Hindi naman tayo kapag ka may na-forward ika nga na reklamo kay Johnny Gomez, may na-forward na problema kay Johnny Gomez, eh aatake tayo kagad. We are not an attack dog. Nino man. Ha? Hindi po tayo attack dog. Hindi po tayo attack dog, nino man. Okay. With all due respect, hindi ko sinasabi yung white paper ay hinihiling tayo para maging attack dog. Hindi po. This is a general statement. Ulitin ko, kapag ka kayo ay nagpadala ng mensahe, email man yan, text man yan, DM man yan, PM man yan, please provide me and the program at si Ma'am Angel Atienza natin ng mga pertinent documents na pwede po namin gamitin to validate. Okay? Wala tayong tampuhan, ha? Wala tayong tampuhan din eh. Meron akong nababasa. Boss Johnny, basahin mo naman ang buo yung aking comment. Eh, uulitin ko rin dahil ang programa po ay tuwirang nakikiisa dun sa guidelines na ibinibigay po sa akin ng Radyo Bandido TV patungkol po dun sa rules and regulations na nanggagaling sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Hindi po ako biglang sumulpot sa kung saan. Ako po ay miyembro ng KBP. Okay? At ito pong ginagawa nating talakayan, although merong bardagulan na nangyayari, we really would want to ikangay ipakita yung ating professionalism dito po sa ating palatuntunan. Pansinin po ninyo, pati kayo, professional, walang nagmumura. Ha? Kapag ka meron po kayong nabasang negative comment, eh hindi po ninyo binabardagol. Kasi nga mga professionals tayo dito sa Johnny Gomez Live. Ha? Ituloy po natin para nang sa ngayon eh talagang totoong serbisyo publiko yung inihahatid po natin sa ating mga tropang JGL. Okay, salamat po ng maigi at marami. Uy, yung ating kaibigan, Attorney Robby Consunyi, nakikinig at nanonood sa palatuntunan, ha? Magandang hapon, idol. Idol natin yan, si Attorney Robby Consunyi. Si Ma'am Luz Papa, si Boss Randy Santisas, si Rico Rason ng Las Piñas. Boss, Alberto Yadaw Jr. Sir, nasaan ka ngayon? Yung ating pambansang lagalag, si Boss Mer Hicomo. Ako, ibatiin natin. Batiin natin yung ating Filipino community dyan po sa Hong Kong. Si Ma'am Ena Gray, batiin rin natin, Ma'am Ena, yung ating Filipino community dyan sa Australia. At si Angelo Ridaha mula po naman sa Manolos, Bulacan. Ayun. Ito na nga yung binabanggit ni Ma'am Ena. Oh, devastating flooding hits the Himalayas. Ano pagkakaiba ng Nepal? Merong bahagi ng Tibet. Okay? Himalayas. Ha? Yung Alps. Yung matinding pagbaha. Dito po sa pagbaha na nararamdaman sa Pilipinas. Kasi sila, meron silang scientific study. Tayo. Ha? Tayo. Meron po ba tayong scientific study, Mr. President? Pagdating dun sa flood control. And how do we really, how can we address or mitigate ito pong ill effects ng climate change? Ayan, magandang pag-usapan po, environment. Ha? Pahinga po muna tayo sa impeachment. Pag-usapan natin ang environment dahil kapag ka-issue ng kapaligiran, it has to be addressed collectively. Ibig sabihin, tayong publiko, meron po tayong share, meron tayong participation sa pagpigil sa masamang epekto ng climate change. The business community, the commercial establishments, the industrialized companies, tayo bilang publiko at yung ating government bilang regulatory arm. Okay? Na siyang sumisilip sa iba't ibang elemento ng pagpigil ng masamang epekto ng climate change. Nasaan tayo, Mr. President? If we are to ask Bongbong Marcos, nasaan po tayo? Nasaan po yung plano? Nasaan po yung guidelines? Nasaan po yung efforts? Hindi kasi pwedeng bumalandra yung mga balitang magbibigay ng dagdag na 1 bilyong piso sa Project NOAA. Eh ito yung Project NOAA para alamin yung pong lakas ng bagyo, yung posibleng masamang epektong dulot ng pagbaha, among others. Meron po silang mga scientific na ginagawa and through instruments, no? Pwede silang mag-acquire ng mga gamit, mga sensor para po mas naiintindihan ng ating mga siyentipiko. Gaano ba talaga kalakas yung pong dadapo sa atin na 7.2 magnitude earthquake? Yung mga ganyan, gaano ba talaga kalakas at kalaki yung volume ng ulan na papasok na yung weekend? Yung ganyan. Ito po yung mga scientific na pag-aaral at kinakailangan pong mag-acquire ng mga instrumento para gamitin sa kanilang pag-aaral. Iba po yung Project NOAA sa flood control initiatives ng gobyerno. Di ba? Sabi ni Babe Singson, meron pang 1 trilyong piso from 2022 to 2024 na tila takip-silim nating nakikita eh. Ha? Takip-silip? Takip-silip pa tawag dyan? Takip-silip? Ha? Hindi natin nakikita eh. Parang now you see me, now you don't. Now you see me, now you don't. Ayan ang problema natin eh. Ha? Dahil ang press release is, one way of enticing the public to listen to and appreciate the initiatives of the government. Kapag ka walang ulan, ayun, ang ganda oh, ganda na sikat ng araw. Meron tayong Project NOAA, palakpakan tayo, palakpakan. Bumuhos ang ulan. Nag-create na matinding traffic. Nabalahura si Johnny Gomez habang nagkakalesa. Tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig. Hindi ba? Kapag ka naramdaman na natin yung ating mga social issues at disservice, tsaka natin nare-realize, teka muna, binobola lang pala ako ng mga tao na ito. Muli natin babalikan yung bolang bilog. Huwag patulog-tulog, Auntie Claire, ano ang sagot? Di ba? Ang press release is one. Okay? Press release is one. Ang call to action is another piece of the pie. Yung ginagawa natin, call to action po ito eh. Yung sinasabi natin na we rally behind Boying Remulla. Pagdating po dun sa pangangailangan, nagdagdag ng ngipin, tayo nga dito sa palatuntunan, dagdag na pangil yung ating ginagawa. Meron kang press release, meron kang call to action, meron kang implementation. Okay? Itong tatlo na ito, ito yung matatawag natin na haligi ng serbisyo publiko. Bahagi po ng haligi ng serbisyo publiko. Kapag ka ang isa dyan ay nawala, eh palpak po talaga. Mula sa simula, mula Batanes hanggang Polo, palpak yan! Isa man lang dyan ang mawala. Okay? Isa man lang dyan ang mawala because sa pamamagitan po ng press release ng Malacanang, kahit papano tayo po ay nakahuhugot ng hope, pag-asa. Uy, may ginagawa pala yung gobyerno. Oh, may plano naman pala. May plano naman palang dagdagan yung mga aparato na magiging daan para dun sa mas tuwirang pag-aaral kung papaanong pipigilan ang masamang epekto ng masamang lagay ng panahon. Okay? So, press release. Uy, talagang lumalakas ang loob ng ating mga kababayang Pilipino. Let us rally behind Malacanang. Let us rally behind the president. May pondo ang NOAA, Project NOAA. O tayo, call to action. O Mr. President, nagkwento ka na ha? What's next? Nagkwento ka na, what's next? Katulad po, ay mamaya pala, after the program, eh magkita-kita tayo kung may taong kayo at nasa area kayo ng Quezon City. Yung pong Coalition 169 na aking sinasamahan, ito po yung grupo ng mga individual at ng iba't ibang sektor ng ating lipunan na kumakalampag sa DOTR, LTO, LTFRB. Okay? Dahil po doon sa aming tingin ay walang basehan na pangungulekta ng 169 pesos na computer fees. Okay? Bukod sa walang kontrata ang Stratcom, eh nananatili po yung pangungulekta. Sa kabila ng order na ginawa ng Office of the Ombudsman ni Boying Remulla noong katapusan ng Mayo para pigilan yung pong pangungulekta ng 169 pesos kada rehistro ng inyong sasakyan. Ito, sinalaula yung sistema dahil hindi po sinunod yung order ng Office of the Ombudsman. Meron pa rin mga fly-by-night initiatives na ginawa ang LTO, especially dyan sa area ng Mindanao. Bakit po namin nalalaman ito? Kasi yung mga tao mismo ang lumalapit, Idol Johnny, tingnan mo yung aking rehistro. May order na ang ombudsman pero may 169 pesos pa rin. Last week, dalawang opisyal ng DOTR ang sinuspindi for 6 months without pay ng Office of the Ombudsman. Eh kami po yung nagpapasalamat pero hindi dapat dyan titigil yung pagpapasalamat. Hindi po dapat dyan titigil. Kasi kami naniniwala na mahigit sa 20 bilyong piso ang at stake dito. 20 billion pesos. At ito po ay kinakailangang i-refund ng Stratcom sa pamamagitan po ng utos coming from our government. Kinakailangan po itong isauli. Kinakailangan po itong ibalik. Dahil kung hindi po ito maibabalik, ito po yung implementation na sinasabi ko sa inyo. Merong press release ang Office of the Ombudsman directing LTO to stop collecting 169 pesos for the computer fees of Stratcom. That was in June. Okay? And part ng May in-announce for implementation ng June 1. Ala pong nangyari eh. Kaya pumasok tayo, call to action, narawagan tayo. Mga kababayan ko, ipakita nga ninyo, o ipakita nyo sa amin, asan yung mga ano, yung rehistro nyo na merong 169 pesos. O hindi naglabasan. Yun yung call to action. Ngayon, nasampulan si Attorney Vigor Mendoza II at si Attorney Teofilo Guadis III. LTFRB, OTC, okay, sinuspende, 6 months preventive suspension without pay. Ang implementation nito ay ganere, hindi dapat dyan magtapos. Hindi dapat dyan magtapos sa suspension. Kaya nga, ako, nanawagan ako kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Executive Secretary Ralph Recto, to create a task force and look at the matter. Tingnan po ninyo yung laki ng pera na dapat ibalik sa ating mga motorista. Tingnan po ninyo, hindi pwedeng nagkwekwentuhan lang tayo. Sige, suspended ka muna. Mainit pa eh. Hindi pwedeng ganon. Hindi po pwedeng ganon. Dapat meron pong action taken. Dapat ipakita ng gobyerno sa pamamagitan ng Office of the Ombudsman yung kanilang sincerity. If Boying Rimulya is asking for more teas, we will rally behind Boying Rimulya. Pero hindi po doon magtatapos. We need results. Magbabalik ang palatuntunan, baka lipas po ang ilang paalala.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng Johnny Gomez Live, mga kaibigan.

Alright, nagbabalik po tayo sa inyong balayang palatuntunan. Talagang tama yung sinasabi ni Ma'am Chato. Ang daming mga bagong customer ang ating tindahan. Ang daming mga bagong pangalan akong nakikita. Ma'am Chato, tama yung sinasabi mo. Oo. Boss Randy Santisas ng Maynila. Magandang morning po sa inyo ha. Si Boss Christopher Felizardo Herrera. Oh, ito bagong miyembro ng ating Johnny Gomez Live. Nakikinig at nanonood si Boss Tupi. Tama ba yung yung palayaw, Boss Christopher Felizardo Herrera? Si Boss Jaime Samoya Bernante, nakikita ko rin. Magandang morning po sa ating lahat. Okay, sige. Basahin ko muna yung mga comments tapos bigyan daan natin itong report ng PAGASA. Okay. Magandang morning, Boss Johnny Idol, sabi ni Tata Rick Orasyon ng Las Piñas. Magandang hapon, sabi ni Ma'am Ena Gray sa Australia, hapon na. Batiin ko lang, sir, si Angelo A. Sino bang Angelo A? Yung ating Angelo A ba ito? Si Boss Angelo ba ito? Tingnan natin yung sasabihin ni Boss Rick. Ha? Batiin ko lang, sir, si Sir Angelo A. Baka kasi yung ating Angelo A ito, hindi ko pa man lang nabati. Nang happy birthday! Happy birthday. Oy, Angelo. Okay, sa amin palakpakan. And more birthdays to come. Wishing you the best of health and prosperity and more years pa. Ayan. Ako pagka nag-birthday, wag niyo ako sabihin na more years pa. Para ang hirap na ugod-ugod ka na, no? Tapos nagse-celebrate ka pa ng birthday. I don't know, ako hindi ko nararamdaman. Ito real talk. Siguro magkaroon ako ng additional 20 years. Kota na ako. 57 ako sa September eh. Mag-57 sa September. Additional 20 years galing sa Puumbay Kapal. Siksik. Liglig na pagpapasalamat yung aking ipararating. At every single day of my life, I will be thankful and I will be grateful. Pero more than 20 years, ako po, ano nang magyayari? Ano nang itsura ni Johnny G? Ha? Ano nang itsura ni Johnny G? Akala ko na block na ako sa JGL. Ayaw lumabas sa notifications ko. Sabi ni Ma'am Ena Gray, ay pwede pa namang i-block si Ma'am Ena Gray? Ha? Hindi yata pwedeng mangyari yan. Dahil palatuntunan po ninyo ito, Ma'am Ena. Okay. Ma'am Ena Gray, congratulations to your apo ito, apo. Ah, nephew, oo. For passing the MedTech PAR exam. Ayan. Binabati ka, Ma'am Ena, ni Rick Orasyon ng Las Piñas. Ha? Kailan ba? Parang nung Martes ba ito, Ma'am Ena? Nung Martes yata. Okay. Sabi ni Ma'am Oyi Gloria Ong, yung attorney Ligutan, baka sinasadya niya yung red lipstick. red, hindi naman yata, parang dark pink. Ayun, parang fuchsia red ba ang tawag dyan? Oo. Sinasadya, tapos yung kanyang facial expression, yung kanyang stage presence. Iisa lang po ibig sabihin niya, magaling na abogado yung attorney Ligutan. Magaling na abogado. Nagkataon lang na siya ay nasa side ng prosecution. Kailangan niya talagang mag-asar eh. Kailangan niyang mag-inis. Ha? Kasama po ito dun sa bayad na tinatanggap niya mula sa House of Representatives. Okay? Huwag tayong masyado magalit kay Atty. Ligutan. At huwag na natin pansinin yung red na lipstick ba ang tawag dyan. Tapos yung pagtaas, pagbaba ng kanyang kaliwat kanang kilay. Tapos yung kumisa napapangiwi pa eh. Hindi ko alam kung may naiipit sa ibaba. Ha? Huwag natin masyadong iniintindi si Atty. Ligutan. Okay. Sinasabi, komunista daw. komunista na teacher. Na kalaban ni Inday, si Franz Castro ba, Ma'am Oye, yung binabanggit? Okay. 34 Australian tourists are missing. Anak ng baka. Ito po yung tungkol dun sa

malayas na binabanggit ko sa inyo kanina, 34 na mga Australianong turista, ha? Ang nawawala bukod pa doon sa 160 deklaradong nasawi because of these flash floods. Magandang morning, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Bati-bati na ba, Boss Alex Chua? Bati-bati na sila Yorme at Manila Congressman? Mga kaibigan ni Yorme daw po yan eh, dahil doon sa paulit-ulit na expose ni Yorme na bilyong pisong halaga ng flood control per district. Oy, talaga naman. Good morning, Sir Johnny. Katuwa ka, sir. Kabisado mo ang place ng mga listeners mo, sabi ni Ma'am Chato. Charito Cabrera Diana ng Gen 3. General Trias, dyan po sa napakagandang lalawigan ng Cavite. O yan. Good AM, sir. Sorry po kung nag-message ako. Nabasahin nyo naman ang buo ang message ko. Sabi ni Ma'am Leti Frias, okay lang yan, ma'am. O, yun ang sinasabi ko. Basta mag-message kayo ng mag-message. Kaya lang, kapag may mga pagkakataon na kailangan ko pong i-filter, okay? At kailangan ko siyang palitan ng mga salita para hindi masakit sa banks ng KBP, doon lang naman ako pumapasok eh. Okay? Kung hindi ko naman nakikita ang foul, dire-diretsyong basa sa inyong mga mensahe. Ma'am Leti, I love you. Oh, ayan ha, huwag kang tatampo ha. Bosaybe sa Moya Bernante, nasa Davao ang epicenter ng korupsyon sa flood control. Ay, narinig ko rin yan. Eh, ang sabi, iniimbestigan pa lang at kinukulate, iniipon yung mga dokumento at finafinalize yung pong resulta ng investigasyon, pero tumbok na kagad, epicenter daw. Ah, okay. Alright. Boss Alberto Yadaw Jr., nakikinig, nanunood. Diyan po sa Marquina, si yung isa pa nating pambansang lagalag, Ryan Lianeta, nag-message sa akin, nag-private message. Boss, alang galawan dito sa C5 southbound papunta ng BGC. Ay, talaga naman. Oh, wala pang ulan yan, ha? Wala pang ulan yan. Oh, tapos, siksik liglig, bumper to bumper, ika nga itong ating traffic. Oh, report ni Idol Ryan Lianeta. May pasok sa Malolos, Bulacan, sabi ni Mayor Christian Natividad. Okay, thank you, Angelo. Angelo Ridahan ng Malolos, Bulacan. Ma'am Luz Papa, magandang umaga raw. Project Noah Bad sa real estate business. Ha, ha, ha. Sabi ni Boss Alex Chua. Nanunod po ako at nakikinig sa program ninyo. Sabi ni Ma'am Leti Frias, done, like, and share. Mabuhay ang show natin. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Ha? Talagang inaangkin po ninyo itong inyong programa. Inaangkin po ninyo. Yan ang dapat. Ha? Show natin, sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Boss Mer Hicomo, magandang morning, Sir Johnny G. Pagbati. Mula po yan sa Hong Kong. Sige, tingnan natin yung ibang mga... Eto muna, ha? Yung mga nakikinig at nanonood sa atin, si Boss Idol Kalipi. Good day, sir, at mga ka-JGL. 1 year lang po pala, sir, ang pagitan natin. Ah, 56 si Kalipi ng North Caloocan. Nag-56 siya last month. Ako, September 22, eh. Mag-57. Ayan. Kaya memorable yung martial law. Dahil September 21. Memorable yung Marcelo dahil September 21. Okay, thank you, Kalipi. Si Boss Franco Teves, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Si... Okay. Ay, iba pa pala ito. Iba na yung nag-text. Naniningil ng utang. Iba na. Oo, iba na. Okay, sige. May naniningil ng utang, iba na. Hindi ko pwedeng mabasa. Okay. Yun daw pong low pressure area na binomonitor ng PAGASA can intensify into a tropical depression
and may form and enter the Philippine Area of Responsibility by Friday or Saturday. Kaya kung wala kayong lakad, panatili kayo sa bahay. Kung wala naman po kayong importanteng pupuntahan, manatili na lang kayo sa bahay. Ha? Para hindi po kinakabahan si Johnny Gomez kung ano yung mangyayari sa inyo. Manatili na lang kayo sa bahay kung wala po kayo ibang pupuntahan. At pwede daw po itong palakasin ng southwest monsoon o ng habagat. Si weather specialist Benison Estareja ang nagsabi po nito na yun daw pong hilagang bahagi ng Luzon and Visayas may be affected by intense monsoon rains once the LPA forms and enter PAR. The low pressure area has a high chance of developing into a tropical depression and will be given a local name, Pilandok. Oy, letter P na? Pilandok? Sino bang letter P yung corrupt? Ha? Sino bang letter P yung corrupt? Hindi ba merong ganyang nag-suggest na ang ipangalan daw po sa bagyo, yung local name ng bagyo, ay yung mga opisyales ng gobyerno na corrupt? Oh. Eh ito, Pilandok yung ipapangalan. Meron ba kayong may sasuggest na letter P ng na-corrupt na government official para pagbigyan natin yung request ng ilan na ang pangalan? Ah, hindi ito official, kwentuhan lang ito. Ang magiging kwentong pangalan, ayan, na bagyo ay letter P na nagsisimula at corrupt na government official, sige. Pagpasok po niyan, yung LPA, sa ating area of responsibility, sa araw po ito ng Friday o ng Sabado, dito po magkakaroon muli ng paglakas ng southwest monsoon o yung hanging habagat kasi hinihigop eh. Okay? Hinihigop, kaya patuloy na lumalakas. Yun daw pong southwest monsoon is expected to continue to bring gloomy skies with scattered rains. Naku po naman, oo. Dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, the rest of Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental. The rest of Luzon as well as Aklan, Capiz, and Negros Occidental will also experience cloudy skies with isolated rain showers, while occasional rains may affect Zambales brought by the southwest monsoon. On the other hand, the rest of the country may expect partly cloudy to cloudy skies with localized thunderstorms. Oh, ayan. Okay. Thank you, ha, Benny. Benison Estareja, nagpadala sa atin mula po sa Pag-asa. Sige, ito muna yung balita tungkol dun sa Nepal, Tibet. 160. Ha? Okay. Hundreds missing after Nepal-Tibet flood kills at least 160. Ang namatay, based on actual account. Pero ito yung developing story ito. Okay? 160 civilian ang namatay dahil dito sa Nepal-Tibet flood. Pero bukod daw po dun sa namatay, meron pong daan pa. Daan pa. Ha? Aray ko, aray mo. Ha? Galing kay Kalipi ito, letter P. Panpilo daw. Ha? Panpilo. Ping. Letter P. Meron pa ba kayo ibang maiisip? Letter P. Panpilo raw. Okay. Bukod dun sa 160 namatay, daan pa. Yung sinasabi po na nawawala.
a massive flood and landslide disaster. Dito po sa Nepal-Tibet border killed at least 160 people and left several hundred missing. Many of them, katulad ng binabanggit ni Ma'am Ena Gray, ay mga foreign tourists. Aid workers said, yun daw pong entire, yung kabuoang settlement had been wiped out. Talaga naman, oh, nakakalunos, no? Wiped out, nabura. Dahil dito sa flash flood na ito. Surveillance footage verified by AFP. Ito pong online news network shows dozens of people running for their lives as stories tall. Surge of debris slammed into the Chinese side of a border area, tossing lorries and buses aside. Ganun kalakas, ganun katindi. Chinese state media reported major casualties from a mudslide at a Tibet border hub, reporting 3 dead and another 265 people missing. Nakakalunos na balita po ito. Ha? Ito po yung ill effects ng kalamidad. Ill effects ng kalamidad. Kaya nga kung meron pong inisiyatibo ang bawat gobyerno to mitigate ito pong climate change and to mitigate yung pong disastrous effect ng pabago-bagong lagay ng panahon, dapat magkaroon po ng collective efforts and approach ang bawat nasyon. Okay? Ang bawat nasyon. Pansinin po ninyo, yung ulan kasi, itinatabo yan eh, di ba? Kapag binagyo ang Pilipinas, at some point, yung ibang mga lugar, Taiwan for example, Japan for example, Korea for example, Indonesia, okay? Eh sa kanila naman dinadala after na masalanta ang Pilipinas. Ha? Ito yung ano eh, this is the... Ito talaga yung totoong nangyayari. Dahil moving. Itong malalakas na mga bagyuhan. Okay. Kaya nga sabi ko, dapat po may collective approach ang bawat bansa para magtulong-tulong on how to mitigate the ill effects of climate change. Nepali police said that they had recovered 157 bodies after the devastating flood, with officers working to move families in flood risk areas to safer location. Dito sa atin, sa Pilipinas, marami tayong barangay na at risk kapag dumadaan itong sama ng panahon. At risk. Dahil nasa mabababang lugar. Dito nga sa Metro Manila, meron tayong problema sa Navotas, meron tayong problema sa Balabon, meron tayong problema sa Valenzuela because these are in Caloocan. Yung tinatawag na Cambanava area. Pero dito sa apat na syudad na ito, mas prone ang Navotas at Balabon. Mas mababa po kasi sila. Okay? Ngayon, meron tayong mga lugar, lalo na yung malapit sa Bulacan at may mga surrounding dams na kinakailangang magpakawala ng tubig kapag ka napupuno na yung dam. Bakit ginagawa po ito? Baka ang iniisip ng ating mga kababayan, eto na naman, magpapakawala na naman ng tubig. Marami na namang irigasyon ang masisira. Marami na namang pananim ang masisira. Marami na namang buhay ang compromised. Kinakailangan po talagang gawin yun eh. Kinakailangan magpakawala ng tubig ng dam para yung dam ay hindi masira. Yun po yung purpose ng dam, maging imbakan, catch basin. Kaya lang ang problema natin, because of climate change,
Grabe na yung lakas ng ulan ngayon. Grabe na po yung epektong dulot ng climate change. Sobra-sobra yung tubig na naiipon. Eh kailan pa ba ginawa yung dam na yan? Hindi naman yan kahapon lang ginawa na isinama sa pag-aaral yung pong volume of rain na papasok dito sa mga dam na ito sa kasalukuyang panahon. The very same reason kung bakit ang EDSA natin, matindi ang traffic. Matindi ang traffic. Kasi nung nagkaroon po ng urban planning, nung nagkaroon po ng pag-aaral as to the volume of vehicles na gagamit ng EDSA, eh hindi naman po in-anticipate ng ating mga nag-aral, mga urban planners, na may mga bangko na magpapautang ng kotse at 0% interest. Hindi lang na-anticipate kasi ngayon, ramdam na natin ang daming kotse sa kalsada. Bukod pa dun sa mga sasakyan na ibinabato sa atin ng Japan ng murang-mura, mga sasakyan na ipinabalibag sa atin ng Germany, mga sasakyan na ipinabalibag sa atin ng China, mga sasakyan na ibinabalibag sa atin ng Korea, etc., etc., etc., ng European Community. Tapos yung mga bangko natin, uy, Johnny, bili ka na ng sasakyan. 0%. Wala kang down payment. Oh. Tapos meron ka pang TNVS. Ha? Dati, taxi lang. O, oh, eh ngayon, meron kang TNVS. Kaya kamot ulo nga itong ating mga bossing, Alberto Yadaw, Ryan Llaneta, kasi ito, mga nagmamaneho ng taxi. Aba, nakikinig sa programa, pakuyak-kuyako yata itong dalawang kaibigan natin na ito dahil traffic. Ha? Yung mga urban planners na gumawa during the 60s, during the 70s, hindi nila na-anticipate yung volume ng mga sasakyan na gagamit ng EDSA pagdating ng dekada 90, 2000, 2010, 2020. Hindi ba? Hindi nila anticipated. Tapos, ang ginawa nila sa EDSA, free for all. Sa EDSA, mula Monumento Circle, hanggang dyan sa Magallanes, Pasay, Paranaque area. Tingnan po ninyo yung EDSA. May singit ko lang, ha? May simbahan. May kampo ng militar. May residential area. May mga gated subdivision. May eskwelahan. May opisina. May shopping mall. Ilang shopping mall yung dumadaan sa EDSA? Okay. Mula Monumento Circle, may mga commercial establishments hanggang Muñoz. Okay? Hanggang Muñoz. Dun sa kanto ng Muñoz mismo, on your right, southbound, meron na kagad bubulaga na supermarket na malaki. Okay? Supermarket na malaki. Tapos meron pong mga ano, meron mga yung business area, commercial area. Dire-diretso ka ng North EDSA. Sa kaliwa, naroon yung pangalawang pinakamalaking mall. Please correct me if I'm wrong. O the third biggest mall, ha? Dito sa ating bayan. Dumiretso ko ng konti, meron na namang mall pagdating dun sa MRT station ng North EDSA. So, dalawang mall sa kaliwa. You can imagine the humongous traffic na kinikreate dahil merong mall. Dire-diretso ko ng konti, bandang Cambias. Nandyan yung mga kampo. Merong kampo sa kanan, southbound, Kampo Krame. Merong kampo sa kaliwa, Kampo Aguinaldo. Diretso ka pa ng konti. Pagdating mo sa Ortigas, merong mall sa kaliwa.
At meron pang maliliit na ano, meron pang maliliit na mga shopping complex ha. Hindi ko na binaybay na natin kasi hindi ko na pinagkaabalahan ng gusto. Ang pinag-uusapan natin yung talagang malalaking mga establishmento. Pagdating mo ng Ortigas, oh, nandiyan muna yung pamosong gated subdivision bago yung mall. After Campo Aguinaldo. Kembot ka ng konti, nandun yung pangalawang pinakamalaking mall sa buong Pilipinas. Oh, sa kaliwa pa rin. So, meron kang mall sa Ortigas, nasasakupan po ito ng Quezon City, konting kembot lang, papasok ka ng Bandaluyong, meron naroon yung ikalawang pinakamalaking mall. Dire-diretso po yan hanggang Pasay area. So, hindi na predict no, ng ating mga urban planners na naku po, ganito pala yung magiging itsura ng Metro Manila. Highly urbanized. Eh yung pinag-aralan nila nung gumawa sila ng plano for EDSA, eh baka kalesa pa lang yung kanilang nakikitang daraan dyan sa area eh. Okay? Limitado yung numero ng mga sasakyan na daraan dyan sa area. Kaya no wonder, may sama ng panahon, walang sama ng panahon. Ganitong oras o baka late in the afternoon, hindi na natin ma-predict because the traffic stays forever. Yun yung problema natin kapag kulang sa pag-aaral. May mga pagkakataon naman, sabihin mong kumpleto sa pag-aaral, kulang naman sa gadget. Kaya yung pagiging futuristic at pagiging open ng ating gobyerno para mag-create ng mga dagdag ng mga pag-aaral, mag-create ng mga pondong gagamitin para makapag-purchase ng mga aparato, importante po yan. E ang tanong natin, talaga bang binibili yung mga aparato? Ginagamit ba as a mitigating factor? Kung ito po ay binubulsa, dilubyo tayo araw-araw. Ito po yung masakit na katotohanan. Pagbabalik pa ang Johnny Gomez Live, makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, second hour mga tropang JGL, ikalawang oras po ng inyong malayang palatuntunan. Ngayong Webes, ika-27 ng Agosto 2026, ilang kimbot, ilang tumbling, ilang cartwheel na lang, magpapakita na naman, magpaparamdam na naman si Maraya at si Jomari. Okay? Sana maging maayos naman itong ating selebrasyon ng Pasko. Ha? Kahit ala tayong pera. Oh, importante, walang member ng pamilyang may sakit. Ang mga bata ay patuloy na nakapapasok sa eskwelahan para matuto at mag-aral. Meron kang konting chiching na pwedeng gamitin para pambili ng kinakain natin sa pang-araw-araw. Yung ganito mga small winnings, ika nga, ng ating mga kababayang Pilipino at ng inyong lingkod, malaking ano po ito eh, malaking factor. Kaya patuloy na healthy yung ating kaisipan, hindi ba? Dahil kapag ka tayo po eh, naku eh, marami pong problemang nararanasan, nararamdaman. Hindi malayo na tayo ay ma-stress. Eh ang susunod dyan ay ma-depress. Oh, kapag ka na-stress ka na, na-depress ka na, eh wala na po tayong maiisip na mga magagandang nangyayari sa ating kapaligiran. Batay po dun sa initial report, eh posible raw po na lindol ang dahilan ng disaster na naganap dito po sa Nepal-Tibet border. O ayan pa isang lindol. Yung sinasabing 7.2 earthquake, the big one. Kailan pa ba natin tinatalakay itong the big one na ito? Nung bumalik po ako sa radyo, dun sa mga hindi nakarinig ng aking kwento, I started by media life even before I graduated sa kolehiyo. Kumuha po ako ng kursong Bachelor in Mass Communications. At ako po ay graduate sa pamantasan ng lungsod ng Maynila noong 1990. Okay. During my practicum days in 1988, hindi pa ako graduate. Eh, nagsusulat po ako ng balita para dun sa mga premyadong mga news readers nung araw. Ay nung nag-aaral pa ako ay wrote news for Arnold Clavio. Ayan. Tapos kasama ko po kung naaalala pa ninyo yung mga pangalang Apple Ramos, Rod Navarro, at meron pang isa na trio yan eh. Doon po ako nagsimula, tapos nung matapos yung aking practicum days ng 1988, sinabihan po ako ng istasyon na pwede ka na bang magtrabaho? Ako sabi ko, sir, teka muna, eh hindi pa po ako graduate. Hindi pa po ako graduate. Okay. Pero sa awa ng may kapal, ako po ay nakatanggap ng offer from the network para kahit na hindi pa ako graduate 2 years before my graduation, eh ako po ay nagtatrabaho na sa isang radio network. Okay? So 1988 up to around 1996, ako po ay nagtrabaho sa media. Matapos po akong makatanggap ng recognition from the late President Fidel Valdez Ramos sa Campo Cramin and the late Senator Robert Barber, sila po yung nagbigay sa akin ng parangal as Journalist of the Year. Eh sabi ko, wala. Wala akong magiging buhay sa media. Dahil puro sikat yung nasa unahan ko eh. Ha? Puro sikat yung nasa unahan ko. So hindi ako mabibigyan ng pagkakataon. So kahit na ako po yung nilapitan ng malalaking networks nung araw, eh hindi ko po tinanggap. Dahil sabi ko nga parang ang media ay hindi para sa akin. Kasi number one, hindi ako corrupt. Okay? Hindi po ako tumatanggap ng envelope galing sa kung kanino man. So feeling ko hindi I was not cut dito sa trabaho na ito. So ako po yung nag-corporate, nagturo, nag-corporate, konting negosyo. Pero naramdaman ko yung talagang sadsad ng buhay. Dumating ako dun sa punto na sumasabit po ako sa jeepney para makasakay. Makapunta from one point to the other. Naghahanap po ako ng trabaho noon. At limited yung aking pera. Limited yung aking pera. Okay? Kaya taxi, nako, hindi ako pwede riyan. Hindi ako pwede riyan. Oo, hindi ako pwede. Ang jeepney, sige, kahit sumabit, kahit mahirap sumakay, sasabit ako sa jeepney para makapaghanap ng trabaho. Pagdating ng 2019, to cut the story short, 2019, eh sabi sa akin ng isa kong kaibigan na announcer, Johnny, kapi tayo. Kapi tayo. Dahil nagpo-programa po siya sa, dating nagpo-programa sa Radyo Bandito. Okay. Sige, bakit pa tayo magkakape, kapo? Sabi niya, kasi sayang ka. Teka muna, ayoko na nga ng media. Ang tagal ko nang wala, 23 years. 23 taon, more than 2 decades. More than 2 decades. De, kape lang tayo, sabi. Di, nagpangita po kami ng linggo ng tanghali dyan sa studio ng DCRJ. Tapos yung aming chairman emeritus, si Boss RJ, nagpo-programa sa FM. Nagpo-programa sa FM. So, kwentuhan, sabi ni nung aking kaibigan, Boss, this is Johnny Gomez. Kwento, pinagmalaki si Johnny Gomez kahit wala namang na ipagmamalaki talaga. And our chairman emeritus, Mr. Ramon Jacinto, baka so potential in me. Okay? Kahit na 23 taong ko nang iniwan ang larangan ng pamamahayag. Subukan mo lang, sabi niya. Subukan mo lang. So, nagkita kami nung Sunday. Tapos sa kinalunisan, tinawagan po ako ng aming boss na si Mambeya Jacinto, yung aming executive vice president and station manager ng Radyo Bandido, anak po ni Chairman Emeritus RJ. At doon na po nagsimula. Kwentuhan, pinapunta ako sa studio. Binigyan ako ng offer after 2-3 days. Parang in 2 weeks time, nabago po yung aking buhay. Nabago po mula sa tahimik na buhay, pinasok ko na naman itong bagulong buhay ng pamamahayag. Bakit ko nasabi ito? Dahil nung bumalik ako noong 2019, dito natin naramdaman yung sunod-sunod na lindol during the time of then President Digong. Problematic yung administration ni Digong. Lindol, paha, COVID. Pero we survived. Di ba? May lindol. Tandaan po ninyo yung Chuzon Supermarket dito sa Pampanga. Nakita po ninyo yung mga matatandang building ng Taft Avenue. Yung campus ng EYAC, Emilio Aguinaldo College, na tumabingi. Dulot po yan ng lindol noong 2019. So sunod-sunod po itong lindol na ito, nagsimula sa Luzon, dumiretso ng Visayas, dumiretso ng Mindanao. Doon rin po natin nakita, Kasi akala natin tapos na tayo kay Undoy. Tapos na tayo dun sa ill effects ng habagat. Pero dun natin nakita yung pagkuho ng ilang bahagi ng bundok dito po sa Antipolo. At kung paanong natabunan ng mga gumuhong bahagi ng bundok ito pong area ng Upper Marikina. Pinuntahan ko yan, yung area na yan. Hindi natin kayang puntahan yung mga bahay-bahay. Para ka makapunta dun sa mga bahay-bahay ng mga stranded communities, ang mode of transportation lang na pwedeng gawin kabayo. Totoong kwento ito, ha? Ngayon, kung ikaw ay dadaan ng Rizal, talagang hindi ka makakapasok kung hindi ka mga ngabayo. Ang pwede mong gawin, dumaan ka ng San Jose del Monte sa Bulacan. Ang layo ng ikot. Ang layo ng ikot. So there were several barangays na talagang na-displaced. At sila po ay kinakailangang hatiran ng tulong sa pamamagitan ng kabayo mula sa local government units. O kung hindi man, umiikot ng San Jose del Monte, Bulacan para magkaroon sila ng access papunta po rito sa mga barangay na ito. Sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na ulan, sunod-sunod na bahag at pagkuho ng lupa. And the most chaotic experience nung pumasok yung COVID-19. Panahon po ni Digong yan. Ang dami pong problema ni dating Pangulong Digong. Bakit natin pinag-uusapan ito? Bakit natin pinag-uusapan? Kasi kailangan po nating maghanda. Because the studies na hawak po ng ating mga siyentipiko during the 70s, pase, hindi na po ito up applicable sa kasalukuyang panahon. Hindi na po eh. Kaya yung nangyari sa Nepal, Tibet, hindi po ito eye-opener eh. Hindi na natin matatawag na eye-opener. Dahil at this point in our lives, dapat kahit papano meron ka ng in place na mga plano. Although hindi natin kayang pigilan yung pong magiging damage ng alinmang sama ng panahon, hindi po tayo kailanman magiging handa sa kalamidad. Pero hindi ito dapat maging excuse para hayaan na lang natin yung ating mga kababayang Pilipino. Makita mong lumulutang-lutang na sa tubig baha. Yung mga alagang hayop, aso, pusa, katawan ng tao, etc., etc., gumuhong bahay, etc., etc. Hindi po excuse. Kailangan po nating maghanda. Kaya nga meron taon-taon, hindi ba? Meron kayong bilyong piso, trilyong pisong halaga ng pondo na pinapa-aprubahan ng Kongreso sa Pangulo. Para itong mga pondo na ito babalik sa publiko. Sa ating mga kababayan Pilipino, because part of this fund, meron pong nakalaan na pondo for climate change mitigation. Meron pong nakalaan na pondo to safely secure the lives of the community. Kaya hindi nga excuse. May makita kang patay, may nakita kang sasakyan na nabalahura, may nakita kang gusali na gumuho. Although, hindi po naman tayo, wala naman tayong bolang kristal eh. Hindi naman po tayo mga fortune tellers. Hindi tayo mga fortune tellers para masabi natin na sa ganitong panahon, magkakaroon ng kalamidad. Precaution is always better than cure. Ito yung paulit-ulit na sinasabi sa atin, precaution is always better than cure. Kaya dapat tayo maging handa. Okay, balikan natin itong sa Nepal ha. Tapos, dami niyong mga komento, sandali lang po. Yes, Idol. Ipapasok natin yung mga reports. Sandali lang. Okay. Rescuers waded through mud and sludge to look for survivors after floodwaters buried the lower floors of multi-story buildings. Meron daw pong 403 turista. 341 sa mga ito ay mga foreigner, were accounted for several hours after the disaster struck, according to the Nepal's tourism ministry. The missing foreigners included 142 Indians, and others, mamena, from Australia, Britain, Malaysia, the Netherlands, Portugal, South Africa, South Korea, and the United States. Entire villages and market areas have been wiped out. Ito po yung sinasabi ni David Fisher, yung pong head of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ng Nepal. Yung pinaka disastrous na lindol na maaalala po natin, nasan kayo niyan? 1990, ha? Bagyo. Pero ang epicenter ng lindol wala naman sa Bagyo, eh. Wala sa Bagyo. Ang epicenter ng lindol ay nasa Nueva Ecija. Pero dahil napakalakas ng lindol na yan, gumapang hanggang marating ang Bagyo. Yung asawa ni Raul Roco, kaibigan ko yan, presidente ng Aksyon Demokratiko, si Sonia Roco. Kaibigan namin ni Tita Cora Alma De Leon, dating sekretary ng DSWD. Yan, circle yan. Sonia Roco, Cora De Leon, tapos yung dating tourism secretary, Mina Gabor, yan ha. Mga ano yan, mga circle ni Johnny Gomez, mga naku, ang babait nitong mga dating opisyal na ito. So every time na may lindol, si Sonia Roco, hindi niya makalimutan yung kanyang experience kasi kasama po siya dun sa natabunan ng building. Nasa hotel noon si Sonia Roco, kasama dun sa natabunan ng building. So, paano nag-survive yung ating mga kababayan during those crucial moments ng buhay nila? Your guess is as good as mine. Pasensya na dun sa mga kumakain habang sila po ay nasa ilalim ng gumuhong gusali, gumuhong hotel. For them to survive, kailangan po nila ng liquid. Yeah, your guess is as good as mine. Yung kanilang fluid, yung kanilang ihi, pasensya na doon sa kumakain. Ito po yung kanilang ininom para sila ay mabuhay. Hanggang sila po ay matagpuan ng mga rescuers. Imagine, kung wala pong maayos na pag-aaral at walang mga proyektong in place at tatanggapin na lang natin na this is the new normal, what will happen to us as a human race? What will happen to us as a community? What will happen to us as a country? Kaya nga paulit-ulit tayo, pinag-uusapan natin corruption. Because this money pocketed by the chosen few could have helped save one Filipino, one life at atay. Di ba? Di naman natin kayang isalba lahat eh. Pero kapag ka may korupsyon, kapag ka may nakawat, kapag ka may mga proyektong nakikita lang natin sa papel at hindi po ito natatapos in time, eh talaga may problema tayo. Especially that the Philippines is sitting doon sa tinatawag the Pacific Ring of Fire. Nasa equator, nasa gitna. Daanan po tayo ng kalamidad, daanan tayo ng kalamidad. Ikaw, ordinaryong publiko, si Johnny Gomez, ordinaryong publiko. Di naman natin matatakasan ang Pilipinas. Kunwari, Google tayo. Ano ba yung safest country in the world na hindi inuulan, hindi binabagyo, hindi binabaha, hindi, kumbaga, less chance of earthquake? Uy, nakita na, ito pala bansa na ito. Safest country in the world. Safest country in the world. May pera ka ba? May pambayad ka ba ng visa? May passport ka ba? May pambili ka ba ng plane ticket? May pang-sustain ka ba ng buhay? Wala, di ba? Because only the chosen few, sila lang yung may kapasidad na tumakas ng Pilipinas at mabuhay ng barangya at ng ligtas dun sa mga bansa na less prone pagdating po rito sa kalabidad. Tayo, wala tayong pera eh. Stick tayo sa Pilipinas. Pero remember, hindi po siya excuse. Kaya itong ating mga government leaders dapat sensitive po eh. Doon sa pinagdadaanan ng ating mga kababayan Pilipinas. Nepal, Tibet, gusto ba nating mangyari yan dito? Gusto ba nating maramdaman yung the big one? Gusto ba nating makita yung ating mga mahal sa buhay na tinatapunan ng lupa? Gusto ba nating makita yung ating mga mahal sa buhay na nawawala nang walang kalaban-laban because of the irregularities? Araw-araw, eh pinang-aalbusal sa atin ng mga tiwaling leader ng bayan. Magbabalik pa ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang pala.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: ng inyong malayang palatuntunan. Last hurrah na po ng inyong malayang palatuntunan. Standby lang dun sa inyong mga reaksyon. Tama, birthday pala ngayon ni AA. Ha? Tatarik, si Boss Rico Rasyon yung nagpaalaala. Chinat ko si Angelo Almonte, birthday nga niya ngayon. Sabi ko, God bless. Happy, happy birthday, Boss Angelo. At God bless sa'yo, ha? Nagpapasalamat po si Angelo Almonte dun sa mga pumati at nakaalaala ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. August 27, ayun palang birthday ni Boss Angelo. Happy birthday, Boss! Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby lang si Jojo Sikat. Narito ang balitang bit-bit ng ating kabandidong si Rommel Madrigal. Magandang morning, Bell. Please comment.
1: Tumanggap ng honorarium ha, mga kasapi ng Bantay Lawa mula sa mga komunidad na nakapaligid sa Laguna Lake at Seven Lakes of San Pablo. Isinagawa ang pamamahagi sa Governor's Office Conference Room sa Kapitolyo ng Laguna sa pangunguna ng pamahalang panlalawigan Governor Honorable Sol Aragones sa pamamagitan ng Sectoral Concern Office. Pinangunahan ni Sectoral Concern Office Head Maurak Malawi ang naturang aktibidad na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Layunin ng pamamahagi ng honorarium na kilalanin at bigyan suporta ang mga kasapi ng Bantay Lawa na tumutulong sa pagbabantay at pangangalaga sa mga mahahalagang yaman tubig ng Laguna. Kabilang sa binibigyan pansin ang kalagayan ng Laguna Lake at ng Seven Lakes of San Pablo na mahalagang bahagi ng kapaligiran at kabuhayan ng mga komunidad na nakapaligid dito. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng pamahalang panlalawigan sa mga sektor at grupong katuwang sa pangprotekta sa mga yamang likas ng

0: Alright, muli sa magandang Webes ng umaga. Ito na yung ating mga tropang Johnny Gomez Live, yung ating tropang JGL, maayong aga sa ating lahat. Oy, talaga nagpipilit maging Bisaya eh. Para ito kay Attorney Libutan. Oy, talaga naman oo, pero alapong lipestick ha. Ang inyong lingkod si Johnny Gomez. Ngayon po ay araw ng Webes, ika-27 sa buwan na ito, nagmamadaling buwan ng Agosto 2026. Layunin po natin bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod si Johnny Gomez, mga kaibigan. Eh kanina, bago po tayo magsimula ng palatuntunan, ay came across ito pong article at humihiling ng dagdag na ngipin itong si Ombudsman Boying Remulla. Ang sabi po ni Ombudsman Boying, give us teeth. Eh tayo din sa palatuntunan, hindi ngipin, pangil. Pangil po yung gusto nating hingin. Para nga naman matuldukan ito pong issue ng graft and corruption sa ating bayan. Mamaya, dito pa rin sa palatuntunan, eh pag-usapan po natin yung nangyari sa Nepal. 160 katao ang kumpirmadong patay at daan-daan pa yung nawawala dulot po ng matinding pagbaha. O ano bang pagkakaiba ng Nepal? Ano bang pagkakaiba ng Nepal at ng Pilipinas pagdating sa issue ng kalamidad? Ay tingnan natin, sisilipin po natin yan dahil meron pong sagot ang Nepalese government. Ang kanilang binabanggit, there is a scientific reason behind this flooding incident pagdating sa Nepal. Di ni ba sa atin, scientific pa rin ang rason? O barbaric na po yung nararamdaman natin na issue ng graft and corruption? Ulitin ko, layunin po natin bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Maganda yung pagsilip ng Haring Araw, mga kaibigan. Although pinag-iingat po ng pag-asa dahil habang tayo'y tumatawid ng weekend, eh makararamdam daw po tayo ng sama ng panahon. Marami na akong nakikita na mga posts sa Facebook at pinag-iingat po yung ating mga kababayan because of this announcement and pronouncements, no? Mula po sa ating Weather Bureau, 1 bilyong pisong dagdag na pondo. Ito po yung inilaan ng ating gobyerno sa Project NOAA para nga alamin itong sungit ng panahon na ito. Eh magkano naman po kaya yung iaalat para dun sa kukurakutin, nanakawin ng mga engaged na mga politiko dito po sa flood control initiatives? Although sinasabi ni Vince Dizon sa DPWH, eh wala daw pong pondong nakalaan. Katulad po ng binabanggit ng ilan na meron pong pondo na ibinibigay sa mga senador para nga dun sa kanilang mga best efforts, ika nga. Sige, sisilipin natin yan. Sinasabi nitong si Vince Dizon ng DPWH doon po sa mga nagdanais magbigay ng kanilang mga komento sa pamamagitan po ng ating text line 0917-751-3804. We have got to rally behind. Ito pong sinasabi ni Boying Remulla. Give us some taste. Bigyan daw po ng ngipin. Tayo din sa palatuntunan, hindi lang ngipin. Pangil ang ibibigay natin kapag tayo po ay talagang sinasalaula at ginagahasa yung sistema ng iilan. Anak ng baka naman talaga, oo. 0917-751-3804. Yung mga nakaantabay sa Facebook at maging sa YouTube, mga tropang JGL, eh alam na po ninyo yung inyong gagawin dahil bukas na po yung ating tindahan. Bukas na po yung ating sari-sari store. Ayun na, pinardagol tuloy kagad ang Johnny G. Bukas na po itong ating talakayan, kaya tayo po ay patuloy na nakikiusap sa ating mga kababayang Pilipino to join us daily dito po sa inyong malaya at malawak na talakayan. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang tapat, mula Lunes hanggang Biyernes, eh nagkakasama po tayo din sa palatuntunan upang bigyang daan yung pong komento at mga aksyon na magmumula sa ating mga kababayang Pilipino. Inuulit pala ni Presiding Officer, Senator Judge Cheese Escudero, yun pong kautosan tungkol sa prima facie, okay? At ang sinasabi ni Cheese, o Inday, last mo na yan, ha? Last na daw po eh. Last na daw po, sabi ni ano? Sabi ni Presiding Officer Cheese Escudero. Kasi kahapon, hindi ba binasa ko yung statement ni Inday? Okay. Eh, ang prosecution, ang depensa, eh, pinangaralan ni Cheese Escudero. Kaya, na rin babanggitin, Mr. Presiding Officer, with all due respect, okay? Last na po yan. Kasi hindi daw po dapat tinatalakay yung merits and demerits of the case patungkol dito sa impeachment proceedings laban kay VP Inday. Sana sumunod. Ang dapat unang sumunod dito yung prosecution. Kasi mahilig po kayong mag-presscon, okay? At dun sa press con, eh tila ipinapakita po ninyo na sumasalamin dito po sa impeachment proceedings yung ngit-ngit at galit ng taong bayan dahil sa pangungurakot ni Inday. Ito yung kanilang ipinuproject eh. Ito po yung kanilang ipinuproject. We will not discuss the impeachment proceedings thoroughly today. Magpapahinga po tayo dito sa nangyayaring pagtalakay sa sirkus. May mga lumulutang ng pangalan, ha? Ng mga kritiko ni Inday, si Falsis, for example. O ito, nagsabi na tatakbo daw po siya sa 2028 senatorial elections. Ha? Itong si Falsis nagsabi na. At baka meron pa pong iba na mga members ng prosecution na talagang ginugroom para po tumakbo sa 2028 senatorial elections. Eh, ang tinatanong ng Johnny Gomez Live, kung ngayon ang tingin ng ating mga kababayang Pilipino sa Senado bilang sirkus, bilang entertainment at hindi na institusyon. Eh, baka kapag yung mga kritiko ni Inday ay pumasok, na iboto ng ating mga kababayang Pilipino because of that influence and the mind-swaying activities ng ilang grupo, ano kaya magandang itawag sa Senado? Kasi kapag ganyan ang nangyayari, sa akin tingin, hindi na po ito sirkus. Ha? Hindi na po ito sirkus kapag ang Senado as an institution ay pinasok na mga individual, kunwari, tumakbo, at sila'y pinalad na manalo. Eh, ano bang pwede pa nating itawag sa Senado? Ako, unang pumasok sa isip ko, palengke serye eh. Palengke serye dahil hindi na magkakanda, ha? Hindi na matatapos yung kuda. Hindi na matatapos yung talak. Hindi na po matatapos yung bardagulan sa Senado nitong mga opposing individuals at tila nakakalimutan po o baka naman talagang kinakalimutan yung serbisyo publikong hatid ng Senado as an institution para makapag-provide ng mga tamang batas, tamang guidelines para sa ating mga kababayang Pilipino. Ano, kayo, ano tingin ninyo? Ang tingin ko, palengke serye. Ewan ko sa inyo, ha? Sige, bigyan po ninyo ako ng pagkakataong maintindihan. Yung pong inyong saloobin. Ano bang pwede nating itawag sa Senado kapag mga kritiko ni Inday ang nagwagi sa senatorial elections ng 2028? Naiintindihan ko yung sinasabi ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi sila papayag, hindi nila pahihintulutan, at talagang sa pamamagitan po ng boto ay haharangin. Haharangin daw po itong mga magmamanabis. O yun, patay tayong bata riyan. Magmamanabis, ha? At Kukurakutin. Naku po naman, oo. Parang leadership fund ba ang tawag dyan, Secretary Dizon? Leadership fund ba ang tawag dyan? Anak ng baka naman talaga, oo. 0917-751-3804. Ito po yung ating ano? Ito po yung ating text line. Nakikita ko marami na sa ating mga tropang JGL ang nakikinig nanonood. Dito po sa inyong balayang palatuntunan sa Labat Punang, maigi at marami. Kahapon din, ibinigay ko po yung official email address, no, ng palatuntunan. In fact, personal at business email ko po yung aking ibinigay, ha. Yung johnnygomezlive@gmail.com. Kasi nga, baka meron po kayong mga gustong ipadala sa akin na mga information, okay? Mga documents, ika nga. Hindi lang sa dahil makakatulong po ito sa ating talakayan, kundi bahagi po ng ating serbisyo publiko. Meron po akong natanggap kahapon, ang bilis. Meron kagad nagpadala ng email doon po sa johnnygomezlive@gmail.com. Pero nag-reply ako, sabi ko, mag-usap muna kami. Kasi meron po silang ano eh, meron silang anong tawag dito, merong ipinaglalaban yung grupo eh, anonymous. Ayaw magpakilala. Ito lang po yung aking pakiusap. Kung kayo po ay hihingi ng espasyo sa palatuntunan at hihingi ng tulong, kung kaya natin, Ma'am Angel, no, na makapag-provide ng tulong, please give us yung pong detalye para hindi po tayo nagtatagal ng pag-uusap at hindi po tayo ikagay parang nagpapalitan pa ng mga mensahe. Para hindi na magtagal kasi merong white paper na ipinadala sa akin kahit gusto ko pong banggitin sa palatuntunan, nakikinig sila ngayon, eh hindi ko po magagawa because I have to validate and verify. Okay? Bigyan po ninyo ako ng pagkakataon na i-validate, i-verify itong inyong mga reklamo. Dahil dito po sa palatuntunan, hindi naman tayo trigger happy. Hindi naman tayo kapag may na-forward ika nga na reklamo kay Johnny Gomez, may na-forward na problema kay Johnny Gomez, eh a-atake tayo kagad. We are not an attack dog. Nino man. Ha? Hindi po tayo attack dog. Hindi po tayo attack dog ni naman. Okay. With all due respect, hindi ko sinasabi yung white paper ay hinihiling tayo para maging attack dog. Hindi po. This is a general statement. Ulitin ko, kapag ka kayo ay nagpadala ng mensahe, email man yan, text man yan, DM man yan, PM man yan, please provide me and the program at si Ma'am Angel Atienza natin ng mga pertinent documents na pwede po namin gamitin to validate. Okay? Wala tayong tampuhan, ha? Wala tayong tampuhan din eh. Meron akong nababasa. Boss Johnny, basahin mo naman ang buo yung aking comment. Eh, uulitin ko rin dahil ang programa po ay tuwirang nakikiisa dun sa guidelines na ibinibigay po sa akin ng Radyo Bandido TV patungkol po dun sa rules and regulations na nanggagaling sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Hindi po ako biglang sumulpot sa kung saan. Ako po ay miyembro ng KBP. Okay? At ito pong ginagawa nating talakayan, although merong bardagulan na nangyayari, we really would want to ikangay ipakita yung ating professionalism dito po sa ating palatuntunan. Pansinin po ninyo, pati kayo, professional, walang nagmumura. Ha? Kapag ka meron po kayong nabasang negative comment, eh hindi po ninyo binabardagol. Kasi nga, mga professionals tayo dito sa Johnny Gomez Live. Ha? Ituloy po natin, para nang sa ngayon, eh, talagang totoong serbisyo publiko yung inihahatid po natin sa ating mga tropang JGL. Okay, salamat po ng maigi at marami. Uy, yung ating kaibigan, Attorney Robby Consunyi, nakikinig at nanonood sa palatuntunan, ha? Magandang hapon, idol. Idol natin yan, si Attorney Robby Consunyi. Si Ma'am Luz Papa, si Boss Randy Santisas, si Rico Rason ng Las Piñas. Boss, Alberto Yadaw Jr. Sir, nasan ka ngayon? Yung ating pambansang lagalag, si Boss Bear Hikomo. Ako, ibatiin natin. Batiin natin yung ating Filipino community dyan po sa Hong Kong. Si Ma'am Ena Gray, batiin rin natin, Ma'am Ena, yung ating Filipino community dyan sa Australia. At si Angelo Ridaha mula po naman sa Manolos, Bulacan. Ayun. Ito na nga yung binabanggit ni Ma'am Ena. O, devastating flooding hits the Himalayas. Ano pagkakaiba ng Nepal? Mayroong bahagi ng Tibet. Okay? Himalayas. Ha? Yung Alps. Yung matinding pagbaha. Dito po sa pagbaha na nararamdaman sa Pilipinas. Kasi sila, meron silang scientific study. Tayo. Ha? Tayo. Meron po ba tayong scientific study, Mr. President? Pagdating dun sa flood control. And how do we really, how can we address or mitigate ito pong ill effects ng climate change? Ayan, magandang pag-usapan po, environment. Ha? Pahinga po muna tayo sa impeachment. Pag-usapan natin ang environment dahil kapag ka-issue ng kapaligiran, it has to be addressed collectively. Ibig sabihin, tayong publiko, meron po tayong share, meron tayong participation sa pagpigil sa masamang epekto ng climate change. The business community, the commercial establishments, the industrialized companies, tayo bilang publiko at yung ating government bilang regulatory arm. Okay? Na siyang sumisilip sa iba't ibang elemento ng pagpigil ng masamang epekto ng climate change. Nasaan tayo, Mr. President? If we are to ask Bongbong Marcos, nasaan po tayo? Nasaan po yung plano? Nasaan po yung guidelines? Nasaan po yung efforts? Hindi kasi pwedeng bumalandra yung mga balitang magbibigay ng dagdag na 1 bilyong piso sa Project NOAA. Eh ito yung Project NOAA para alamin yung pong lakas ng bagyo, yung posibleng masamang epektong dulot ng pagbaha, among others. Meron po silang mga scientific na ginagawa and through instruments, no? Pwede silang mag-acquire ng mga gamit, mga sensor para po mas naiintindihan ng ating mga siyentipiko. Gaano ba talaga kalakas yung pong dadapo sa atin na 7.2 magnitude earthquake? Yung mga ganyan, gaano ba talaga kalakas at kalaki yung volume ng ulan na papasok na yung weekend? Yung ganyan. Ito po yung mga scientific na pag-aaral at kinakailangan pong mag-acquire ng mga instrumento para gamitin sa kanilang pag-aaral. Iba po yung Project NOAA sa flood control initiatives ng gobyerno. Di ba? Sabi ni Babe Singson, meron pang 1 trilyong piso from 2022 to 2024 na tila takip-silim nating nakikita eh. Ha? Takip-silip pa tawag dyan. Takip-silip, ha? Hindi natin nakikita eh. Parang now you see me, now you don't. Now you see me, now you don't. Ayan ang problema natin eh. Ha? Dahil ang press release is, one way of enticing the public to listen to and appreciate the initiatives of the government. Kapag walang ulan, ayun, ang ganda oh, ang ganda na sikat ng araw. Meron tayong Project NOAA, palakpakan tayo, bumuhos ang ulan. Nag-create na matinding traffic. Nabalahura si Johnny Gomez habang nagkakalesa. Tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig, hindi ba? Kapag naramdaman na natin yung ating mga social issues at disservice, eh tsaka natin nare-realize, teka muna, binobola lang pala ako ng mga tao na ito. Muli natin babalikan yung bolang bilog. Huwag patulog-tulog, Auntie Claire, ano ang sagot? Di ba? Ang press release is one. Okay? Press release is one. Ang call to action is another piece of the pie. Yung ginagawa natin, call to action po ito eh. Yung sinasabi natin na we rally behind Boying Remulla. Pagdating po dun sa pangangailangan, nagdagdag ng ngipin, tayo nga dito sa palatuntunan, dagdag na pangil yung ating ginagawa. Meron kang press release, meron kang call to action, meron kang implementation. Okay? Itong tatlo na ito, ito yung matatawag natin na haligi ng serbisyo publiko. Bahagi po ng haligi ng serbisyo publiko. Kapag ka ang isa dyan ay nawala, eh palpak po talaga. Mula sa simula, mula Batanes hanggang Polo, palpak yan! Isa man lang dyan ang mawala. Okay? Isa man lang dyan ang mawala because sa pamamagitan po ng press release ng Malacanang, kahit papano tayo po'y nakahuhugot ng hope, pag-asa. Uy, may ginagawa pala yung gobyerno. Oh, may plano naman pala. May plano naman palang dagdagan yung mga aparato na magiging daan para dun sa mas tuwirang pag-aaral kung papaanong pipigilan ang masamang epekto ng masamang lagay ng panahon. Okay? So, press release. Uy, talagang lumalakas ang loob ng ating mga kababayang Pilipino. Let us rally behind Malacanang. Let us rally behind the president. May pondo ang NOAA, Project NOAA. O tayo, call to action. O Mr. President, nagkwento ka na ha? What's next? Nagkwento ka na, what's next? Katulad po, ay mamaya pala after the program, eh magkita-kita tayo kung may taong kayo at nasa area kayo ng Quezon City. Yung pong Coalition 169 na aking sinasamahan, ito po yung grupo ng mga individual at ng iba't ibang sektor ng ating lipunan na kumakalampag sa DOTR, LTO, LTFRB. Okay? Dahil po doon sa aming tingin ay walang basehan na pangungulekta ng 169 pesos na computer fees. Okay? Bukod sa walang kontrata ang Stratcom, eh nananatili po yung pangungulekta. Sa kabila ng order na ginawa ng Office of the Ombudsman ni Boying Remulla noong katapusan ng Mayo para pigilan yung pong pangungulekta ng 169 pesos kada rehistro ng inyong sasakyan. Ito, sinalaula yung sistema dahil hindi po sinunod yung order ng Office of the Ombudsman. Meron pa rin mga fly-by-night initiatives na ginawa ang LTO, especially dyan sa area ng Mindanao. Bakit po namin nalalaman ito? Kasi yung mga tao mismo ang lumalapit, Idol Johnny, tingnan mo yung aking rehistro. May order na ang ombudsman pero may 169 pesos pa rin. Last week, dalawang opisyal ng DOTR ang sinuspinde for 6 months without pay ng Office of the Ombudsman. Eh kami po yung nagpapasalamat pero hindi dapat dyan titigil yung pagpapasalamat. Hindi po dapat dyan titigil. Kasi kami naniniwala na mahigit sa 20 bilyong piso ang at stake dito. 20 billion pesos. At ito po ay kinakailangang i-refund ng Stratcom sa pamamagitan po ng utos coming from our government. Kinakailangan po itong isauli. Kinakailangan po itong ibalik. Dahil kung hindi po ito maibabalik, ito po yung implementation na sinasabi ko sa inyo. Merong press release ang Office of the Ombudsman directing LTO to stop collecting 169 pesos for the computer fees of Stratcom. That was in June. Okay? And part ng May in-announce for implementation ng June 1. Ala pong nangyari eh. Kaya pumasok tayo, call to action, naruwagan tayo. Mga kababayan ko, ipakita nga ninyo, o ipakita nyo sa amin, asan yung mga ano, yung rehistro nyo na merong 169 pesos. O hindi naglabasan. Yun yung call to action. Ngayon, nasampulan si Attorney Vigor Mendoza II at si Attorney Teofilo Guadis III. LTFRB, OTC, okay, sinuspindi, 6 months preventive suspension without pay. Ang implementation nito ay ganere, hindi dapat dyan magtapos. Hindi dapat dyan magtapos sa suspension. Kaya nga, ako, nananawagan ako kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Executive Secretary Ralph Recto, to create a task force and look at the matter. Tingnan po ninyo yung laki ng pera na dapat ibalik sa ating mga motorista. Tingnan po ninyo, hindi pwedeng nagkwekwentuhan lang tayo. Sige, suspended ka muna. Mainit pa eh. Hindi pwedeng ganon. Hindi po pwedeng ganon. Dapat meron pong action taken. Dapat ipakita ng gobyerno sa pamamagitan ng Office of the Ombudsman yung kanilang sincerity. If Boying Rimulya is asking for more peace, we will rally behind Boying Rimulya. Pero hindi po doon magtatapos. We need results. Magbabalik ang palatuntunan, baka lipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Iginit ni House Prosecution Spokesperson Sia Alonto Anjong na malamang na gumugulong na sa kanilang mga libingan ang mga pambansang bayani matapos iambing ang kanilang paggamit ng mga alyas sa mga questionabling pangalan na lumitaw bilang mga recipient ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Alonto Anjong, isang insulto sa sakripisyo ng mga bayani para sa bansa ang paglalagay sa parehong antas ng kanilang mga alyas at mga pangalan gaya ni Namiko Harina, Andy Lim at Miss Ngit-Ngit. Sinabi ito bilang tugon sa pahayag ni Senator Judge Robin Padilla na nagbanggit ng mga bayaning gumamit ng alyas sa mga lihim at mapanganib na operasyon kabilang sa kanyang binanggit sina Dimasalang, Siling Labuyo, May Pag-asa, Magtalo at Leon Kilat. Binigyan din naman ni Alonzo Anjong na hindi naman sinabi ng prosecution na bawal ang paggamit ng alyas para protektahan ng lehitimong informant. Ang pangunahing usapin naman ay kung tunay na umiiral ang mga recipient na nakalista at kung maayos na na-account ang pera ng bayan.
3: Ang pinag-usapan po dito ay ito bang si Ms. Mary Grace Piatos na tumanggap ng worth of 70,000 pesos na wala po sa record sa PSA na mukhang ang kanyang pirma po ay hindi rin po nag-authenticate ng NBI. So ito ba ay totoong tao? To, yun lang po yung usapin dito, no? Hindi po namin alam kung bakit po napunta tayo doon sa mga panahon kung saan ay ang ating mga bayani ay nagbuwis ng buhay para lang magkaroon po tayo ng kalayaan. Ay dapat kinakailangan pa po silang gamitin para po, again, I'm sorry to say, with all due respect, it's a poor attempt to make it appear like the confidential funds was done in a way to display a degree of patriotism on the part of the lead of the head of the agency. No, it's unfortunately, ICFAW says no, it is not.
2: Ako si Jong Malapas para sa DJRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

Inataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na itaas sa 8.67 billion pesos ang pondo para sa scholarship programs ng Department of Science and Technology sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahagi ito ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin at madagdagan ang bilang at kalidad ng mga Filipino scientists, engineers, researchers at innovators. Nabatid ng panukalang budget para sa fiscal year 2027 ay mas mataas ng 4.34% o 360 milyon pesos kumpara ngayong taon. Sa kabuuang pondo, 7.55 billion pesos ang ilalaan sa DOST Science Education Institute para sa undergraduate at graduate scholarships, gayon din sa specialized training, habang 1.12 billion pesos naman ang mapupunta sa Philippine Science High School System para sa STEM-focused secondary education. Dahil dito, inaasahang aabot sa 67,000 ang kabuuang colors sa buong

Iginit ni Senator Papiloping Lacson na hindi paglabag sa inilabas na sub-judice rule ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis C. Escudero ang paggamit niya ng terminong stupid sa kanyang pagtatanong sa testigo na si OBP Assistant Chief of Staff Lamuela Ortonio. Ayon kay Senator Lacson, sa ngayon si Presiding Officer Escudero na hindi mali at hindi offensive o hindi nakakasakit ang paggamit niya ng salitang stupid. Ito ay dahil sa hindi naman tao ang kanyang pinatutukulan, salip pagsasalarawan niya ito sa mga dokumento na ginamit ng Office of the Vice President para bigyang katwiran ng paggamit nga ng nasa 500 million pesos confidential fund. Sa kanyang pagtatanong, pinagkumpara ni Lacson ang physical and financial plan na isinumite na OBP noong taong 2022 at 2023 kung saan napansin na halos magkakapareho o copy-paste dahil sa wala mang lang binago kahit konti. Isinarawan ito ni Lacson na stupid at insulto sa common sense sa sub-judice rule nga inilabas si Escudero. Sinabi na sino mang lalabag na Senator Judges ay maaaring pagharap ng ethics complaint. Ipinaiiwas din ang mga Senator Judges sa pagpapayag ng mga unparliamentary remarks sa personal attack, improper motives at paggamit ng mga salitang hindi tama o hindi akma sa dignidad ng paglilitis. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Walang Filipino ang nasawi o nasaktan sa mudslide at flash flood na nangyari sa border ng Tibet at Nepal, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, base sa pakikipag-ugnayan ng Malacanang sa Overseas Workers Welfare Administration, nasa 18 ang Overseas Filipino workers sa Nepal, habang 128 na Filipina naman ang nakapag-asawa ng Nepalese at nakatira na roon. Sabi ni Castro, nasa maayos na kalagayan ang mga ito. Kasabay nito, sinabi ni Castro na ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyari sa Nepal. Sabi ni Castro, dasal ng Pangulo ang pagbuti ng kalagayan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

ipinaabot ni Senator Erwin Tulpo ang kanyang buong suporta sa Child Online Safety and Protection Act na naglalayong palakasin ang proteksyon sa mga minor de edad sa internet. Sa kanyang co-sponsorship speech, binigyan din ni Tulpo ng malaki ang papel ng internet sa buhay ng mga bata. Pero kasabay nito, ang mga panganib gaya ng cyberbullying, online exploitation, harmful content at online addiction. Babala ni Tulpo, maaari rin gamitin ng mga marahas at extremist online group ang digital platform para i-radicalize at ma-impluensya ng mga bata. Dahil dito, suportado niya ang mas mahigpit na age-appropriate access, parental oversight, prevention sa digital addiction at pananagutan ng online platforms at age verification providers. Inihain din ni Senator Erwin ang kanyang Senate Bill No. 595 o Internet Safety and Protection of Minors Act na may layunin palakasin ang mga safeguard para sa mga bata online. Iginit ang senador, hindi sapat na turuan ang mga bata kung paano gamitin ang internet. Kailangan din naman ng tiyakin hindi ito magiging daan para sila ay malinlang mapagsamantalaan o mahikayat sa karasan. Ayon kay Senator Erwin, dapat makapag-explore ang mga bata sa digital world nang hindi isinasakripisyo ang kanilang kaligtasan. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

tumarap sa mga senador para sa briefing ukol sa national budget ang mga kinatawan ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, kabilang sina Finance Secretary Frederick Ko, Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDep, at ang Bangko Sentral, Governor Eli Remolona Jr. Ayon nga sa Chairman ng Senate Finance Committee na si Senator Joseph Victor Ercito, dapat back to basic ang pagbuunga ng 2027 budget. Layunin aniya na tiyaking ang pondo ng gobyerno ay mapupunta sa mga pangangailangan ng mga mamayan, kabilang ang kalusugan, edukasyon, pagkain, nabuhay, seguridad at maayos na infrastruktura. Kabilang sa mga tinitingnang reforma ang pagtiyak na ang mga individual na amyenda sa budget ay talakayin sa plenaryo at hindi isisingit sa huling yugto ng Bicameral Conference Committee. Ipagpapatuloy din ang itong live streaming ng Bicameral Conference Committee at ang Senate Budget Transparency Portal para masubaybayan ng publiko ang pagbabago sa panukalang budget mula sa proposal hanggang sa pagpapatibay nito. Binigyan din na dapat suriin ang bawat programa at ahensya at sagutin ang mga pangunahing tanong, kailan ba talaga o kailangan ba talaga ang pondo, makatwiran ba ang halaga, handa na ba ang proyekto, kailan ito matatapos at sino mananagot kung hindi ito may sasakatuparan. Partikular na tututukan itong mga pondo para sa healthcare. Kabilang dito yung Health Facilities Enhanced Program na dapat aniyang magpalakas sa mga ospital o yung mga lokal na ospital na pamahalaan at primary care services. Samantala, binigyan din sa pagbubusisi ng budget ang pangangailangan para sa isang pangmatagalang infrastructure master plan. Ito ay matapos na muling ilantad ang mga pag-ulan at habagat ang mga problema sa mga flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura. Ayon dito kay Senador Ercito, hindi dapat maging pira-piraso o panandalian lang ang proyekto. Dapat pagkakaugnay ang mga kalsada, tulay, flood control, irrigation, railway, paliparan at naungan na nakabatay mga ito sa isang malinaw at pangmatagalang plano para sa pag-unlad ng bansa. Kaugnay din ito, binigyan din ang pangangailangan na palakasin ang agriculture and food security. Sa edukasyon naman, layo ng pagbuo ng 2027 budget, napalakasin ang suporta sa mga paaralan, guro at mag-aaral upang mapabuting kalidad ng edukasyon sa bansa. Kasama rin sa mga prioridad ng national defense, kabilang ang modernization at operational requirement ng Armed Forces of the Philippines. Ako, si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Inilunsad ng Coalition 169 ng media campaign na Refund 169 na naglalayong magkaroon ng legal review at refund ng 28.56 billion pesos na nanggaling sa computer fee na kolekta ng Land Transportation Office sa mga nagpaparehistro ng kanilang mga sasakyan.
1: Today, we're launching a media campaign entitled Refund 169. Okay? So you probably understand where the 169 amount came from. That is, if you hire a motor vehicle or a motorcycle owner, you renew your registration every year. Makikita nyo before LTMS, yung computer fee na 169. Ang objective ng LTMS, tanggalin yun. Okay. Sa aming pagsisiliksik, nalaman namin na mukhang yung 169, mukhang may basis na hindi dapat silingin sa atin.
0: Ayon pa kay Bernard Yu, lead convener ng Coalition 169, ang 28.56 billion pesos na kanilang kinukwestiyon ay di umano'y illegal na nakolekta ng Stradco mula February 10, 2013 hanggang sa kasalukuyan. Ang Stradco may ang IT provider ng LTO.
1: 28.56 billion. Ito yung nakolekta illegally ng Stradco from February 10, 2013 up to the present.
0: Gate pa ng Coalition 169 na ang patuloy na koleksyon ng 169 pesos na computer fee ay isang pahirap sa mga mamamayan na may transaksyon sa LTO. Panawagan pa nila na ito ay dapat nang itigil sa lalong madaling panahon. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

nananawagan si Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor Sito para sa agarang pagsasabatas ng panukala para sa pagbuunga ng komprehensibo at pangmatagalang plano para sa infrastructure project ng gobyerno. Ito yung panukalang Master Plan for Infrastructure and National Development Act o itong MIND Act na iniakda ni Sito at ng ilang kapwa senador. Sa panukala, magkakaroon ng pang 30-50 taong master plan ng infrastructure project. Sa isang privilege speech, sinabi nga ni Ercito na chairman ng Senate Committee on Finance na kailangan makabuo ng infrastructure master plan o mga plano para sa pagpapagawa nga ng mga kalsada, airport, seaport, energy at water facilities at digital networks na hindi babaguhin sa kada pagpapalit nga ng administrasyon. Ipinunto pa nitong si Senator Ercito na nagbabago-bago at hindi magkakaugnay ang mga proyekto dahil nagkakaroon ng kanikanyang prioridad ng bawat administrasyon. Sa pagkakaroon ng master plan, magtutuloy-tuloy umano ang mga proyekto, malilika ang mga trabaho, maikayat ang investors at mas mapapaunlad ang bansa. Sa panukalang batas din, sinabi ni Ercito na sasawatain ang katiwalian dahil obligay ng bawat proyekto ay may klarong identification ng lugar, timeline at pondo. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Magkaiba ang paggamit ng mga bayani ng alyas noon kumpara sa paggamit ng alyas ng mga informant ngayon. Tugon nito ng Palasyo ng Malacañang sa naging pahayag ni Senador Robin Padilla sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na hindi na bago ang paggamit ng alyas para itago ang pagkakakilanlan ng isang individual. Paliwanag ni Castro, gumamit ang mga bayani noon ng alyas para lumaban para sa bayan, hindi katulad ng mga informant ngayon na itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Agad namang nilinaw ni Castro na hindi hinuhusgahan ng Malacañang si Padilla. Sinabi pa ni Castro na kahit gumamit ng alyas ang mga bayani noon, alam ng taong bayan na totoong tao ang mga ito, hindi katulad ng mga informant ngayon kung totoong tao ang mga ito kung multo o di kaya ay ghost beneficiaries. Una nang tinukoy ni Padilla ang mga bayaning sina Dr. Jose Rizal at dating Senador Benigno Aquino III na gumamit ng mga alyas katulad ng paggamit ng tanggapan ng Office of the Vice President ng mga alyas katulad ng Mary Grace Piatos at iba pa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Aminado si Senador Robin Padilla na nag-iingat siya ngayon matapos maglabas ng sub-judice ruling sa impeachment court presiding officer Francis Jesus Escudero ukol sa pagbabawal sa mga senator judges na magsalita ng hindi kaaya-aya at makapagsalita ng merito sa kaso. Sa inilabas na ruling, bibigyan ng warning sa first offense ang lumabag na senador judges at kung magiging matigas ang ulo ay magbabayad ng 30,000 pesos sa second offense sa bawat paglabag. Aniya, kung talagang paulit-ulit ang paglabag, maaring masampa ng kaso sa Ethics Committee. Ayon kay Senator Padilla, nag-iingat siya dahil baka masampulan na mga ethics. Aniya, kung ang 30,000 peso na penalty, kayang-kaya ng kanyang misis na bayaran yun. Pero ang magreklama sa ethics ay mahirap na. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Padilla na dapat pinangalanan ni Escudero yung mga senator judges na sinasabing lumabag noon sa Rule 18 bago magpapalabas ka na sa judicial ruling. Dahil mismo si Padilla ay natanong sa kanyang sarili kung may nagawa ba siyang paglabag.
1: Oo, tama yun. Ako'y sumasaludo kay Senator Cheese Escudero. Pero sana mas maganda kung napangalanan niya. Mm-hmm. O sana napangalanan kung sino yung mga sa senador, tsaka sa prosecution, tsaka doon sa defense, mm-hmm, na naglumalabag. Kasi kinausap ko bigla yung sarili ko, may nilabag na ba ako? Okay. May mga ethics ka eh. Mm-hmm. O, yung 30,000, kayang-kaya ng asawa ko yan. Mm-hmm. O, pero yung ma-ethics ka, siyempre, mahirap yun.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Alright, second hour mga tropang JGL, ikalawang oras po ng inyong malayang palatuntunan. Ngayong Webes, ika-27 ng Agosto 2026, ilang kimbot, ilang tumbli, ilang cartwheel na lang, magpapakita na naman, magpaparamdam na naman si Mariah at si Jomari. Okay? Sana maging maayos naman itong ating celebration ng Pasko. Ha? Kahit ala tayong pera. Oh, importante, walang member ng pamilyang may sakit. Ang mga bata ay patuloy na nakapapasok sa eskwelahan para matuto at mag-aral. Meron kang konting chiching na pwedeng gamitin para pambili ng kinakain natin sa pang-araw-araw. Yung ganito mga small winnings, ika nga, ng ating mga kababayang Pilipino at ng inyong lingkod, malaking ano po ito eh, malaking factor. Kaya patuloy na healthy yung ating kaisipan, hindi ba? Dahil kapag ka tayo po eh, naku eh, marami pong problemang nararanasan, nararamdaman. Hindi malayo na tayo ay ma-stress. Eh ang susunod dyan ay ma-depress. Oh, kapag ka na-stress ka na, na-depress ka na, eh wala na po tayong maiisip na mga magagandang nangyayari sa ating kapaligiran. Batay po dun sa initial report, eh posible raw po na lindol ang dahilan ng disaster na naganap dito po sa Nepal-Tibet border. O ayan pa isang lindol. Yung sinasabing 7.2 earthquake, the big one. Kailan pa ba natin tinatalakay itong the big one na ito? Nung bubalik po ako sa radyo, dun sa mga hindi nakarinig ng aking kwento, I started by media life even before I graduated sa kolehiyo. Kumuha po ako ng kursong Bachelor in Mass Communications. At ako po ay graduate sa pamantasan ng lungsod ng Maynila noong 1990. Okay. During my practicum days in 1988, hindi pa ako graduate. Eh, nagsusulat po ako ng balita para dun sa mga premyadong mga news readers nung araw. Ay nung nag-aaral pa ako wrote news for Arnold Clavio. Ayan. Tapos kasama ko po kung naaalala pa ninyo yung mga pangalang Apple Ramos, Rod Navarro, at meron pang isa na trio yan eh. Doon po ako nagsimula, tapos nung matapos yung aking practicum days ng 1988, sinabihan po ako ng istasyon na pwede ka na bang magtrabaho? Ako sabi ko, sir, teka muna, eh hindi pa po ako graduate. Hindi pa po ako graduate. Okay. Pero sa awa ng may kapal, ako po'y nakatanggap ng offer from the network para kahit na hindi pa ako graduate 2 years before my graduation, eh ako po'y nagtatrabaho na sa isang radio network. Okay? So 1988 up to around 1996, ako po'y nagtrabaho sa media. Matapos po akong makatanggap ng recognition from the late President Fidel Valdez Ramos sa Campo Crabe and the late Senator Robert Barber, sila po yung nagbigay sa akin ng parangal as Journalist of the Year. Eh sabi ko, wala. Wala akong magiging buhay sa media. Dahil puro sikat yung nasa unahan ko eh. Ha? Puro sikat yung nasa unahan ko. So hindi ako mabibigyan ng pagkakataon. So kahit na ako po'y nilapitan ng malalaking networks nung araw, eh hindi ko po tinanggap. Dahil sabi ko nga, parang ang media ay hindi para sa akin. Kasi number one, hindi ako corrupt. Okay? Hindi po ako tumatanggap ng envelope galing sa kung kanino man. So feeling ko, hindi I was not cut dito sa trabaho na ito. So ako po yung nag-corporate, nagturo, nag-corporate, konting negosyo, pero naramdaman ko yung talagang sadsad ng buhay. Dumating ako dun sa punto na sumasabit ko ako sa jeepney para makasakay, makapunta from one point to the other. Naghahanap po ako ng trabaho noon. At limited yung aking pera. Limited yung aking pera. Okay? Kaya taxi, nako, hindi ako pwede riyan. Hindi ako pwede riyan. Oo, hindi ako pwede riyan. Ang jeepney, sige, kahit sumabit, kahit mahirap sumakay, sasabit ako sa jeepney para makapaghanap ng trabaho. Pagdating ng 2019, to cut the story short, 2019, eh sabi sa akin ng isa kong kaibigan na announcer, Johnny, kapitayo. Dahil nagpo-programa po siya sa, dating nagpo-programa sa Radyo Bandito. Okay. Sige, bakit pa tayo magkakape, kapo? Sabi niya, kasi sayang ka. Teka muna, ayoko na nga ng media. Ang tagal ko nang wala, 23 years. 23 taon, more than 2 decades. De, kapilan tayo, son. De, nagpangita po kami ng linggo ng tanghali. Diyan sa studio ng DCRJ. Tapos yung aming chairman emeritus, si Boss RJ, nagpo-programa sa FM. So, kwentuhan, sabi ni nung aking kaibigan, Boss, this is Johnny Gomez. Kwento, pinagmalaki si Johnny Gomez kahit wala namang naipagmamalaki talaga. And our chairman emeritus, Mr. Ramon Jacinto, baka so potential in me. Okay? Kahit na 23 taong ko nang iniwan ang larangan ng pamamahayag. Subukan mo lang, sabi niya. Subukan mo lang. So, nakita kami nung Sunday. Tapos sa kinalunisan, tinawagan po ako ng aming boss na si Mambeya Jacinto, yung aming executive vice president and station manager ng Radyo Bandido, anak po ni Chairman Emeritus RJ. At doon na po nagsimula. Kwentuhan, pinapunta ako sa studio. Binigyan ako ng offer after 2-3 days. Parang in 2 weeks time, nabago po yung aking buhay. Nabago po mula sa tahimik na buhay, pinasok ko na naman itong bagong buhay ng pamamahayag. Bakit ko nasabi ito? Dahil nung bumalik ako ng 2019, dito natin naramdaman yung sunod-sunod na lindol during the time of then President Digong. Problematic yung administration ni Digong. Lindol, baha, COVID. Pero we survived. Di ba? May lindol. Tandaan po ninyo yung Chuzon Supermarket dito sa Pampanga. Nakita po ninyo yung mga matatandang building ng Taft Avenue. Yung campus ng EYAC, Emilio Aguinaldo College, na tumapingi. Dulot po yan ng lindol noong 2019. So sunod-sunod po itong lindol na ito. Nagsimula sa Luzon, dumiretso ng Visayas, dumiretso ng Mindanao. Doon rin po natin nakita, Kasi akala natin tapos na tayo kay Undoy. Tapos na tayo dun sa ill effects ng habagat. Pero dun natin nakita yung pagkuho ng ilang bahagi ng bundok dito po sa Antipolo. At kung paanong natabunan ng mga gumuhong bahagi ng bundok ito pong area ng Upper Marikina. Pinuntahan ko yan, yung area na yan. Hindi natin kayang puntahan yung mga bahay-bahay. Para ka makapunta dun sa mga bahay-bahay ng mga stranded communities, ang mode of transportation lang na pwedeng gawin, kabayo. Totoong kwento ito, ha? Ngayon, kung ikaw ay dadaan ng Rizal, talagang hindi ka makakapasok kung hindi ka mga ngabayo. Ang pwede mong gawin, dumaan ka ng San Jose del Monte sa Bulacan. Ang layo ng ikot. Ang layo ng ikot. So there were several barangays na talagang na-displaced. At sila po ay kinakailangang hatiran ng tulong sa pamamagitan ng kabayo mula sa local government units. O kung hindi man, umiikot ng San Jose del Monte, Bulacan para magkaroon sila ng access papunta po rito sa mga barangay na ito. Sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na ulan, sunod-sunod na bahag at pagkuho ng lupa. And the most chaotic experience nung pumasok yung COVID-19. Panahon po ni Digong yan. Ang dami pong problema ni dating Pangulong Digong. Bakit natin pinag-uusapan ito? Bakit natin pinag-uusapan? Kasi kailangan po natin maganda. Because the studies na hawak po ng ating mga siyentipiko during the 70s, pase, hindi na po ito up applicable sa kasalukuyang panahon. Hindi na po eh. Kaya yung nangyari sa Nepal, Tibet, hindi po ito eye-opener eh. Hindi na natin matatawag na eye-opener. Dahil at this point in our lives, dapat kahit papano meron ka ng in place na mga plano. Although hindi natin kayang pigilan yung pong magiging damage ng alinmang sama ng panahon, hindi po tayo kailanman magiging handa sa kalamidad. Pero hindi ito dapat maging excuse para hayaan na lang natin yung ating mga kababayan Pilipino. Makita mong lumulutang-lutang na sa tubig baha. Yung mga alagang hayop, aso, pusa, katawan ng tao, etc., etc., gumuhong bahay, etc., etc. Hindi po excuse. Kailangan po nating maghanda. Kaya nga meron taon-taon, hindi ba? Meron kayong bilyong piso, trilyong pisong halaga ng pondo na pinapa-aprubahan ng Kongreso sa Pangulo. Para ito mga pondo na ito babalik sa publiko, sa ating mga kababayan Pilipino, because part of this fund meron pong nakalaan na pondo for climate change mitigation. Meron pong nakalaan na pondo to safely secure the lives of the community. Kaya hindi nga excuse. May makita kang patay, may nakita kang sasakyan na nabalahura, may nakita kang gusali na gumuho. Although, hindi po naman tayo, wala naman tayong bolang kristal eh. Hindi naman po tayo mga fortune tellers. Hindi tayo mga fortune tellers para masabi natin na sa ganitong panahon, magkakaroon ng kalamidad. Precaution is always better than cure. Ito yung paulit-ulit na sinasabi sa atin, precaution is always better than cure. Kaya dapat tayo maging handa. Okay, balikan natin itong sa Nepal ha. Tapos, dami niyong mga komento, sandali lang po. Yes, Idol, Ipapasok natin yung mga reports. Sandali lang. Okay. Rescuers waded through mud and sludge to look for survivors after floodwaters buried the lower floors of multi-story buildings. Meron daw pong 403 turista. 341 sa mga ito ay mga foreigner, were accounted for several hours after the disaster struck, according to Nepal's tourism ministry. The missing foreigners included 142 Indians, and others, mamena, from Australia, Britain, Malaysia, the Netherlands, Portugal, South Africa, South Korea, and the United States. Entire villages and market areas have been wiped out. Ito po yung sinasabi ni David Fisher, yung pong head of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ng Nepal. Yung pinaka-disastrous na lindol na maaalala po natin, nasan kayo niyan? 1990. Ha? Bagyo. Bagyo. Pero ang epicenter ng lindol, wala naman sa Baguio eh. Wala sa Baguio. Ang epicenter ng lindol ay nasa Nueva Ecija. Nueva Ecija. Pero dahil napakalakas ng lindol na yan, gumapang hanggang marating ang Baguio. Yung asawa ni Raul Roco, kaibigan ko yan, presidente ng Aksyon Demokratiko, si Sonia Roco. Kaibigan namin ni Tita Cora Alma de Leon, dating sekretary ng DSWD. Yan, circle yan. Sonia Roco, Cora de Leon, tapos yung dating tourism secretary, Mina Gabor. Yan, ha? Mga ano yan, mga circle ni Johnny Gomez, mga nako ay ang babait nitong mga dating opisyal na ito. So every time na may lindol, si Sonia Roco hindi niya makalimutan yung kanyang experience kasi kasama po siya dun sa natabunan ng building. Nasa hotel noon si Sonia Roco, kasama dun sa natabunan ng building. So, paano nag-survive yung ating mga kababayan during those crucial moments ng buhay nila? Your guess is as good as mine. Pasensya na dun sa mga kumakain habang sila po ay nasa ilalim ng gumuhong gusali, gumuhong hotel. For them to survive, kailangan po nila ng liquid. Yeah, your guess is as good as mine. Yung kanilang fluid, yung kanilang ihi. Pasensya na doon sa kumakain. Ito po yung kanilang ininom para sila ay mabuhay. Hanggang sila po ay matagpuan ng mga rescuers. Imagine, kung wala pong maayos na pag-aaral at walang mga proyektong in place at tatanggapin na lang natin na this is the new normal, what will happen to us as a human race? What will happen to us as a community? What will happen to us as a country? Kaya nga paulit-ulit tayo, pinag-uusapan natin, corruption, corruption, corruption. Because this money, pocketed by the chosen few, could have helped save one Filipino, one life at a time. Di ba? Di naman natin kayang isalba lahat eh. Pero kapag may korupsyon, kapag may nakawat, kapag may mga proyektong nakikita lang natin sa papel at hindi po ito natatapos in time, eh talaga may problema tayo. Especially that the Philippines is sitting doon sa tinatawag the Pacific Ring of Fire. Nasa equator, nasa gitna. Daanan po tayo ng kalamidad, daanan tayo ng kalamidad. Ikaw, ordinaryong publiko. Si Johnny Gomez, ordinaryong publiko. Di naman natin matatakasan ang Pilipinas. Kunwari, Google tayo. Ano ba yung safest country in the world na hindi inuulan, hindi binabagyo, hindi binabaha, hindi kumbaga less chance of earthquake? Uy, nakita natin. Ah, ito pala bansa na ito. Safest country in the world. Safest country in the world. May pera ka ba? May pambayad ka ba ng visa? May passport ka ba? May pambili ka ba ng plane ticket? May pang-sustain ka ba ng buhay? Wala, di ba? Because only the chosen few, sila lang yung may kapasidad na tumakas ng Pilipinas at mabuhay ng barangya at ng ligtas dun sa mga bansa na less prone pagdating po rito sa kalabidad. Tayo, wala tayong pera eh. Stick tayo sa Pilipinas. Pero remember, hindi po siya excuse. Kaya itong ating mga government leaders dapat sensitive po doon sa pinagdadaanan ng ating mga kababayan Pilipinas. Nepal, Tibet, gusto ba nating mangyari yan dito? Gusto ba nating maramdaman yung the big one? Gusto ba nating makita yung ating mga mahal sa buhay na tinatakbunan ng lupa? Gusto ba nating makita yung ating mga mahal sa buhay na nawawala nang walang kalaban-laban because of the irregularities? Araw-araw, eh pinang-aalbusal sa atin ng mga tiwaling leader ng bayan. Magbabalik pa ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ang inyong malayang palatuntunan, last hurrah na po ng inyong malayang palatuntunan. Standby lang dun sa inyong mga reaksyon. Tama, birthday pala ngayon ni AA. Ha? Tata Rick, si Boss Rick Orasyon yung nagpaalala. Chinat ko si Angelo Almonte, birthday nga niya ngayon. Sabi ko, God bless. Happy, happy birthday, Boss Angelo. Yeah, God bless sa'yo, ha? Nagpapasalamat po si Angelo Almonte doon sa mga pumati at nakaalaanan ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. August 27, ayun palang birthday ni Boss Angelo. Happy birthday, Boss! Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby lang si Jojo Sikat. Narito ang balitang bit-bit ng ating kabandidong si Romel Madrigal. Magandang morning, Bell. Please comment.
1: Tumanggap ng honorarium ha mga kasapi ng Bantay Lawa mula sa mga komunidad na nakapaligid sa Laguna Lake at Seven Lakes of San Pablo. Isinagawa ang pamamahagi sa Governor's Office Conference Room sa Kapitolyo ng Laguna sa pangunguna ng pamahalang panlalawigan Governor Honorable Sol Aragones sa pamamagitan ng Sectoral Concern Office. Pinangunahan ni Sectoral Concern Office Head Maurak Malawi ang naturang aktibidad na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Layunin ng pamamahagi ng honorarium na kilalanin at bigyan suporta ang mga kasapi ng Bantay Lawa na tumutulong sa pagbabantay at pangangalaga sa mga mahahalagang yaman tubig ng Laguna. Kabilang sa binibigyan pansin ang kalagayan ng Laguna Lake at ng Seven Lakes of San Pablo na mahalagang bahagi ng kapaligiran at kabuhayan ng mga komunidad na nakapaligid dito. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng pamahalang panlalawigan sa mga sektor at grupong katuwang sa pangangalaga at pagprotekta sa mga yamang likas ng lalawigan. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCIJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Ang baigi at marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Dako naman tayo kay Jojo Sikat. Jo, magandang morning sa iyo. Please come in.
2: Kinundinan ni Senator Erwin Tulfo ang mga malalaking social media companies dahil sa pagpapahintulot sa pag-post at pagkakalat ng mga nakakabahalang content mula sa mga nagdaang pamamaril sa paaralan sa Zamboanga City at Tacloban City sa kabila ng kanilang umiiral na community standard. Kinuwestiyon ni Tulfo ang kawalan ng maagap na pagkilos ng Meta o Facebook, YouTube, X at TikTok sa pagtugon sa mararahas na content na may kaugnayan sa mga nagdaang insidente at binigyan diin ang epekto nito sa mga gumagamit lalo na sa mga bata. Aniya ang krimen na hindi pag-entertain at ang pagpapahirap sa biktima ay hindi content at ang mukha ng isang batang biktima o suspect man ay hindi dapat maging viral material sa bilang chairman ng Senate Committee on Social Media, Justice, Welfare and Rural Development, sinabi ni Senator Erwin na may responsibilidad at kakayanan ng mga social media companies na kumikita ng bilyon-bilyon mula sa advertisement at promotion na pigilan ang pagkakalat niya ng graphic content, lalo na ang mga usaping may kaugnayan sa mga insidente ito ay dumadaan pa sa proseso ng hukuman. Iginit ni Senator Erwin na kailangan na pag-aralan ng isang batas na magpapataw ng mabibigat na multa o parusa sa mga social media platform na paulit-ulit na nagpapalabas ng mga larawan o video na ipinagbabawal na content lalo na at nagpapakita ng karahasan laban sa mga bata. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Naghatid po sa ating oras, meron tayong 37 minuto. Makalipas po ang alas 11 ng umaga, sabi ni Ma'am Leti Frias Pangilinan, letter P, bilantok, meron kang pink, meron kang panfilo, ngayon pangilinan. Okay. Sige, salamat na maigi at marami si Ma'am Leti Frias. Nagbigay ng kanyang pangalan ng bagyo. Mula dun sa pangalan ng mga politiko. Okay, thank you Ma'am Leti. Ang sabi po ni Ma'am Charito Cabrera Diana, yes sir Johnny, I saw a video of the Nepal flash flood. Yung mga bahay lubog sa tubig. yung mga nagre-rescue sa kanila, may Americans, may Chinese. So sad, nakakalungkot daw po talaga itong ganitong pangyayari. Wala daw pong VP Sara Duterte impeachment trial sa Nunes. Sabi ni Angelo Ridaha, August 31, ha? National Heroes Day. August Monday is August 30, Angelo, kundi ako nagkakamali. Tingnan natin. Ah, tama nga si Angelo. August 31. Kaya nga pala holiday. Oo. Tama, Angelo, salamat ha. August 31, National Heroes Day. Okay. Mabuhay daw yung show natin, sabi ni Ma'am Diana at Charito Cabrera Diana. Nanonood po ako at nakikinig sa programa ninyo galing kay Ma'am Leti Frias. Mainit na Webis ng umaga, sabi ni Angelo Ridaha. Okay, salamat po. Project Noah, bad sa real estate business, sabi ni Boss Alex Chua. Tingnan natin yung iba pa. Sir Johnny, yung mga private prosecutors at attorneys, ang kaya kinuha yung bayad nila. May budget po galing sa House of Representatives. Okay. Tanong ni Boss Jaime Saboya Bernante, pasweldo po sila ng taong bayan. Okay. Mama Kimura Dolores, magandang hapon po at yung ating Filipino community mula po dyan sa Japan, no? Tayo po ay binabati ni Ma'am Kimura Dolores. Ini-screenshot ko na para hindi ako magkamali. Ha? Domo arigato gozaimasu. Ayan. Tama ba yan, Ma'am Kimura? Domo arigato gozaimasu. Ayun. Ini-screenshot ko na yung kahapon eh. Para hindi ako magkamali. Grabe daw po yung bagyo sa Ishikawa Ken, Japan. Lubog na yung buong kalsada at tumapaw na raw po yung mga ilog. Yung mga sasakyan, ako ay nalubog. Doon daw po sa lugar ni Ma'am Kimura sa Nagoya, ulan lang. Kaya nga marami tayong natutunan ha, mula po rito sa mga weather phenomenon. Nung panahon ni Undoy, natatandaan ninyo, maraming sasakyan yung nalubog. First time na na-experience dito sa Pilipinas na bumaha ng sobra to the point na ang mga insurance companies ngayon ay naglagay ng item dun sa kanilang insurance coverage na acts of God. Mabahaman yan, covered ng insurance. Okay? Although tricky ang insurance, ha? Do not expect na kapag ka ang inyong sasakyan ay nabaha, i-cover ng insurance ng buo. Ibig sabihin, papalitan yung inyong sasakyan pinaha. Tricky, tricky ang insurance. Okay? May mga fine print. Okay? Ibig sabihin, kailangan po ninyong, you have got to manage your expectations. Ha? You have got to manage your expectations. Pero kailangan po ninyong kumuha ng insurance kapag kayo ay may mga sasakyan. So nagkaroon tayo ng tinatawag na acts of God. Ibig sabihin, kapag kayong sasakyan nyo ay nalubog sa tubig baha, kahit papano meron kayong claim. Because before Undoy's time, wala naman tayong acts of God's insurance. Kaya nga nung araw, ako, sabi ko sa inyo, nag-corporate ako. Noong ako'y wala sa radyo. Meron akong I was employed bilang operations manager ng isang Japanese company na ang aming negosyo, ang kanilang negosyo, aliping sa gigilid lang kasi ko, ang kanilang negosyo ay rental ng mga sasakyan na limousine. Talagang mga high-end. Kontrata sa hotel, kontrata sa mall, tapos mga tourists ang kliyente. So nung Undoy, naroon kami sa garahe. Dami sasakyan. Walang magawa kasi punong-puno eh. Punong-puno yung sasakyan. Mabuti na lang yung ibang mga driver na nasa labas na. Naabisuhan na Punta ka sa mataas na lugar kasi ang bilis umakyat ng tubig, baha. Ang bilis umakyat. Eh yung kalsadang dadaanan mo, baha din. So ang hirap ikamada para mailabas. Eh nagkataon, yung mga sasakyan na nung araw na yon ay hindi booked, walang renta. Ito yung mga mamahaling sasakyan. Ha? Ito yung mga mamahaling sasakyan. Merong limousine, may Cadillac, I forgot the brand. Pero mahal, mahal na uri ng sasakyan. Nalubog po lahat ito. Nalubog lahat. Kaya yung aming kumpanya ay talagang heavy. Heavy yung naging losses nung time na yan. So ang nangyari, yung ibang mga sasakyan na nasa motor pool na binahan ng tubig, dahil wala pa tayong gaanong idea kung paanong aayusin yung mga sasakyan binahan.

0: sasakyan. Na alam na natin yung trick, ha? Tapos ang insurance nga nilagyan ng coverage ng acts of God. So dapat from ondoy alone, ayan, yung technical term ay force majeure. Ayaw kong gamitin kasi baka sabihin Robin Padilla na naman eh. Na architect Angelito Castillo Pilias. Magandang morning sa iyo ha, pati yung ating mga kabayan diyan sa Batangas. Okay. Teka muna. Naalala ko nung sinabi ni Ma'am Kimura Dolores na talagang matindi yung pagtaas ng ilog. Real talk ka dyan, Sir Johnny, I agree, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Okay. Sandali lang ha, yung iba na naghihintay na nasa kabilang gadget. I was in Mapua Architectural drafting annex building nung lumindol sa Baguio, sabi ni Architect Angelito Castillo Villas. Nasa third floor, ang lakas daw po ng sway pagtungaw niya sa window baha. Nakita niyang natumba yung aso, pero safe ang building kasi structurally adaptable sa earthquake. Naka-floating bearing foundation, ito yung may mga bulitas. Okay, kaya sumasayaw kapag ka lumilindol. Structural design, isipin nyo, Mapua building is prepared in time of memorial. Luma na yung building pero matibay eh. Hindi po naman natin talaga hindi natin kaya. Sorry, dali lang. Architect, pagka sinabi mong Mapua, the best talaga yan. Ha? The best talaga ang Mapua. So, hindi na-predict, kundi talagang napag-aralan nila yung pong mga pangangailangan sa mga ganyang klaseng sitwasyon because they know na ang Pilipinas ay parating sinasadya ng lindol, ng baha, ng ulan, etc., etc. So kinakailangan talaga yung gagawin o ginawa nila nung araw ay adaptable sa lahat ng weather condition. How we wish na lahat ng building ganyan. Ha? How we wish. Eh, tingnan po ninyo yung mga skyscrapers. Tingnan po ninyo yung mga bagong condominium na parang 25 kapag nakita mo. Magkakatabi. Kaya nga kapag ako, sir, merong tawag dyan. Pwede mong silipin yung loob. Ha? Merong may model unit. May open house kami. Tingnan mo yung loob. Ay, ang gara. Pero ang nipis. At parati mong tatanungin, ilang magnitude ng earthquake ang kaya nitong isurvive? Eh, yung mga ahente, hindi alam yan. Hindi alam kung ano yung isasagot. Eh tayo, nakita natin parang 5-1 tumpok ng condominium ngayon sa dami, that stretch of Rojas Boulevard. Kasi akala nila mag-boom ang Pogo business. Akala nila talagang magiging the next Macau ang Pilipinas, entertainment capital of the whole of Asia. Hindi nangyari. So yung mga condominium units, ayun, nakatenga. Ha? Imagine. Kung itong mga condominium units na ito ay punong-puno ng mga tao, tako po. Ang traffic dyan sa area na yan, kawawa yung mga pumapasok, kawawa yung mga walang masasakyan dyan sa area na yan, anak ng baka. O, sandali ha, force majeure, tama. Taiwan 101, nag-sway lang nung lumindol sa Taiwan. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Okay, sandali lang. Reports muna tayo. Meron po tayong mga reports pa. Standby lang si Chona Yu. Standby po si Chris Lucas. Unahin natin ang balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Nagbabalik si Romel. Go ahead, Mel. Please come in.
1: Mula sa Mataong Quezon City, tutungo naman sa mas malawak at mas mapaghamong pulis terrain ng Bicol, si Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Epektibo ngayong Agosto 27, inaasahang ako ni Silvio ang pamumuno ng Police Regional Office 5 o PRO.

0: 05 kapalit ni Police Brigadier General Erosito Miranda, nasasapit sa mandatory retirement. Isang miyembro ng Philippine National Police Academy Class 1997, bitbit ni Silvio ang malawak na karanasan sa investigasyon, intelligence, police operation at manhunt. Nakapagsilbi siya sa CIDG-NCR, naging provincial director ng Laguna Police, humawak ng mahalagang tungkulin sa Southern Police District at kalaunay pinamunuan ang Quezon City Police District. Sa QCPD, pinigting niya ang kampanya laban sa mga wanted persons, repeat offenders at iba pang kriminal sa pamamagitan ng Upland Bulabog, Galugad, warranty operations at iba pang programa. Ngayon, Bicol naman ang kanyang haharapin. 6 na lalawigan at iba't ibang hamon, kabilang ang illegal na droga, loose firearms, illegal gambling, organized crime, insurgency-related concerns at disaster response. Sa kanyang pag-upo bilang bagong regional director ng PRO5, inaasahin may pagpapatuloy ni Police Brigadier General Randy Glenn R.J. Silvio ang pinaiking na kampanya para sa kapayapaan, kaayusan at seguridad sa buong rehiyon ng Bicol. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: At marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Diretso tayo ng Maracanang. Naroon po si Chona Yu, nagbabantay, at ngayon ay maghahatid ng balita. Chona, magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Ginawaran ng pamantasan ng lungsod ng Maynila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Doctor of Laws Honoris Causa, ang pinakamataas na honorary degree ng universidad. Iginawad ng PLM ang parangal sa 58th Commencement Exercises na ginanap ngayong umaga sa Philippine International Convention Center Plenary Hall sa Pasay City. Sabi ni Pangulong Marcos, tinanggap niya ang parangal ng may lubos na pasasalamat at batid ang mga kaakibat na responsibilidad nito. Sinabi ng Pangulo na ang pagkilalang ito ay nagpapakita ng pagkakapareho ng paninindigan ng kanyang administrasyon at ng PLM na mahalaga ang edukasyon bilang daan tungo sa mga oportunidad, pag-unlad at pagtatayo ng bansa. Sinabi rin ng Pangulo na may espesyal na lugar ang PLM sa kanyang pamilya dahil minsang nagturo sa College of Law ng Universidad ang kanyang asawang si First Lady Liza Marcos. Ayon sa Pangulo, sa mga taon ng pagtuturo ng First Lady sa PLM, nakita ng kanilang pamilya ang dedikasyon ng Universidad sa paghahanda ng mga susunod na henerasyon ng mga Filipinong profesional. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigit. Marami balitang bit-bit mula kay Chona Yu. Dumako naman tayo sa report ni Chris Lucas. Go ahead, Chris, please come in.
3: Umabot na sa hindi bababa sa 160 ang bilang ng mga nasawi habang daan-daan pa ang nawawala matapos ang mapaminsalang flash flood na tumama sa border ng Nepal at China. Ayon sa Nepal Police, sa pinakahuling tala na nasa 157 bangkay na ang narecover sa Nepal habang tatlo naman ang nakumpirmang nasawi sa Tibet. Samantala, nasa mayigit 400 katao naman ang iniulat na nawawala sa Nepal kabilang ang daan-daang foreign tourists at pilgrims na nasa rehiyon ng tumama ang sakuna. Habang sa Tibet, ayon sa mga otoridad ay nasa 265 katao naman ang nawawala sa girong matapos manalasa ang mudslide sa border area. Malawak ang naging pinsala sa Rasuwa, Nuwakot at iba pang lugar sa Nepal matapos tangayin ang rumaragas ang tubig, putik at malalaking bato ang mga bahay, kalsada, tulay at hydropower facilities. Batay sa mga paunang assessment ng Nepal Disaster Authorities at pagsusuri sa satellite imagery, isang ice rock avalanche o pagguho ng bahagi ng glacier malapit sa Nepal-China border ang posibleng nagpasimula ng flash flood sa Lender River patungo sa Botokoshi River System. Nagbabala rin ng mga otoridad sa posibilidad ng karagdagang panganib habang patuloy na minomonitor ang mga ilog at mga unstable areas sa Himalayas. Patuloy naman ang search and rescue operations at inaasahang maaari pang tumaas ang death toll. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Salamat po ng maigit. Marami balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. Nako, kakapirasong minuto na lang yung natitira sa ating palatuntunan. Sabi pa naman ni Architect Angelito Castillo Pilias, mabuti araw-araw ng Johnny Gomez Live. Dati kasi Sabado tayo, Sabado yung Johnny Gomez Live. Mabuti daw po at araw-araw na ngayon, hindi na nabibitin. Pero araw-araw tayong bitin. Ha? Ma'am Kimura, bakit hi? Ha? Oh, inawardan lang ng PLM si Pangulong Bongbong Marcos. Hay. Ah, wala naman sigurong kaugnayan ito. Ma'am Kimura, walang kaugnayan. Ah, sige. Baka naman walang kaugnayan. Okay. Devastating flash floods and mudslides have wiped out buildings and bridges along the Nepal-Tibet border. Sa Nepal, yun daw pong mga bahay at mga lansangan were swept away by rushing water and mudslides. Pero bakit catastrophic? Bakit catastrophic? Bakit matindi yung epekto nitong Nepal-Tibet flash flood na ito? Ang sabi po ni Professor Liz Stephens, Professor in Climate Risk and Resilience dito po sa University of Reading, meron daw pong tinatawag na complex chain of hazards. Matindi, no? So, mukhang kapag binasa natin yung report, eh hindi lang po tungkol sa ulan, hindi lang po tungkol dun sa lindol, hindi lang po tungkol dun sa pag-uho ng lupa. Ang sabi niya, complex chain of hazards. Most people, according to Professor Stephens, think of flash floods as being caused by heavy rainfall. Ah, mabuti na ipaliwanag sa atin. Meron kasing nagsabi, ah, kaya baha. Ah, kasi malakas ang buhos ng ulan. Ha? Ah, yun daw pong pagbaha ay dulot ng malakas na buhos ng ulan. Mabuti na lang, meron pong isang technical na tao na nagpapaliwanag nitong naramdaman sa Nepal, Tibet. Most people, including that guy na nagsabi, ulan, baha, ulan, baha, ulan, baha. Most people think of flash floods as being caused by heavy rainfall. But in Nepal and Tibet, as in many other high mountain regions, they can also result from complex chains of hazards, including landslides, avalanches, and glacial lake outburst floods. This complexity makes early warning especially difficult. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mahirap manghula kung kailan papasok ang mga kalamitan. Mahirap manghula. Pero precaution is better than cure. Precaution is better than cure. Importanteng in place yung plano. Hindi pwedeng drill, drill, drill lang tayo. Practice tayo kapag may sakuna. Hindi ito nagtatapos eh. Ha? Practice tayo yung ating mga, anong tawag dito? Force multiplier. Barangay, itong kapulisan, itong ating mga hospital personnel, itong ating mga guro, etc., etc. And thus, common public. Practice tayo kapag merong 7.2 magnitude earthquake. Practice tayo kapag merong ragasan ng tubig baha. Hindi po pwedeng puro practice. Importante tayo ay handa. Physically, emotionally, and psychologically. Physically, emotionally, psychologically. Hindi pwedeng puro kwento nito. Okay? This complexity makes early warning especially difficult. While details remain sparse at this point, early reports suggest a 4.4 magnitude earthquake triggered an ice avalanche, which in turn blocked the Lende River. So, pinag-aaralan po ng mga siyentipiko kung ano yung talagang dahilan nitong sitwasyon na ito na kumitil ng buhay ng daang katao. So, dapat nating paghandaan. Hindi lang natin kinakailangang gawin itong mga drills na ito. The government needs to, you know, come up with a viable solution, come up with the needed project costs, come up with viable projections and project, you know, plans, etc., etc. Kapag kakumpleto na yan, ibaba natin sa taong bayan, because communication plays a very vital role. Wala na po akong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay. Thursday today, magandang tanghali na mga tropang JGL. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala.
4: Radyo Bandido News Flash Report.
0: Isinusulong ng Laguna First District Representative ang mga proyektong magpapahusay sa mga kalsada at drainage system sa lungsod na San Pedro sa Laguna. Para dito ay lumawak si Congresswoman Ann Matibag sa budget consultation ng Department of Public Works and Highways o DPWH kasama si Secretary Vince Dizon, kung saan kanyang iginit ang paglalaan ng pondo para sa mga proyektong direktang tutugon sa pangangailangan ng San Pedroian. Kabilang sa mga prioridad ang pagpapahusay ng drainage system upang makatulong sa pagtugon ng problema sa pagbaha, pagsasayos ng mga kalsada para sa mas ligtas at mas maayos na biyahe, ganyan din ang pagtatayo ng mga multi-purpose buildings sa mga barangay. Ayon sa tanggapan ni Congresswoman Matibag, layunin itong matiyak na ang pangangailangan ng bawat barangay sa San Pedro ay naririnig at naisasama sa pagpaplano ng pambansang budget. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, inaasahang mailalapit sa mga komunidad ang mas maayos na infrastruktura, mas ligtas na kapaligiran at mas mabilis na serbisyong pampubliko para sa bawat San Pedroian. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate
2: sa programang Mate.
3: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
6: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay. Thank you very much, Chonayu. Isunod naman po natin si Romel Madrigal, construction worker arestado sa Bawan, Batangas, na kumpiskahan ng baril at mga bala. Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Arestado ang isang 32 taong gulang na construction worker sa ginasang bypass operation ng pulisya sa barangay Playa Buwan, Batangas. Kinilala lamang sa alias na Gerald ang suspek na residente ng barangay Poblasyon sa Karatig Bayan na San Pascual ng nasabing lalawigan. Ayon sa Batangas Police Provincial Director Police Colonel L. Oliver Ebura, ikinasang operasyon matapos umanong may ugnay ang suspek sa ilegal na pagdadala o pag-iingat ng ilegal na armas. Nasamsam sa operasyon ang isang .38 caliber revolver na walang serial number at hindi natukoy ang tatak na may lamang mga bala. Na-recover din ang 5 piraso ng tigay 1,000 piso na mark money kabilang ang isang totong bills at 4 na budil money. Dinala ang suspect sa Bawan General Hospital para sa medical examination habang inihanda naman ng pulisya ang mga kinakailangan dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon kay Police Colonel Ebura, maaaring maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Si Jong Manlapas, mayroon pong pag-uulat. Budget consultation sa DPWH isinagawa para sa mga proyekto sa Occidental Mindoro. Diyan pa yung sinabing governor na yun?
5: Dolor.
1: Okay, Jong Manlapas, iulat mo.
6: Personal na sinangguni ni Congressman Odi Tariela kay DPWH Secretary Vince Dison at ilang matataas na opisyal ng ahensya ang mga programang pang-imprasaktura para sa Occidental Mindoro sa taong 2027. Kabilang sa mga prioridad, ang pagkumpleto ng Abra de Ilog Puerto Galera Road na mag-uugnay sa Occidental at Oriental Mindoro. Napag-usapan din ang mga hakbang para matugunan ang pagbaha dulot ng malalakas na pag-ulan, kabilang ang pagtatayo at pagsasaayos ng drainage structures at mga kulang o nasirang flood control structures. Kasama rin sa mga tinalakay ang pagtatayo ng karagdagang multi-purpose building at mga kalsada sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Pagtutuunan din naman noon ng pansin ang pagkukumpani sa mga tulay na nasira dahil sa mga nagdaang bagyo, kabilang ang tulay sa Sitio Kabilang Ilong, Barangay Wawa, Abra de Ilog na matagal nang hinihiling na maisaayos ng mga residente. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan, mga kaibigan, ano ha? Yung pong pagbaliktad nitong si Orly Gutesa, siya po yung unang nagburgare ng katotohanan hinggil po dyan sa pagdi-deliver ng mga maleta na may lamang milyong-milyong salapi. Ngunit, sinupal pala agad nitong si Pinky Lacson, Ping Lacson. Na fake witness, dahil nga po sa fake daw di umano ang pirma ng notaryo. Pero dito po, kaya medyo mahihirapan nga sila dito sa issue ni Orly Gutesa, dahil may mga video, may mga picture at may video ito pong si Saldico na kinikilala si Orly Gutesa na siyang nagdi-deliver o isa sa mga inaatasang mag-deliver ng maleta ng mga salapi. At yung sa video po ni Saldico, kung natatandaan ninyo, yung pong iniiwasan na mga pangalan na mabanggit, maging ng mga mambabatas, di ba? Yes. Puro si, ang papuri ay puro kay Martin Romualdez, lalo na itong si Luis Tro, binanggit po ni Saldico, yung pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez at ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. At sinabi pa niya na tama ang mga binanggit na mga pangalan ni Orly Gutesa. At mismo ito pong si Saldico ang nagpadala daw di umano, nagutos ng mga maletang puno ng pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez at ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Yan, kaya yan, mahihirapan sila sa puntong yan dahil with matching video with matching picture.
5: Pinakita niya balikot yung mga picture ng kasama niya na nagdi-deliver din. Naroon siya. Plus yung video pa ng asawa nung nag-uusap sila na recorded na pinalabas ni Mike Defensor.
1: At kahit sabihin pa na hindi kinikilala ng korte ang video, di ba? Pero may mas malaking problema kung kaya hindi pa rin ligtas itong sina Bongbong Marcos Jr. o ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang dating Speaker Martin Romualdez dahil doon sa tinatawag na political reckoning. Yan po ang higit na mas mahalaga kahit hindi tanggapin ng korte dahil hindi ina-acknowledge ng korte yung video, pero yung tinatawag po na political reckoning, yan ang hindi ligtas itong si dating Speaker Martin Romualdez at ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sapagkat kung ano po ang naiisip ng tao, na ibig sabihin, tao rin ang huhusga. Kaya hindi mahalaga kung may video, kung may tinatawag na affidavit o na hindi na cross-examine. Ang mahalaga, natandaan ng tao na ang binanggit na
7: mastermind o isa sa pinagdala ng maleta ay ang dating Speaker Martin Romualdez at ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Mm-hmm. Oh, so maliwanag po yan, ha?
5: Yes.
7: Kaya dyan mahihirapan ang dating Speaker Martin Romualdez.
5: Mm-hmm.
7: Yun sinasabi niyang pinababasura niya
5: mm-hmm.
7: ang mga kaso laban sa kanya, yung plunder yeah. at iba pang mga kaso.
5: Mm-hmm.
7: Eh, kailangan daw ibasura. Yeah. Pero paano maibabasura kung meron pong mga litrato
5: yes.
7: o kahit sabihin niyo pang AI, malalaman din kung AI o hindi yung litrato.
5: Mm-hmm.
7: Kaya dito mahihirapan po ang ating dating Speaker Martin Romualdez at ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kaya hindi pa rin sila ganap na ligtas.
5: Mm-hmm.
7: Ha? Kahit hindi pa ito kilalanin ng korte, pero sa isip ng tao, nahusgahan na sila. Mm-hmm. At yan din ang gusto nilang gawin sa ating Vice President Sara Duterte.
5: Mm-hmm.
7: Kaya kahit sa sinasabing mali, yung pagbanggit ng mga sinasabing mga salita,
5: yes.
7: katulad nung sinasabing scammer.
5: Mm, mastermind ng scammer.
7: Oh, master ng mga scammer.
5: Mm.
7: Yung sinasabi nilang lustay.
5: Mm.
7: At kung ano-ano pang mga
5: brat,
7: yes. pahayag na nagdi-describe na kung anong klaseng tao ito pong ating Vice President Sara Duterte. Kaya meron pong kautusan yung sinasabing Rule 18
5: mm.
7: Na nagbabawal sa sa salita yeah. nang tila nagdi-describe mm. sa tao, sa kasama,
5: mm. yes.
7: at hindi yung pong

0: pasisinungalingan. Kahit pasabihin mong video yun, ha? In-acknowledge po ni Saldico.
1: Yes.
0: Paniniwalaan yun eh. Dahil siya yung chairman ng Appropriation Committee. Mm. Siya po yung nagtatalaga ng mga pondo kung kanino dapat mapunta.
1: Mm.
0: Ha, yung mga pondo na napupunta doon sa mga kasabot nila na mga proponent o mga mambabatas para hindi na lamang po sila magsalita.
1: Yes.
0: Di ba? Iniwasan nila na may magbanggit ang kanilang pangalan. Pero si Saldico mismo ang nagsabi na tumpak ang sinabi nito pong si Orly Gutesa, ha, na siya ay nagdala ng pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez at sa dating Pangulo, eh sa kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Mm-hmm.
0: Yan, mga kaibigan, maliwanag po yan, ha? Oh, kaya kahit ano pang gawin ninyo na pag-describe, ha, na tila nahusgahan na, na tila nasintensya ninyo sa panig ng prosecution, ang ating Vice President Sara Duterte, hindi po yan tatalab sa isip ng taong bayan dahil nauna na eh yung mga pahayag, ha, nitong dati ay 18, di ba?
1: Yes.
0: Na ngayon ay bumaliktad ang 4, kaya 14 na lang plus 3, ha? Eh, paniniwalaan po yan. Kaya nakita naman ninyo, kabi-kabila ang mga kaso na hinaharap, ha? Kung saan-saan lugar nila sinasampahan ng kaso.
1: Gusto besides Mindanao na kaso niyan.
0: Kung saan-saan po sinasampahan ng kaso.
1: Tantad ng kaso.
0: At doon mabuti naman, suportado ng taong bayan.
1: Yes.
0: Ah, suportado po ng taong bayan dahil saan naman kukuha ng ganong karaming pampiyansa itong si Attorney Baligod. Ha? O kaya marami ang sumusuporta, kaya patuloy na nakapagpapiyansa ang mga magigiting na 14 plus 3, 17 na sila, di ba? Na sundalo na sinasabi nga tuloy ang laban at tuloy ang kanilang panindigan hanggang sa dulo anuman ang mangyari. Kaya dapat lang na suportahan po natin ang ating mga sundalo na naninindigan para sa katotohanan, sapagkat ang kanila pong ginagawa ay hindi lamang para sa kasalukuyang, kundi maging para sa kinabukasan ng mga susunod pang mga henerasyon.
1: Yes.
0: Dahil kung ito po ay palalampasin natin, ito ay magtutuloy-tuloy na.
1: Yes, ha? Mas lalala
0: dahil pa nakita nila na, ay pwede, trillion eh. Tayo susunod tayo kahit na 3 trillion, gawin natin.
1: Yes.
0: O, paano na ngayon ang taong bayan? Paano na ngayon ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon? Kaya yung pondo, kaya bumaha, ha, sabi nila, ang pag-ulan ay bunga ng kalikasan. Dulot po yan ng kalikasan. Pero sa ngayon, kaya bumabaha, ay dahil naibulsa ang salapi para mapigil ang baha. Hindi po inaalis na bumaha. Pero hindi katulad ng pagbaha sa ngayon na parang nasa dagat ka na.
1: Yes.
0: Ang
1: pastao na eh.
0: Ang baha rumaragasa ang alon, ha, parang dagat, mga kaibigan. Ang madaanan napapalis. Bahay nawawala, tinatangay ng agos. So ang dulot po niyan ay lalong labis-labis na kahirapan para sa mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Kaya
1: udus at pasakit.
0: Kaya medyo talagang mahihirapan tayong mga mamamayang Pilipino kung hindi po tayo maninindigan. Kailangan po manindigan tayo. Dumaan ako dyan sa Diwasang Bonifacio. Maraming tao. Wala na yatang uwian yun. Ha? Ewan ko.
1: Hanggat kaya, dun sila.
0: Oo. Talagang dapat na magsama-sama po ang taong bayan eh. Hindi para magrebelde, kundi sa isang mapayagan.

0: Yapa at matahimik na
1: paraan na,
0: na umaayon sa ating sariling batas. Gusto natin na maitama ang mga pagkakamali sapagkat natatakot tayo para sa mga susunod na henerasyon.
1: Yes.
0: Oh, so kailangan po lahat tayo ay magsama-sama, manindigan po tayo at magsanib puwersa, hindi para sa revolusyon kundi para ipakita yung kapangyarihan ng tao,
1: yes,
0: na mas makapangyarihan ng taong bayan kumpara sa mga nasa gobyerno sapagkat tayo lamang po ang naglagay sa kanila sa posisyon at tayo pa rin ang nagpapasweldo sa kanila.
1: Yes.
0: Yan,
1: mga public kaibigan. Servant.
0: Pero ang masaklap, eh, tayo rin ang pinagsasamantalahan, ginagahasa ang ating kabangyaman, ha, nang wala tayong kamalay-malay.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero ngayon na tayo ay nalaman na natin ang katotohanan at may mga nagtitistigo, may nagpapatunay na totoong may ninakaw na salapi mula sa flood control funds, mga kaibigan. So, yan ang maliwanag na dapat ay itama natin para hindi na maulit at nang ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay maging maliwanag,
1: yes,
0: sinliwanag ng sikat ng Haring Araw,
1: mm-hmm,
0: na sinasabi nitong si Rapi Tulpo, Senator Rapi Tulpo. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Doon sa at testigo.
1: Yes.
0: Ayan, mga kaibigan. Pero tayo ay nagpapahayag na maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw kung tayong lahat po ay magkakaisa, kung lahat tayo ay magkakapit kamay,
1: yes,
0: kung lahat tayo ay magtutulong-tulong para mawakasan ang ginagawang pagkakamali at pang-aapi sa taong bayan ng mga iniluklok natin sa kapangyarihan na siya rin pong umaapi, umaalipin sa taong bayan.
1: Yes.
0: Iniligtas tayo ng mga nangabuwal na bayani sa kamay ng mga dayuhan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman po tayo nakaligtas mismo sa kamay ng ating kapwa mga Pilipino na tayo pa ang nagligtas sa kanila sa kapangyarihan. Ngunit tayo rin ang kanilang binubusabos,
1: yes,
0: at hindi tayo ang boss, kundi baliktad po,
1: mm-hmm,
0: sila ang lumalabas na boss at tayo ay mga busabos.
1: Yes.
0: Kumpara, kung gugunitain natin ang sinabi ng yumaong naging Pangulo Noynoy Aquino, kayo ang aking boss.
1: Mm-hmm.
0: At nang maupo naman si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, sinabi ni dating Pangulong Duterte na taong bayan ang employer,
1: yes,
0: ng mga empleyado sa gobyerno at sila ay nagsisilbi lamang mga empleyado.
1: Mm-hmm.
0: Which is right.
1: Yes.
0: Ah, dahil tayong nagpapasweldo, mm-hmm, tayo rin ang naglalagay sa kanila sa posisyon. At yung mga inilagay natin sa posisyon, may kapangyarihan kaya pwede silang magtalaga ng mga taong makakatulong sa kanila. Tulad ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na nagtatalaga ng mga gabinete,
1: yes,
0: nagtatalaga ng mga kalihim para makatulong sa kanya sa pagtupad ng kanyang tungkulin upang maiayos, mapaunlad, maiangat ang buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino at maipagtanggol ang ating inambayan kung kinakailangan.
1: Yes.
0: Pero mukhang bigo tayo, mga kaibigan, dahil wala po tayong nakikita na kahit na anong magsasabi na ang bansa ay umuunlad, na ang buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino ay gumagaang ng gumagaang sapagkat halos lahat ng bilihin, lahat ng babayarin ay hindi na po maabot.
1: Puro pataas.
0: Hindi na maabot ng kamay. Hindi na tayo natin kayang bayaran.
1: Yes.
0: Ha? ang mga taxes, iba-ibang taxes, ha? Kahit na yung dinadaanan natin, may toll na babayaran. Yes. Biruin mo, kung magmumula ka dito sa Maynila hanggang sa saan ba yung ano, sa South, sa NLEX, ha? Eh, aabot po ng 1,000 yes. yung papunta at pabalik. Yes. Di ba?
1: Skyway.
0: Oh, Sus Mariano, garapong walang asukal.
1: NLEX.
0: Eh, samantalang araw, nagkakasya nga tayo sa bus. Di ba? Nakakarating din naman tayo ng maluwalhati sa ating mga patutunguhan. Ngayon, eh, kailangan gumastos ka. Kailangan dumaan ka sa Skyway, ha, sa Expressway, para maging mas mabilis di umano ang iyong pagbabiyahe. Dahil sa mga kalansangan ay traffic. Traffic po. Yes. Ngayon yan ang kanilang pinang-aakit para dumaan tayo sa Skyway. Yung sobrang traffic na tila hindi naman nila tinutugunan. Mm. Di ba? Na kunwari tinutugunan pero kailangan maglabas ka o eto pang merienda mo. Dahil kahit wala kang violation, huhulihin ka.
1: Gagawang ka ng violation.
0: O beating the red light. Mm. O nag-turn left ka, bawat. O, di ba? Kaya, yan po ang buhay nating mga mamamayang Pilipino. Lumalabas na tayo ang bumubuhay sa kanila. Tayo pa rin ang kanilang hindi lang ginakain, kundi nilalamon nila ang taong bayan. Kasama sa salaping nilalamon nila ang taong bayan. Yes. Sapagkat, tayo ang tagagaod eh. Mm. Kumbaga sa bangka, tayo ang
1: sagwan.
0: Sagwan ang sagwan. Sila nakaupo lang, nakahalukip at nagtatawanan. Pinagtatawanan tayo, pawis na pawis tayo, hirap na hirap tayo sa pagsagwan habang sila ay nakahalukip at nagtatawanan sapagkat yes. pinagtatawanan nila ang sambayan ng Pilipino. Mm. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, hanggang ngayon, patuloy tayo niloloko.
1: Yes.
0: Ah, niloloko po tayo eh. Di ba? Yung mga ginagawa nila, mga puro kasinungalingan, umaangat ang buhay ng mamamayang Pilipino. Paano aangat? Wala namang mga trabaho, mas marami ang walang trabaho. Pero pagka nagbigay ng press release, marami po ang nagkaroon ng trabaho. Katulad na lang
1: yung
0: sinasabi nila, napaksilika. Ang kanila ding pinang-iinganyo para mapayag ang taong bayan ay magkakaroon ng milyon na magtatrabaho. Diba? So marami po ang umaasa ng trabaho para may ipambuhay sa kanilang pamilya at mismo sa kanilang mga sari-sarili. Kaya medyo yung iba, okay, nagtatanggol sa paksilika. Pero kung ang iyong pananaw ay hindi lamang sa pangkasalukuyan, kung hindi sa pangmahaba ang panahon, makikita mo na maaaring may dala na problema yung paksilika. Kaya tinatanggihan po sa mga estado ng Amerika na gusto nilang paglagyang katulad ng South Carolina at sa Missouri. Tinanggihan po nila, nag-organize sila ng mga grupo na tumututol diyan sa paglalagay o pagtatayo ng paksilika sa kanilang lugar. Tayo, wala tayong kibo. Dahil sinasabi nga, kung iisipin, yan po ay makabubuti para sa Pilipinas. Yun ang kanilang press release.
1: Yes.
0: Sapagkat marami ang
1: nabibigyan
0: magkakaroon
1: trabaho.
0: Ng trabaho. O pero yung halimbawang sakuna na maaring idulot, sakit na maaring idulot,
1: yes.
0: di ba?
1: Epekto sa kalikasan.
0: At yung epekto sa kalikasan. Oh.
1: Yes.
0: Kaya hindi natin iniisip yun. Ang iniisip agad natin, magkakaroon tayo ng trabaho.
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: Dapat balansehin natin yun.
0: Dapat isipin din natin, baka isang taong ka lang nagtatrabaho, may sakit ka na. Eh, dahil yung dalang radiation din yun eh. Mm-hmm. Di ba? Yung pollution.
1: Yes.
0: Oh, kaya hindi lang isa, dalawa, maraming Pilipino ang maaapektuhan. Bukod pa sa mababawasan yung food sufficiency natin, dahil 72 mga magsasaka ang maitataboy diyan sa pagtatayo ng Pax Silica sa Tarlac hanggang sa Clark Field. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala, at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo makapagpapadala ng inyong mensahe. Pakiusap po. Pakiusap ng inyong lingkod. Pakiusap po namin.
1: Yes.
0: Sa palatuntunang pulso ng sambayanan, na sana po i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyong i-share,
1: yes,
0: sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat.
2: Lady, I'm your knight in shining armor.
3: That's not Kenny Rogers. That's Philip Arabit. Bistro RJ's special show for the month. Put this on your calendars. On September 16, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. The Kenny Rogers of the Philippines at Bistro RJ. Featuring Philip Arabit, who is widely known as the Kenny Rogers of the Philippines. Listen to his soulful vocal style and renditions of classic 70s and 80s soft rock. Back to back with the Banda Latina, headed by Mai Castro, a premier Filipino Latin jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars, September 16, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now.
4: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
5: the best food and treats for your dogs.
6: The best dog places to visit.
7: The best training for dogs. Okay. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
4: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
0: Ng mga taong ibinoto ninyo, ng mga mamamayang Pilipino, ha, na nakikita natin yung kanilang kakulangan sa kakayahang mag-isip, mm-hmm. di ba?
4: Yes.
0: Kakulangan sa tamang asal. Mm-hmm. Akala nila, porque sila ay mga senador na, mga untouchable na sila, na parang tila mas makapangyarihan pa sila,
4: mm-hmm.
0: ah, sa ating makapangyarihang Ama,
4: yes.
0: di ba?
4: Yes.
0: Ang ating Diyos Ama. Oh, kung magsikilos, kung magsipagsalita, oh, biruin mo, hiyain mo yung isang testigo.
4: Yung mga testigo, inihiya.
0: Na hindi mo kahit
4: kaunting
0: paggalang, respeto,
4: yes.
0: hindi mo man lang binigyan, ininsulto mo pa.
4: Mm.
0: Oh, eh, hindi yata maganda yon, di ba? Mm. Sapagkat kayo, tinitingala kayo ng taong bayan.
4: Yes.
0: Dapat maging simbolo kayo ng kagandahang asal.
4: Yes.
0: Ha? At simbolo din kayo ng pagiging isang patas bilang mga senator judge.
4: Yes.
0: O eh, nakikita namin hindi kayo patas eh. Ang gusto ninyong mangyari, yung gusto ninyo na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte para mapagtakpan ang ginawa ninyong pang-aabuso sa mamamayang Pilipino na akala ninyo ang pondo ng bayan ay pera ninyo, mm-hmm. salapin ninyo.
4: Yes.
0: Ha? Wala kayong halos pinatawad na para sana yung mga pondo na yan ay magamit sa mga makabuluhang proyekto,
4: yes.
0: para sa pag-angat ng buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino, para sa kaayusan ng ating bansa, para sa paglakas ng ating depensa kung sakasakali.
4: Mm-hmm.
0: Pero saan ninyo ginamit? Nasaan na ngayon yung trilyong, umabot sa trilyong mahigit piso ang salapi na ibinusa ninyo bilang mga public servant.
4: Yes.
0: O, nasa
4: dapat
0: yung,
4: pagsulit nyo sa tao
0: yan. Kahulugan ng public servant, kaya nga hinahanap natin, yes. yung accountability,
4: mm-hmm.
0: para i-account nila,
4: yes.
0: isumitin nila sa tao kung saan napunta, kung saan nila ginastos yung pondo na yan na umaabot sa mahigit trilyong piso.
4: Yes.
0: Pero wala kayong maipaliwanag at salip magpaliwanag kayo, pilit ninyong iniiwas, ha, na malantad ang katotohanan. Pilit ninyong iniiwas na masangkot ang inyong mga pangalan para manatili kayo sa kapangyarihan. Di ba?
4: Yes.
0: Yan ang gusto ninyong mangyari. Oh, pero hindi na ninyo mapipigilan. Sa umpisa, Pwede. Mm-hmm. Pero sa lumaon at lumaon, hanggang sa ngayon, eh, wala na, alam na eh, nasa, kumakalat na, nagbabiral na sa social media, yung sinasabi ng mga Diskaya ba, na 51 na mga contractor, mga kongresista na contractor pa, ha? At iba pang mga tauhan ng gobyerno na nakatanggap ng mali-maletang salapi ayon sa 14+3 na mga sundalo. Yan, mga kaibigan. Kaya, paano ninyo, ha? Kaya, puro kaso ang inaabot. Gusto ninyong maipakulong, ha? Para tuluyang tumahimik ang mga nakakaalam ng katotohanan na siya ninyong ginawa sa masigasig na nag-uusig ng katotohanan kung saan napunta yung mahigit trilyong piso na dati ay chairman ng Blue Ribbon Committee na ngayon ay pinalitan ng bagong chairman na si Erwin Tulpo o Eric Sylvester, di ba? Ngunit balinto na sa dapat mangyari dahil yung nag-uusig ay sangkot.
4: Yes.
0: Sangkot po dito sa sinasabi ng mga dating sundalo na tumanggap hindi lang pala 6 kundi 8 maletang salapi na dinala nila mismo sa tahanan sa Valle Verde. Di ba? So paano ninyo pasisinungalingan niya? Kaya lahat ng panggigipit ay ginagawa ninyo. Kasabay din, kung hindi nila makuha sa panggigipit, sa pananakot, oo, perang ng pera. Eh, pagka pera na ang umandar, mahirap pong tanggihan.
4: Yes.
0: Sino ang tatanggi sa 25 milyong piso? Eh, hindi lang balde-balde, kundi dram-dram na pawis ang kailangan mo para kitain mo yung ganyang kalaking halaga. Unless ikaw ay may negosyo, di ba? Katulad ng mga negosyanteng kumukontrol sa ating mga, sa ating ekonomiya.
4: Yes.
0: Si Jojo Sikat, may pag-uulat, defense panel, spokesperson, attorney POA, maghahanap ng kapalit na spokesperson matapos ang ruling ng impeachment court. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Kinumpirma ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael POA na urgent na silang maghahanap ng kapalit na spokesperson matapos ang ibinabang ruling ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero. Kabilang nga sa ruling na ibinaba ni Escudero na ang spokesperson ay hindi dapat kabilang sa legal team ng prosecution at depensa upang mapangalagaan ang kredibilidad ng korte at maiwasan na makapagsalita sa merito ng kaso. Ayon kay POA, kanyang kakausapin ng kliyente at respondent na si Vice President Sara Duterte upang ipalam ang naging ruling ng presiding officer hindi lamang sa isyu ng takapagsalita ng defense and prosecution kundi yung mahigpit na pagbabawal na mabanggit ang merito ng kaso at makapagsalita ng hindi kaaya-aya sa panayam maging ang respondenta. Aminado si Attorney POA na medyo risky na sa kanila ang manatili siyang spokesperson dahil minsan may katanungan ng mga media na maaaring makaapekto ang kanyang sagot sa merito ng kaso. Pero hindi niya aniya masisisi ang media dahil parte ito ng kanilang trabaho. Bilang mga abogado, handa naman aniya sila na sumunod sa ruling ng presiding officer. Humihingi rin ang paumanhin si Attorney POA sa mga nakalinya na mga panayam sa mga istasyon ng radyo-telebisyon dahil kinansila niya ito bilang pagsunod nga sa ruling ng impeachment court.
6: Tonight and tomorrow na interviews because I message the people concerned and I beg to offer the interviews kasi nga mahirap na baka masakulan tayo sa mga penalties. And but I appreciate of course the ruling, me as the defense team appreciates the ruling of the presiding officer. I'm sure you'll ask me whether we agree totally or not, but to be honest, we don't want to comment any further. Sa atin, yun ang ruling ng court, kahit naman sa regular courts, no, kung anong ruling ng court, susunod lang talaga tayo.
5: Wala. Ako, si Giorgio Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bantiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Giorgio Sikat. Isunod natin si Romel Madrigal, higit 500 transport at maritime personnel sa El Nido, Palawan yan, sumailalim sa drug test. Romel Madrigal, ibalita mo.
7: Mahigit 500 transport at maritime personnel ang sumailalim sa drug test sa isinagawang 2 araw na upland harabas sa El Nido, Palawan. Isinagawa ang drug testing sa El Nido Transport Terminal sa barangay Kurong-Kurong na tinutukan ang mga driver ng van at tricycle na umabot sa 385 public utility vehicle drivers ang sumailalim sa pagsusuri. Kinabukasan ay pinagpatuloy ang operasyon sa San Fernando Port kung saan sumailalim sa drug test ang mga boat operator, boatmen at crew members ng mga expedition boat. Umabot naman sa 151 individual ang sumailalim sa pagsusuri sa port at wala namang nagpositibo sa nasabing grupo. Sa kabuuan, 536 na transport at maritime personnel ang sumailalim sa drug test kung saan isang individual lamang ang nagpositibo. Ayon sa PDEA, sumailalim sa paunang assessment at dokumentasyon ang mga nasabing individual at inirepair sa kaukulang programa para sa karagdagang ebaluasyon at nararapat na intervensyon. Layunin ng Oplan Harabas na makatulong sa pag-iwas sa paggamit ng illegal na droga at may sulong ang kaligtasan sa pampublikong sakyan at biyahe sa karagatan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po natin si Jong Manlapas. Patunayan ang impeachable offense gamit ang ebidensya, hindi insulto, ayon kay Vice President Sara Duterte. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
8: Iginig ni Vice President Sara Duterte na dapat patunayan ng mga prosecutor at miyembro ng Kongreso ang mga kasong impeachment laban sa kanya gamit ang konkretong ebidensya at hindi sa pamamagitan ng insulto, haka-haka o political theatrics. Ayon kay Duterte, dapat umano ay kampante ang mga nagsusulong ng impeachment sa lakas ng kanilang kaso at hindi na kailangan mangalap pa ng ebidensya habang isinasagawa ang paglilitis. Sinabi rin ng Vice Presidente na hindi nagpapatunay ng kaso ang pagtawag sa isang testigo na stupid, ang pag-akusa sa kanya bilang mastermind of scam o ang pagtukoy sa isang testigo sa kanya bilang brat. Ayon kay Duterte, ang mga insulto ay hindi ebidensya at nagpapakita lamang mano ng pagtatangkang magmukhang kumpiyansa sa kabila ng mahihinang presentasyon ng kaso. Dagdag pa niya, habang nalulubog sa baha at kahirapan ng bansa, tila walang napapanagot dahil mas inuunaw mano ng administrasyon ng impeachment, paghati sa 2027 budget at paghahanda kung paano babaguhin ang konstitusyon upang manatili sa pwesto ang mga kalya doon ito. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: At Jong Malapas. Basa na tayo, wala na yata. Sige, basa na. Tira na.
9: Sabi ni Sir Fernando Claros, good morning po Tita Carmen and Kuya James.
0: And Agway, good morning Tita and Sir. Boyet Velasco, gandang umaga po, ma'am, sir.
9: Sabi naman ni Sir Denzel Moano, wow, live sa RJ Studio. Good day, Tita Carmen, Brother James. Thanks, umuulan this morning. Medyo lumamig.
0: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, good morning, Tita Carmen at Sir James.
9: Sabi ni Sir Elazar Herman, good morning po. Rodolfo Herman ito.
0: Thank you. Bernard Marcelino, good morning po. Sabi ni Rick Oracion, good morning, Tita Carmen, Sir James, shared and like.
9: Thank you po.
0: Thank you.
9: Mula naman kay Mama Lu Florendo, good morning po, Tita Carmen, Kuya James, from Emilio Florendo.
0: From Randy Ranz Santisas, Listening. Thank you.
9: Yes. Wala naman kaya si Jeans Dennis Hermojano. Shout out to Chantal. Sabi nga sa song ni Stephen Bishop, Save Me for a Rainy Day.
0: Wow. Romantiko ka, Dennis.
9: Si Dennis eh.
0: Sabi ni Julie Manawis, good morning po, Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Danilo Turbeles, ah, yung nakita ko na, Kuya James Gojo, mabuhay kayo ni Tita Carmen sa inyong programa at ang DZRJ go-go-go sa pagpapaintindi sa ating mga matinong sambayan ng Pilipino ang nangyayari sa ngayon administrasyon, kundi paglulokohin lang nila ang taong bayan. Hindi na nila maluloko ang sambayan ng Pilipino. I.S. Duterte sa 2028 for President.
9: Sabi ni Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Menchime, blessed Thursday morning po, Ma'am Carmen, Sir James, regular listener, Radyo Bandido, DZRJ. Thank you, Menchime.
9: Mula naman kay Sir Fernando Claros, ang sabi ni BBM, nasa Senado na daw ang pag-iimbestiga kay Pinsan Martin na ipinatigil nga ang Blue Ribbon Committee. Hindi ba niya alam kung may Blue Ribbon pa na mag-iimbestiga?
0: Sabi ni Billy Mor Velasco, good morning po, ma'am, sir. Sabi ni Danilo Turbeles, good day, Tita Carmen and Kuya James. Ang impeachment kay Vice President Sara Duterte sa pagpipilit ng mga prosecution na ma-impeach si Aguila ng Pilipinas, Pretty Woman, Inday Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Ang mga ang mga matitinong sambayan ng Pilipino, gusto nila maibalik ang isang Duterte para ayusin ang nabubulok na bansa dahil sa kawatan, magnanakaw, kurap sa kasalukuyan gobyerno. Pag nanalo sa 2028, si Pretty Woman, Inday Sara Duterte, at mapo sa palasyo ang mga nagkasalang mga salot na mga kurap, putol, kamay, braso ang sintensya sa kanila para hindi na sila pamarisan. Mercy Fernandez, sige.
9: Wala naman kasi Fernando Claros, walang mabigat na evidence at credible witness ang prosecution. Kaya kung ano-ano na lang tactical foul and ang pinapairal nila para hindi mauwi sa four-letter release na pangako.
0: Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, number sinungaling, ang number one sinungaling ang BBM government, ba?
9: Sabi ni Mami Winnie Kalingasan, sa buong pamumuno ni Bangag, walang ginawa kundi magnakaw at ipakulong ang mga tumutulik sa kanyang pagnanakaw sa tax ng taong bayan.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Congresswoman Jay Luistro, di na raw ipapatawag si Colonel La Chica. Bakit po ayaw na kasi ni Colonel La Chica? I will. The truth anytime. The truth anytime. Opo, sang-ayon naman si Colonel Raymond La Chica.
9: Ipatawag siya.
0: Na ipatawag siya sa pamagitan ng subpoena. Yes. Kailangan legal, di ba? At siya naman ay handang magsabi ng totoo.
9: Yes.
0: Ang tanong, bakit nga? Sabi, pag-iisipan pa daw ng both side.
9: Hindi na nga daw kailangan eh. Sabi niya ka muna.
0: Bakit hindi patawag kung si
9: La Chica
0: ang magiging susi?
9: Yes.
0: Dahil sa kanya ibinigay, ipinagkatiwala ang 125 million confidential fund kung saan niya ito dinala at kung sino ang pinagbibigyan niya.
9: Yes.
0: Siya lamang po ang tanging makakasagot. So, bakit ayaw niyong ipatawag?
9: Yes.
0: Dahil sigurado na mabubuking na kayo ay nagsisinungaling.
9: Mabubuo diba? Kwento
0: sapagkat,
9: eh.
0: Sapagkat yung sinasabi nga na palagi-palagi na sinasabing kasinungalingan, nagmumukhang totoo.
9: Mm-hmm.
0: Yan ang ginagamit ninyong estratehiya, hindi lamang sa loob mismo ng Senate Court. Mm-hmm. Maging sa labas, sa mga mm-hmm. press conference, ha, mm-hmm. ng bawat isa sa inyo. Mm-hmm. O lagi niyong sinasabi, silustay, mm-hmm. magnanakaw, ha? Yes. O parang ibinubuo niyo na sa isip, kinukondisyonan ninyo na ang inyong, ang mga taong bayan na talagang lustay at mapagsamantala ang ating Vice Presidente Sara Duterte.
9: Yes. Sabi ni Sir Jesdens Almuano, decision is the key. 2028.
0: Tama yan. Kasi sa huli, tayo rin ang magbubukas, maglalantad ng katotohanan sa pamamagitan ng hindi na po pagboto dyan sa mga taong dawit at sang, o dawit sa tinatawag na flood control scam. Mm.
9: Sabi ni Mawini Kalingasa, nakakalungkot pag hindi si Sara Duterte naging Pangulo sa 2028. Si Sara lang may malasakit sa bansa at sa kapwa.
0: Eh, sabi niya natangin si Lenny Robredo raw, dating Vice President Lenny Robredo, ang pwedeng itapat kay Vice President Sara Duterte. Pasensya na po sa aking sasabihin, eh hindi po yung klase ni Lenny Robredo. Bagay, pareho silang abogado. Mm. Abogado rin si Vice President Lenny Robredo. Pero nakikita natin sa kanyang personalidad na wala siyang, ano eh, wala siyang tinatawag na political will.
9: Mm.
0: Wala sa kanya yung tapang na mayroon ang ating Vice President Sara Duterte. Diba? Nakita ninyo sa halagang 500,000 piso. O bumabaliktad na ang mga dila. Yung mga dating magdanakaw yan, sinungaling yan.
9: Mm.
0: O ngayon, ang dami nang nagagawa.
9: Mm.
0: Ha, parang pinakamabuti na sa inyo. O, paano namin kayo boboto? Double standard kayo eh.
9: Mm.
0: Ha, pagkakaharap, mabuti. Pagtalikod, sinungaling kayo. Di ba? Ay, Sus Mariano, sige.
9: Wala naman kay Sir Fernando Claros. Ang sinasabing magkakaroon ng mga job offering dyan sa Paksilika, pambubudol lang yan dahil ang mga mag-employ kailangan highly educated experts.
0: Opo, dahil mga AI.
9: Mm.
0: Sabi ni Eduardo Lim, morning po tita at James, ingat po palagi. Salamat.
9: Thank you po.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Pilipinas, payag ba tayo na iban ang Facebook sa buong bansa? Ikaw, Meta, payag ka? Ano, balik tayo, mano-mano? Eh, yung iba, lalo na yung mga politiko, hindi sila pumapayag kasi nagagamit ang social media para puhubaran sila ng pagkatao para malaman ng iba na sila ay mga sinungaling.
9: Mm-hmm.
0: Dahil yung iba nating mga mamamahayag, kahit alam na kawatan, sasabihin santo. Mm-hmm. Di ba? Nakita mo yung sabi ni Congresswoman Luis Tro, kung walang Romualdez, wala tayong tupad. Kung walang Romualdez, wala tayong AIX. Puro si Romualdez ang inyong pinupuri na halatang halata kayo, na kayo ay mga tao ni Romualdez.
9: Sabi naman Mercedes Reyes, good day po, Tita Carmen, Kuya James, sobrang bastos sa magkapatid na tulpo. Ganyan ba ang iboboto niyo na presidente? Eh kahit senador, nakakasok ka na eh.
0: Eh, ewan ko nga ba, tandaan na lamang po ninyo, isulat ninyo. Ngayon, pag muli, naluklok yan sa posisyon. Tandaan ninyo, meron pa tayo dyan George Garcia, COMELEC chairman, ha?
9: Mm.
0: Oh, eh, baka nga maluklok yan. Ewan ko lang kung ano mangyari sa Pilipinas. Hindi pa nga presidente, nakita ninyo, may power na para kung saan niya gustong ilagay ang pondo, kung kanino niya gustong ibigay ang pondo, ay siya pong nangyayari.
9: Mula ka, Sir Ortohead, 100% to, yung Paksilika. Death yan, death center yan. EDCA yan, nuke bases din yan. Ban sa Amerika ng masa yan, distraction yan, mass distraction yan, violation ng global peace, constitutional environment at ekonomiya ng Pilipinas, yung sovereignty ng Asia at RP.
0: Sabi ni Anna Gray, tita, yung private prosecutor na si Divina Disgracia, Divina Gracia, ay parang mali-mali, kulang sa kaalaman. Eh, biruin ninyo, abogado ka, hindi mo alam kung sino si Marcial Bonifacio. halos lahat, pati bata, alam.
9: Mula kay Sir James Denzel Muano, yes, tita. Mga resource guests o witnesses, kawawa, binabastos, unethical, and disgusting.
0: Sabi ni Anna Gray, tulong ang dalawang tulpo sa hearing sa paralalait sa mga witness.
9: Sabi naman ni Sir Fernando Claros, paano kaya kung may sanction power na tulad ng pinapayakal ni Trump sa ICC? Kung may power, dapat sampulan ng tulpo brothers. Sabi ni Mawini Kalingasan, pilitin at pilit talaga ang pag-iimpis nila kay BP Sara. Nakakalungkot ang ginagawa ng mga senator, judges, sa mga witnesses, lalo na si Rapi at Ping.
0: Dahil mahina po ang alam nila, nararamdaman nila eh. Hanggang ngayon, wala pa silang napapatunayan. Kaya nagsapa naman sila ng kaso sa Department of Justice. Ha? Paano ngayon yung
9: sinasabi? Panagal sa RTC at sa NCT.
0: Sus Mariano Garapong, walang asukal na ginagawa nitong mga nasa administrasyon para mawala lamang ang ating Vice President Sara Duterte. Bilyon-bilyon ang inyong ginagastos na salapi ng taong bayan. Di ba? Kung yan ay inyong mga salapi, ang ginagastos ninyo, bilhin mo, 25 million a day. Yes. O dapat bigay din kayo ng accountability.
9: Iresibo
0: sa inyo nagsimula yung mga accountability na yan. So, kayo ngayon ang magpakita na ehemplo na kayo ay nagsusulit sa mamamayang Pilipino.
9: Sabi naman ni Sir, wala tayo alam ko.
0: Si Ilang Cruz na nanonood, magandang umaga.
9: Ilang.
0: Na Gray, sobrang dami na naman ang mga pinangangako ng Pangulo na alam naman natin na hindi magkakatotoo. Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir James.
9: Sabi ni Ma'am Oye Gloria Ong, paano yung masasampulan ba yan si Tulpo? Nag-adlib na naman ng side comment na tanga-tanga. Tangahan daw. Pumalag na nga si witness eh.
0: Oo nga.
9: O baka naman nagtatanga-tangahan din si Senator Scudero. We ready niya na dinig yun. Dapat si Gatchelia na lang ang naglista ng mga pasaway at nagkakolekta ng fine para may masilbi naman siya sa harap ng Senado.
0: Okay, from Benito Mangogat. Yan Tulpo Brothers na akala mo magaling sila. Sila ang pinakamalinis sa buong mundo. Yung palang bendalo, magnanakaw ng intensity yan, si Erwin. Chismosa, namimigay ng pera sa babae. Yan si Rapi Tulpo. Ano naman si Rapi Tulpo? Ito ay new announcer. Isa namang may mga mabahong itinatago sa kanilang sarili. Sen bendalo at chismis lang alam. Napakabobo ang magkapatid na ito. Matapang sa bunganga pero wala sa lugar at duwag sila sa tunay na labanan. Kaya kamay ni Raymart Santiago ang katapat niya, Sus Mariano.
9: May tawag po tayo.
0: Okay, si Teddy Villa, magandang umaga.
9: Morning po, Kat Teddy Villa. Kat Teddy, good morning po.
10: Hello.
0: Ayan. Okay. Okay ka na.
10: Hi, good morning po, Tita Carmeles. Tita, yung kahapon po na subjugacy ruling ni Escudero, ang unang lumabag, sila nagtaka si Rapi Tulpo. Tita, hindi ako magtataka, alam niyo bakit? Kasi lahat po yata ng majority, hindi ko sila tatamaan ng subjugacy kasi hindi naman sila mga abogado. ang natatakot po sa subjudice niyan dahil mga abogado, dahil baka sila madismar. Hindi po to, ito kamukha po nito si Rapi Tulpo. Manong, kung makikinggan tayo ngayon, dapat po, pakinggan niya, ang taong bayan po, hindi kayo. Tigilan niyo ang paggamit sa taong bayan, taong bayan, taong bayan. Hindi po ang taong bayan ang magdirisi. Kayo yung ebidensya po, yung ebidensya po ang pinag-uusapan. Hindi po yung ganyan. Alam niyo yung sinasabi ni, yung inisulto mo, Rapi, yung inisulto mo, kolehiyo, graduate ng kolehiyo. Ikaw, hindi ka naman nakagraduate. Drop out ka eh. Bakit mo binabastos yung... Ewan ko, nahirapan ako tinindi ka mga ni Erwin Tulpo. Kayo, may mga kaso kayo na dapat harapin pagdating ng panahon. Hindi kami titigil hanggang hindi kayo nakukulong. Tandaan niya yan. Salamat po.
11: Maraming salamat.
9: Salamat po ka, Teddy Villa.
11: Teddy Villa. O nga naman. Alam nyo, kuminsan, di naman nakukuha yan sa pinag-aralan. May mga tao na napalaki ng tama, siguro nahubong ng tama ng mga magulang, eh, hanggang sa pagtanda, dala-dala niya kung paano siya hinubong ang kanyang mga magulang.
9: Mahayos ang karakter.
11: Ang anak po, reflection ng mga magulang. Yes. At ang magulang, reflection din yan ng mga anak. Mm. Dahil kung ano ang magulang mo, ganun din dapat ang mga anak, di ba?
9: Yes.
11: At ang anak, kung ano ang itinuro ng magulang, dapat yun din ang refleksyon ng magulang.
9: Yun ang kalalakihan.
11: Diba sabi,
9: eh,
11: ang galing naman ng magulang magpalaki, pinalaki ka ng tama. Diba?
9: Kapurihan sa magulang.
11: Ang galing naman ng magulang mo, may anak na katulad mo. O di ba? O kaya, naku, ang swerte mo naman, yung mga anak mo, ang babait. Tamang-tama yung paghubog sa kanila, di ba? Ako lang pag...
9: Kung kapintasan naman, kasiraan din naman.
11: Ako lang pag napupuro si Konsyal, matangos ang ilong ko eh.
9: Siyempre.
11: Katulad ng kunwento, ma, hinabol ko yung, ang tawag doon?
9: Holdapper.
11: Holdapper, hinuhold up yung foreigner.
9: Isang kilometro habulan.
11: Isang kilometro daw ang tinakbo niya. Eh, sabi ko, anak, sa ulit-ulit, huwag ka nang tatakbo ng ganun kasi karaniwan, yung mga snatcher, mga holdapper, may mga kasama
9: may backup
11: yan.
9: Din yan. May mga backup
11: o sila yung humaharang pagdating ng oras ng takbuhan.
9: Yes.
11: O baka mamaya, madisgrasya, eh, mas maganda yung buhay ka para marami kang matulungan. Marami tayong matulungan, di ba? O eh, kung wala ka na, di hanggang dyan ka na lang. Kaya iingat.
9: Yes. Mula kay Ma'am Shirley Uyang, good morning, Tita Carmen, Sir James.
11: O sabi, sabi ni Rick Oracion, si Madam Mayora, kitang ano, lutang galit kay Pinocchio dahil sa ninanakaw daw na $1 billion ng ama ni Pinocchio. Ngayon, iba na ang pananaw. Puro papuri ka, Pinocchio. After na mabigyan $500 million para pampagawa ng Coliseum, di umano, binaha ang kanyang lungsod, ngunit Coliseum ang ipagagawa. Ano nga ba yun? Bakit nga ba?
9: Sabi naman ni Sir Danilo Torbeles, Tita Carmen and Ka James, ang pera natin mga taxpayers napunta sa loob ng mga maleta at ng kanina pinaghati-hatian sa magnanakaw na korup sa kasalukuyang gobyerno, ilan dyan sa Senado at sa mga congressman. Eh, congressman din at iba at hindi na lang sila nadidinig ang pangalan ni congressman woman Stella Kimbo na nadagdagan ba? Ano ba? Nabigat ng mga maleta? Tanong lang po.
11: Stella Kimbo, Amina Pangandaman, Bersamin, di ba?
9: Mga hindi na ipatawag.
11: Ulaybar, di ba?
9: Yes,
11: mga dapat yan ipatawag dahil meron silang mga hawak na sikreto na dapat malantad para nang sa ganun, malaman na
9: mas
11: natin.
9: Mas maging maliwanag.
11: Kung ano talaga ang dapat natin paniwalaan o hindi.
9: Yes.
11: Sapagkat sila yung kumbaga mas may nalalaman eh. Malapit sila eh sa Panginoon, di ba? O kaya mas marami silang alam.
9: Baligtad eh, para sa impeachment. Halap na halap ng pera nung kay BP Sara. Pag sinabi yung tawagin sila chika, ayaw nilipang tawag. Yung nakakaalam ng pera.
11: Yun lang ang nakakaano ako. Sabi ko nga, bakit hindi padala ng subpena? Dahil sabi ni na chika, gusto niya legal eh. O di padala nyo ng... ng subpina. Nang sa ganun, matanong ninyo, saan mo
9: dinala? Doon hanapin, kila chika.
11: Saan mo dinala yung pera? Binigay pala sa'yo yung 125 million. Mm. Saan mo dinala? Yeah. O siya ngayon na magpapaliwanag. Dahil yun, nasa kamay na niya, nasa kanya ang pananagutan.
9: Mm.
11: Magsusulit din niya sa ating Vice President, yes, Sara Duterte. At maaaring nakapagsulit na at nakita siguro ng Vice President, ayos lang.
9: Mm.
11: Sapagkat siya ang gumagawa at nagpapatupad ng activities ng ating Vice President Sara Duterte.
9: Yes. Sabi naman ni Sir Benito Mangugat, kung sakaling tanggalin ang FB, tanggalin na rin ang Instagram, Twitter at TikTok, mabubuhay tayo ng walang social media.
11: O dati naman wala.
9: O anuman teknolohiya, sanay tayo manood ng TV at makinig ng radyo. Kinagisingan na natin ito, kaya dapat na talagang iban na ang social media sa Pilipinas. Kung ako dyan, nandyan naman ang Rumble, Bitshoot at Trust at social na owner ng ibang bansa, hindi masyadong maigpit. Di katulad sa FB at Google na ubod ng higpit dahil privado at kontrolado nila ang sistema at sunod-sunuran sila sa gobyerno.
11: Yes. Oh. Sabi ni Ilang Cruz, Mayor Isko, ayan, since ikaw ang nagbukas ng kung sino-sino sa Manila, Congressman, ang may flood control project, korupsyon, dapat naniniwala ako na gagawin mo yung tama. Kasuha mo sila alang-alang sa aming taga, asan ba yan? Kasuha mo sila alang-alang sa aming taga Maynila. Sana hindi ba maiimpluensyahan? Sana hindi ka maiimpluensyahan. Ano, tutukuyin ko na wala nang pasikot-sikot diretso na si BBM at Lisa dapat nang lubusang managot. Lahat ang magnanakaw at lalong-lalo na ang mastermind.
9: Mula kay Ma'am Luz Papa, magandang maga po, sabi niya.
11: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, pag makapagsalita si Congressman Martin Romualdez kay Ombudsman Jesus Boying Rimulya, parang kapatid lang. At parang kapatid lang na iatras alisin na lahat kaso counter affidavit na naman yan.
9: Sabi ni Sir Fernando Claros, kaya ayaw nilang gawing witness sila chika dahil alam nilang wala sila makukuwang incriminating testimony laban kay BP Sara, kaya mas pinili nila si Acosta na akala nila mapapaamin at mapapaikutan para umamin.
11: Sabi ni Ray Urbano, good day po ma'am sir. Magaling lang grupo nila, Luistro at Chua, sa mga press conference. Pero pagdating sa hearing sa Senado, tahimik na at si Colonel at Chika, bakit nila hindi ipatawag sa hearing? Tama.
9: Tama. Mula naman kasi Sir Chua Pilo Balera Marasa, good morning po Tita Carmen Ka James, pwede po bang tumawag? Opo, tawag po kayo dito sa atin.
11: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Congressman Revilla ng Cavite, kung hindi kay PBBM gumanda ang Pilipinas, umangat ekonomiya sa Pilipinas, saan mo nakita, Congressman Revilla, gumanda at umangat ang bayan? O nga naman.
9: Sabi nga, Direkto, umuunti na mahirap sa Pilipinas, nababawas na mahirap.
11: Pakita mo.
9: Yun na mag-ayuda pa, walang bobong, kasama ni malapit ng maghirap. Nakakalito sila. Mula kay Fernando Claros, kung nabudol tayo ng Maharlika Fund, ganun din itong Pax Silica.
11: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, parami ng parami followers ni Kong Tolmac Ignacio Ma'am. Carmen, ayos ang programa niya, isa ka doon na followers.
9: Mula naman kay Sergius Denzel Moano, obvious na obvious, nag-grandstanding din yung mga senator judges natin, obvious to the max.
11: Eh, bakit hindi magiging obvious ang pag-grandstanding? 2028 is coming.
9: Yes.
11: Kaya ngayon pa lang, panay grandstanding, panay ang mga kung ano-anong mga papansin ang ginagawa nila para sa 2028.

Siyempre, para sila como dahil nga binigyan ng panibagong buhay ng pagkakataon ano, ng gobyerno, dito man lang makabawi sila. No? At paano yan? Magbibigay ngayon sila ng mga impormasyon ano, na paano ba nagkakaroon ng recruitment? Saan ba nagsisimula yan? Paano nila ginagawa yan? Mahalagang bagay po yon. Apo, kasi pagka po alam na ng gobyerno kung papaano, kagaya ng mga barangay na pinagtataguan nila, no? Na wala silang choice dahil pag pumalag, ang ginagawa po nila ron, iba, may mga barangay sa kapundukan, ano? Kung tutuusin, sila nagsasabi, pinaglalaban namin ang mga mahihirap, ha? Ang karapatan ng mga magsasaka. Pero ang totoo, no, kumukuha sila ng mga bigas, kaban-kaban, libre. Walang bayad, no? Para sa yung bayad na yun para sa protection, di ba? Okay, kung may mga manok, may mga iklog o baboy, kakain sila ron, di ba? Libre lahat yun eh, di ba? So ngayon, ang punto, kahit ayaw ng mga taga-barangay, wala silang choice kasi may mga armas yan. Di ba? Dahil pag nakita silang papalag, ang una nilang sasampulan ay ang barangay chairman. No? Kasi hodang pugutan nila ng ulo sa harapan ng mga constituents, ng mga taga-barangay, nang makita nila o sino sa inyong papalag, ito ang mangyayari. Di ba? Ganun lang eh. Kinabubuhay sa takot. No? At dahil nangyari yon, dahil hindi umaabot ng gobyerno ang bundok. Ultimo mga local government, kung hindi umaabot ng bundok, maakit lang po ng bundok ang mga politiko, may safe pass sila para sila ma-elect sa kanilang mga posisyon. Diba, tatakbong governor, mayor, ano, hingi ka ng boto para suportahan ka ng mga makakaliwang grupo o mga terorista, aakit ka ng bundok, may safe pass ka. At dun susuportahan ka nila. In short, alam mo ng mga illegal activities nila. Pero kinokondone mo, kinokonsinti mo, ano po, dahil natutulungan pa kanila ikaw ipuesto, iboto, ano po. At alam mo rin ang kanilang mga illegal acts ng revolutionary taxes. Di po ba? Alam mo yun, ano, dahil ikaw ang politiko dyan sa lugar niya, di ba? O lagi lang may intelligence fund o may confidential funds. Pero namumutakti pa rin ang insurgents dyan sa inyong mga paligid. Hindi nawawala, di ba? In short, you're dancing with the devil, ano? You're sleeping with the enemy. Hindi ho tayo seryoso na ito'y puksain. Kasi kayo nakikinabang din pagdating sa boto. Di po ba? Ganun po. No? At protection. Ano? Dahil mayor ako, kahit saan ako maglag, hindi ako mapapatay dahil mga kalaban ng gobyerno, kaibigan ko lahat yan. Eh. Parang ganun ang dating. Di ba? Parang ganun ang dating. Walang seryoso na lumalabag kayo sa batas. Kundi kayo pasasakop sa batas, naturingan kayo mga rebelde, o di kaya terorista na nga, nabansagan ng ganon. Talagang ano namin na kumbaga bilang kami ang nasa gobyerno, yan eh aming kwan, yan po eh aming duty, no? Na dapat kwan, trabaho namin na ipatupad ang batas, di ba? Kaya yung mga kanila aktibidad, di po ba? Kaya nga dalawa lang, no? Ay nagtatakot din yung mga leader ng mga probinsya. Kaya ho, nagkaroon na po ng silent understanding kahit papaano, no? Pero nung ginawa ni Tatay Digong ang MTFL Cup at binigyan nga ng pondo, nakaabot na po ang gobyerno sa mga kabundukan. Di ba? Nakaabot na. No? Therefore, ang ibig sabihin nun, random na ng mga nasa mga barangay ng mga liblib na lugar sa kabundukan na meron pala, okay naman pala ang gobyerno natin. Ha? Okay naman pala mga militar, di ba? Pero ang turo sa amin dito, masama sila eh. Pero okay naman po pala, no? Dahil unti-unti namulat din yung mga tinatataguan nila mga barangay eh. Dahil mistulan sila na po ang judge, jury, executioner. Di ba? Sila na rin eh, di ba? Yun na po yun, para bagang batas ng NPA. Halimbawang agawin niya yung asawa nung may asawa doon sa barangay, wala kang magagawa. Diba? Kasi hodang ipapatay niya yung asawa mo, ay gusto kong asawahin yung asawa niya. Diba? Kaya doon mga barangay din ngayon, wala lang silang choice, dahil di na nga maapot ang gobyerno, at yung mga bata na nare-recruit, yung mga anak nila, wala rin silang magawa. Diba? Dahil sila po naghahari-harian na sa mga barangay na liblib na lugar. Diba? Wala naman nakakarating na gobyerno nga. Diba? Noong mga panahon na yan. Kaya ang siste, nakukonsimpe. Dala ng takot. No? Dala ng takot. At hindi lang yun, walang choice. Kasi walang ang gobyerno na maramdaman mga panahon na yun. Wala ka masusumbungan. Di ba?
at

0: umabot po doon sa punto na na-realize din na itong mga barangay na ito. Sa tingin nyo ba, pondo lang ang naging dahilan? Kaya diniklara nila itong mga ito bilang mga persona ng drapa? Hindi. Nila po pondo. Apo, realisasyon. Ano po ang realisasyon? Yung man tipong wala rin pinagkaiba doon sa mga kabataan na pumasok sa mga legal front, na ang pinaglalaban nila ay karapatan ng mga manggagawa, karapatan ng mga kababaihan, mga ganun. Ano? Dahil yun na akala nila, perfect itong legal front na to. Di ba ba? Ito ang magsusulong ng karapatan ng mga guro. Di ba? Ito ang magsusulong ng karapatan ng mga manggagawa, mga magbubukit, mga ganun. Ano? E nung nando na sila sa legal front at later on napunta ng underground movement, sila mismo nakakita. Akala ko ba hindi tayo nangaapi? Eh bakit yung mga mahihirap mismo, kinukunan natin ng mga bigas, kinukunan natin ng mga, di ba? Parang hindi yata totoo yung mga sinasabi niyo. Tapos yun, mga agaw kayo ng asawa ng may asawa. Paano ang hustisya ang pinatutupad ninyo? Yung gusto niyo lang ang masunod, mga ganun. Ano? At walang choice ngayon, itong mga itong naumanib na ng mga kabataan hanggang sa tumanda na sila dyan ng konti, na parang nagkamali kami ng pagsali, no? Pero wala kami magawa, hindi naman kami makaalis. Kasi nga, may banta, no? Kung hindi kami ang papatayin, pati yung pamilya namin, papatayin din, di ba? Kaya kahit ayaw namin, wala kami magawa. Kaya hindi lang po yung pag-launch ng NTFL-CAC at pinondohan, no? Ng bawat barangay ay may ilang milyon na pondo para sa kanilang development, no? Hindi lang po yan ang dahilan, no? Bukod doon sa pondo na yan, nagkaroon ng realisasyon na hindi totoo itong mga taong ito, itong mga nag-recruit na to, na sinasabi nila na ang karapatan na mahihirap at pinoprotektahan nila. Pero ang totoo nun, kahit mahirap ka, hindi ka makaligtas dahil pati kayo magbabayad ng revolutionary taxes. Diba? Either manok o kung ano man, bigas, no? Lahat. Lahat po. At ang sinasabi, kapalit daw yan ng proteksyon. Kita niyo yun, may bayad din. Di po ba? Kaya ang ibig lang po natin sabihin, na, dahil sa lumalang kondisyon na yan, ano, ng insurgency problem ng ating bansa, na kaisa-isa po ang ating bansa Pilipinas, na meron pang insurgency problem hanggang ngayon, 20th century na. 20 plus century na pala. 2016, di ba? 2016. Sabihin nyo, ha? Ang usapan na sa buong mundo ngayon ay yung magpapalipad ng rocket. Kaya nga ang ating Pangulo, nung kanyang SONA, ay gusto niya sumabay, no? Na magpapalipad na rin ng rocket sa 2027. Opo, sakay sila ron, ha? Buong pamilya. Yun na maganda. Di po ba, ano? Yun na maganda. Okay po yun. Pero ang ibig ko lang po sabihin, ito na, modern technology na ang pinag-uusapan, no? Hindi, well, parang pagka sinabing ang bansa mo may mga insurgency problem pa, para tayo tumatandang paurong. Hindi tayo makakatamtan ng tinatawag nating kaunlaran, no? Wala tayong progress na makakamit dahil isang napakalaking balakid yan sa mga investors, no? Local man o foreign investors na may threat, no? May threat sa buhay mo dahil nga dito sa mga umiiral na insurgency problem. Di ba ba? So, ang problema, ba't hindi masawa tayo ng gobyerno? Di ba? So, kung ang local level ay may dancing with the enemy or sleeping with the enemy, aba, umakit na po yan ng national level. Hindi niyo ba napansin? Hindi napansin. Umakit na po sa national level. Di po ba? Ah, di ba? Kaya ang sisti lang, hindi mo maramdaman ngayon yung mga protectors ng ating constitution. Ano? Ang ating constitution, yan po ay ang Armed Forces of the Philippines, ang ating mga kapulisan, ano po, na dati maliwanag kung ano ang kalaban ng Estado. Ang mga insurgents o ang mga kriminal, di ba maituturing din kriminal yun, ano, sa isang aspeto, o mga criminal syndicates na iba naman ang gawain, ano, mangidnap, manghold up, magtulak ng droga, drug syndicate, di ba? So itong insurgents iba naman, di po ba? Pero illegal pa rin, tama? So lahat yan ay problema ng Estado, di po ba? Kaya dumating sa isang punto na lumiit na, halos mawala na sila. Like kung tutuusin, nahanap na po ang solusyon, lalo na nangyari doon sa pakibato ng Davao City, no? Doon na mulat ang mata ng Mayor Inday Sara Duterte. Kaya nagamitan ng kanyang confidential funds doon sa Davao. At hanggang sa huli ay na-eliminate po yung pong insurgency problem sa Davao City at Davao region na. Di ba? So kaya ito'y takot-takot talaga na makaupo ang isang Duterte sa presidency dahil talagang mauubos talaga sila. Kaya kung titingnan natin yung pong mga sinasabi nilang paglaban sa korupsyon, kung ano man, na kanilang advokasya, eh bakit po dyan sa Kongreso, kapwa nila, mga kasamahan nila, o nakikita naman nila yung blood control anomalies lang, o ba't di sila interesado na ito po ay isulong na magkaroon po ng katiyakan ng mga pananagutan. Diba? Ba't walang ganon? Ano? Tapos kasama doon sa sinasabi nga ni Congressman Toby Tiangco na maging transparent sila, sana for the first time. Diba? Dahil ang Kongreso po ay napakalayo na ng narating niyan. Ano? Ibig sabihin, kung tiwala ng sambayanan, eh napakalaki po ng kawalan ng katiwalaan ng taong bayan, no? Dahil meron nga sila mga pondo na sila lang mismo ang nagliquidate via certification. Hindi na ho na OOD, 'di ba? O mas nakakatakot 'yon, ano? Dahil sila lang ang gumagamit talaga noon. Hindi nga, kumbaga, walang alias, sila lang talaga, 'di po ba? Dahil di nga matuntun, eh sila lang po ang nag-certify eh, na dito nila ginamit o paano nila ginamit. At pinapayagan sila ng batas. Gawin yan. Kaya doon po sa confidential funds na gumagamit din ng alias dahil sa mga confidential mission, eh pinapayagan din po ng batas. Pero dahil sa kagustuhan nilang dumisan ang dangal at reputasyon ng ating pangalawang pangulo, doon nila dinadala sa aspeto na magkaroon ng perception ng taong bayan. Kaya di nyo napansin, kada break dyan sa impeachment, nagkakaroon po ng mga press conference, ano? Yung pong mismo mga kongresista. Di ba? At doon ay determinado na nilang sinasabi na napatunayan na daw, na siya lahat na nag-utos para daw dun sa kung papaano gagastusin o mali talaga ang pagkakagasta. Eh teka lang, nanonood ang taong bayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, manood kayo. Para nakikita nyo na pag sila'y nagsasalita sa kanilang mga preskon, ay talagang masasabi nyo sa inyong sarili matapos yung mapanood ng pandinig. Ano kaya ang pinagsasabi ng mga to? Diba? At lalo kayo maiinis na ba't pumapayag ang mga media na nando sa preskon na hindi sila engaging, no? Ibig sabihin ng engaging, kontrahin mo yung sinasabi nung nando doon. Eh, kumo siya ba nagpatawag ng preskon? Ano ba to? May insaymada ba? May soft drink? So, ano ba? Ano ba meron? Di po ba? Kasi kung trabaho rin lang ang pag-uusapan, trabaho mo na nasaksihan mo naman ang pagdinig. Di po ba? So, he had to be engaging, no? Eh, baka hindi na ako makapasok ng Senado, iban nila ako. Yan ang problema. Pero magpakatotoo kayo. Di po ba, no? Ay, paalam niyo sa taong bayan na hindi ko pwede na ito'y sasakyan niyo. Di po ba? Nakagaya nun. Parang bibigyan ng perception na ang paggamit ng alias ay hindi tama. Ang paggamit ng alias daw, hinambing ng isang Senador Robin Padilla, hinambing sa mga bayani. Hindi ho hinambing. Hindi ho hinambing, no? Binigyan lang ng konteksto na kahalintulad na ginagamit din ng mga bayani natin dati noong pa man ay may gumagamit na ng mga alias. Diba? Sa iba't ibang mga dahilan. Ganun lang kalinaw yun. Ano? At kagaya nga nung sinabi ni Bam Aquino, nung sinabing, oo nga, chewin niya si Marcel Bonifacio, si Ninoy Aquino, pero wala siyang confidential fund. Doon niyo tingnan, ano po, na ano ba? Baka sabihan ka ni Rapi Tulpo na stupid ka. Bakit? Eh, hindi naman po official ng gobyerno si Ninoy Aquino. umuwi nga siya, napatay nga siya eh. In spite of may mga warning sa kanya, uy, huwag kang uuwi. Ha? Huwag kang uuwi. Kaya nga siya gumamit ng alias eh, para iligaw. Opo, para iligaw, ano po. Pero hindi siya nakalusot kasi nga, dahil alam naman na itong araw siya uuwi, August 21, 1983, opo, lahat ngayon ng aeroplano bumababa sa tarmac ng Manila International Airport, nagkakaroon po ng masusing pag-iinspeksyon. Kasi nga baka nakasakay kariyat. Na? Dahil hindi nila matrack yung toong pangalan na Benigno Aquino. Na? Na? Junior, di ba? Wala, wala dun eh. So gumamit malamang ng, at para ligawin pa, nagpunta muna ng Taiwan. Di ba? Galing ng US, nagpunta ng Taiwan, tsaka mula Taiwan pumunta ng Pilipinas. So sa tingin niyo po ba, alam nila, uuwi daw ngayon, talagang meron tayong impormasyon. So saan kaya kinuha ng tatay ni Bongbong Marcos noon na talagang uuwi si Ninoy ng August 21, 1983, noong mga panahon na yan? E, di ba, impormasyon din yun? Ha? Magkano kayang maleta ang kapalit noon? Di ba? O briefcase lang, mga panahon na yon. Hindi pa maleta, briefcase lang po. Baka briefcase, ano po, kapalit ng impormasyon. Dahil di, sigurado. Pero hindi tayo sure kung ano ang pangalan ginamit. Pwedeng gumamit ng ibang pangalan o manggaling sa ibang bansa para siguraduhin lang iligaw. Kaya ang naging system noon, lahat ng eroplanong lalapag dyan sa Manila International Airport ay dadaan sa isang strict security check. Na? Ayun po yan, di ba? Nandun ang absicom eh, di ba? Kaya nga nung lumapag po yung eroplanong galing ng Taiwan, edi syempre, ito trace nila yung history. Saan galing yan? Ano po? Connecting flight yan, galing ng Amerika o kung ano. Pinagtatagpo-tagpo rin nila bakay sa intelligence information, ano po? At doon nila lang napagtanto na gumamit pala siya ng pangalan ng Marshall Bonifacio. Ha? At bakit po Marshall Bonifacio? Yung Marshall po, ang katumbas nagdikta ng martial law ang tatay ni Bongbong Marcos. Nagdeklara noon, di ba? So yung martial, yung po ay Marshall Bonifacio. Martial law, kaya martial, ano? Yung Bonifacio ay Andres Bonifacio, di po ba? So ganun po, ano? Kaya kung titingnan natin, gumamit man siya ng alias para itago yung kanyang katauhan, pero kahit alam niya na maaaring talagang mapatay siya. Kaya nga pinaligiran niya ang sarili niya ng media eh. Mga foreign media pa nga. Bakit? Eh kasi nga alam niya, opo, ay baka mamaya yung mga panahon noon, no? Kung ngayon nga, parang martial eh. Diba? Parang, diba, mga media ngayon, diba, napansin nyo? Eh, lalo na siguro noon. Diba? Ano po? Diba? Kaya ang siste, wala nakakaalam, no? Ano ba ginamit niyang alias? Basta uuwi daw yata, no? Hindi pa natin alam. Kaya, hindi lang natin mapagtanto na sa kabila na may mga international correspondent, itinuloy pa rin ng kung sino ang kanilang maitim na plano at balak na i-assassinate at patayin itong si Ninoy Aquino. Diba? At ito ngayon ang problema. Ha? Parang lumalabas, nagkaroon pa ng mga tinatawag na conspiracy theory. Diba? Ano po? Na talagang wala naman daw palang alam. Oh, wala daw talagang alam. Ha? Oo, ang gobyerno noon ha, ng tatay ni Bongbong Marcos. No? So parang sumatotal nito para silang na CIA yata. Diba? Kasi shaky na yung kanyang administrasyon ng panahon noon. Tapos matanda na siya at nachichismis pa na may malubhang sakit. No? Tapos siya nag-demand pa noon na ang base militar ng mga Amerikano ay dapat magbayad ng kaukulang upa. Dahil sa ibang bansa, nagbabayad talaga sila. Pero ba't dito sa atin, hindi tayo magawang bayaran ng tama? Nung tamang upa nila. Aba, nandahil dyan nagalit si Uncle Sam. No? Kaya na nakita na may mga, yan na nga, no? May mga konting tinatawag nating civil disobedience at kung anuman. At ito yung si Ninoy Aquino nagamit ano po, doon sa punto na yan, kung sakasakali. Na? Ay nako, sa totoo lang ang ating kasaysayan. Ano? Napakasalimuot talaga. Di po ba? Pero ang totoo talaga yung sinabi po talaga ni General Emilio tuloy. General Antonio Luna. No? Na ang problema talaga ng mga Pilipino ay ano? Ay ang kapwa niya Pilipino. Yun talaga yun. Ang problema ng mga Pilipino ay ang kanyang kapwa Pilipino. Sa totoong buhay lang, napunta tayo na isang oras ng ating programa. Pero di bali po, ay padadaan lang natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Abay, magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi niyo po ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang inyong mga mensahe sa ere, ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mensahe, ay nako, garantisado't may kasigaruduhan po yan. Dahil forthwith lamang, matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin, isa-isa, ang inyong mga komento at opinion, at talagang sadyang hindi maiwasan mapabilib sa inyong mga critical thinking, at sadyang nako po, ito po ang aking nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na magpapabudol pangmuli at lalong hinding-hindi kakain ng suka yan. Diba? Salamat po talaga sa inyong gabi-gabing pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi. At syempre, pagpapatuloy po natin, ano po, kaya nga sabi ko, kay mauumay, kaso subaybay dyan sa impeachment, eh, di ba? At mapapansin nyo, pagka po nag-press con ang Malacanang, yan po, ang para pang mayroon pong eye second emotion mula sa tagapagsalita, di ba? At abangan nyo po yung pong laging patutsada bago matapos ang press con ni Jose Clare Castro na ang bagong Pilipino, di ba? Sa bagong Pilipinas, ang bagong Pilipino, di ba, ano po. Kagaya kanina, inugnay po niya, no? Doon sa sinabi, no? Patama yung kay Robin Padilla, di ba? Na ang totoo daw pong bayani, no? Gumagawa daw po ng mga bagay, lalo na sa mga para sa pag-aaral ng mga kabataan, ng tunay, no? Nakahulugan ng bayani. Hindi daw po kagaya ng gagawa ng bagay para mapagtakpan. Oo. Para mapagtakpan ang mga maling gawain ng isang kaibigan. May ganun pa eh, ng isang kaibigan. Eh di ba ang libro ng ating pangalawang pangulong nilathala noon eh tungkol sa isang kaibigan? Di ba ano po? Di ba? Ay nako, talagang puro intriga, no? Pambirang buhay yan. Kaya lang eh, kung dyan nga natin makikita na para ihambing, no? Hindi yung hinambing, no? Binigyan lang po ng konteksto na normal ang paggamit ng alias at hindi yung pinagbabawal. Lalo na nakinabang naman po doon sa confidential funds na ginamitan ng alias ng ating pangalawang pangulo ay ang mismong gobyernong ito, di ba? At ang nagpahintulot ay ang Office of the President dahil sa kanya po galing ang pondo, di po ba? At di lang yan, kaya naman may pondong Office of the President noon dahil saklaw naman po na pinapayagan ng batas ang confidential funds o intelligence funds. Kasi nga, pinapasa rin yan ng Kongreso. Ng Kongreso at ng Senado para mapasok sa budget ng ating pamahalaan. Di po ba? Kaya yung pag-atake nila ngayon na mali ang pagkakagasta. Sino sila para sabihing mali? Diba? Samantala ang mismong COA, wala pang sinasabing mali talaga. Diba? Nagbigay lang po ng observation, ano po, audit observation memo. Tapos nung huli, nabigyan ng iba, yung iba nabigyan po ng notice of disallowance. Diba? Pero hindi po yung katapusan ng mundo. Kaya nga may mga dokumento pang hinihingi. Kaya ka nabigyan ng notice of disallowance. Sinasabi, hindi pa pwede yung gamitin para dito. Di ba? So humihingi siya ng sapat na kapaliwanagan na pwede mong ipaliwanag, magbigay ka rin ng mga dokumento, no? Yung kahit isang pirasyong papel, maituturing po yan dokumento, ha? Bakit? Kumbaga, sino ba nagpapatotoo na nagastos ng tama yan? Di hindi lang po yung disbursing officer. Kasi yung disbursing officer, kaya ni Gina Acosta, o kahit pumirma pa doon si Lemuel Ortonio, ay dahil kailangan ng mga pirma nila ron, no? Pero saan nila kinuha ang report na nagamit ng tama yan?
Hindi ba kay Colonel Raymond La Chica na ayaw ipatawag ng prosecution? Saan ka ba naman nakakita? Ba't ayaw niya ipatawag yun dahil mabubutata na and once and for all, matapos na? Sabi nga niya, hindi po ba, ni Raymond La Chica, handa daw siya kung patatawag siya sa Senado eh. Kaya malamang ang magpatawag niya baka ang depensa, no? Kung di sila hindi siya tatawagin ng prosecution, eh malamang ang magpatawag sa kanya ay ang defense panel, no? Dahil tatapusin muna lahat nitong article of impeachment at matapos po ang diskusyon nitong apat na articles of impeachment na to at lahat makresinta na po lahat ng testimonya, ng mga testigo at ebidensya nila, pag nag-rest na po ng case nila ang prosecution, panahon naman po ng depensa para sila naman na magpresinta. Diba? Dahil ang prosecution ng trabaho nila ay maglatag po ng mga ebidensya at testimonya doon po para mapatunayan nila yung kanilang hinahabla o kanilang inaakusa sa ating pangalawang pangulo. Kaya nga ang burden of proof nasa kanila. Diba? Ano naman po ang panig ng depensa? Ang panig ng depensa ay ipresenta rin ang kanilang mga ebidensya at saka mga testimonya ng kanila din mga testigo para patunayan na mali sila. Na mali sila, 'di ba? Na hindi ganoon ang nangyari. O walang gawang walang ginawang ganyan ang pangalawang pangulo. Yan po 'yon. Ano? Kaya nga diyan natin makikita na ang papel talaga ng prosecution, yung prosecution na tinatawag ay batay doon lang talaga sa hawak ng mga ebidensya, 'no? Hindi yung gagawa ka ng mga bagay na kahit hindi na ho tama. Kagaya no magpepresenta ka ng mga dokumento na galing pa dito kay Kwan na ano ba ito? Yung nagtistigo si Melvin Matibag, naalala nyo? Si Director Matibag. Di ba? Tapos nagpresenta ng dokumento ay sinasabi nga na ito ay dalawa o tatlong beses na rin pong binabaligtad-baligtad ano po ng dati pang nag-aakusa na siya daw po yung member ng Davao Death Squad. Naalala niyo po yan, di ba? Tapos hindi naman to napasumpaan, wala rin na tayo. Paano ba naman na magkakaganon ano po na magpipresenta ng mga ganong klaseng mga testimonyo testimonya at gusto paniwalain lang ng taong bayan kahit hindi matibay, nakuha niyo po. Tapos itong mga hostile witness, ganun din po ang ginagawa. Di po ba? Di ba? Yan, yung para, yan po yung mga dati pang kumaalala niyo na si Matobato at si Las Cañas. Di po ba? O so yung kay Las Cañas ang ginagamit. Ano po? Kumbaga, ginagamit ni Director Matibag, no, para lang sabihin na inuugnay ang dating ang ating vice president na dating naging mayor ng Davao na ugta-ugnay siya sa mga kwan ng gawain ng mga DDS o Davao Death Squad sa kabilang nakakita. 'Di ba? Pati yung quarry na sinasabi na tapunan daw ng salvage, hindi niya yata alam 'yan. Ilang taon na pong inimbestigahan niya, no, sa ilalim po ni Leila Bilima nung siya'y nasa Commission on Human Rights pa at napunta ng Department of Justice, hindi niya tinantanan ang Mayor Rodrigo Duterte noon. Di ba? At yung mga quarry niya, hindi na bago yan. Talaga sinuyod po yung quarry. Wala nga ni nakitang anumang buturon ng tao o kung anuman. Di po ba? At for the record, wala hong anumang record ng kapulisan na may na-file ng missing person, 'di ba? Kasi kung meron po talaga na na-salvage doon sa lugar nila sa Davao City. Hindi sama ang dami mga nawawalan tao ron, 'di ba? At ang dami nag-file ng mga missing person, mga ganyan. Eh hindi ho ganyan eh. Wala namang mga ganung pangyayari, no? Ipinipilit lang nila 'yung naratibo. Hanggang ngayon, 'yung nga naratibo nila sa ICC. Sipin niyo kahit wala silang ebidensya. Kaya ano pa ba ang tingin nyo sa ICC kung tutuusin, di po ba? Wala nga konkreto ngayon pala naghahanap ng ebidensya, pinapayagan ng ICC. O, di ba? O kaya ano ang tawag doon? Hindi talaga, kaya kayo binubuwag na ng Amerika. No? Dahil nga nagagamit sa pamumulitika. And obviously, ginagamit talaga sa pamumulitika dahil alam naman natin, hayagan na ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo, di po ba, nabuwag ang unity nila, di po ba,
At nagigipit ang ating pangalawang pangulo. Tingnan nyo, sino sa kanilang dalawa ang nagigipit? Ang pangulo ba o ang pangalawang pangulo? Sino sa kanilang dalawa ang may kapangyarihan at kakayanan manggipit? Ang pangulo ba o ang pangalawang pangulo? Di ba? Kaya dyan yan, makikita nyo, hindi po ba? Kaya doon pa lang, no? Ano ang dahilan para ho sila, alibawa, ganito na lang. Minsan kasi napapaisip tayo na granting na lang natapos na itong uniting nila. Di ba? Ano ang dahilan kung bakit nagigipit ng pangulo ang ating pangalawang pangulo? Ano ba pinag-awayan nila? Di ba? Samantala, kung titingnan natin, kagaya no, no? Hindi lang makatakas ang pangulo sa ating dating Pangulong Duterte sa pagpapaalala, no? Kagaya ng budget na may mga blanco sa Bicameral Conference Committee, nagpapaalala ang Tatay Digong, yung pondo ng PhilHealth na kinukuha, no? Dahil nga ginawa sa budget, isiningit sa provision ng Bicameral Conference Committee rin. Doon lang siningit. Ano ending? Di ba tama ang Tatay Digong? Dahil pinasole ng Korte Suprema eh. Yung 60 billion, di ba ba? Eh, dapat 90 plus billion o 89.9 billion yun, di ba? Na TRO lang, kaya hindi na nailabas yung iba. Tama? So, tempre ba tama eh, di ba? Doon ba ang dahilan kaya nagalit? Nagalit? Kaya siya pinatapon sa daig? Ganun ba yun? So, hindi ito panunumbat na, teka, di ba siya rin ang dahilan kung bakit napalibing ang tatay mo rito? Parang sila rin ang dahilan para magbago imahin nyo sa mata ng tao, binigyan kayo ng pagkakataon na makapaglingkod muli, di ba? Sila rin eh, di ba? Ang Tatay Digong din, o ang pangalawang pangulo, di po ba? So para ganunin mo, hindi ko maintindihan, di ba? Hindi ko maintindihan. Lalo na kung ang layunin ay good governance at iwaksi ang korupsyon, iwaksi ang makakaliwang grupo, ang mga tinatawag nating insurgency, eh ito mahigit na sa kakayanan niya bilang mayor dati, 'di ba? Nagawa niya na 'yun eh, 'di ba? So bakit mo siya inaaway, sa anong dahilan? Hindi ko makuha eh. 'Di ba? Dahil alam niyo ba't ko natanong 'yan? Kasi minsan matutulog ka na sa ganun, may isip mo na hindi ko maisip kung bakit parang best friend si Lenny Robredo at si Bongbong Marcos sa ngayon. Samantalang halos 5 taon mahigit yung kanilang electoral protest hanggang last minute yun eh. No? Ginilaban talaga ni Bongbong Marcos sa Supreme Court eh. Sa electoral tribunal. Di po ba yung protesta niya? Dahil ang paniniwala niya, dinaya siya ni Lenny nung vice presidency. Tama? At hindi lang yan, hindi mo may imagine si Lenny Robredo ay magiging kapalagayan ng loob niya si Bongbong Marcos dahil iba yung mga binitawan niyang salita noon. Number one, sinungaling. Di ba sabi niya kay Boy Abunda? Ikalawa, hindi siya nag-show-show up sa mga panahon na kailangan na siya. Mga ganon eh, no po. So hindi natin maisip na darating ang panahon na sila yon. Tapos yung makikita natin yung mga litrato ni Lacris Aquino, kasama si Lisa Araneta Marcos, para tuloy tayo na para tayo talagang pinasakay, no? Para tayo nabudol na pinaniwala na may nag-aaway kunwari na dalawang pamilya. No? No? Para parang sila-sila na lang ang magpalitan sa puder ng kapangyarihan, di ba? Di ba dahil pa hindi naman pala sila magkaaway eh, di ba? O as proof, ito si Sharon Cuneta at si Tico Pangilinan, tingnan nyo. Di ba? Tingnan nyo. Di po ba, di ba? O, alam mo, si Bam Aquino, eh, kung yung tsuhin nga niya si Ninoy Aquino, namatay eh, sa kanyang paninindigan eh, di ba? So, maaati mo ba ngayon na laganap ang korupsyon? Di dapat ikaw ang nagpupumilit ngayon na buksan ang blue ribbon. Kailangan malaman natin itong massive corruption na to. Walang ganon. Di po ba? Yun ang dapat mong asahan eh. Ano po? Itutuloy ko yung pinaglaban ng tsuhin ko. Nabiwish pa niya, buhay niya. Parang ganon ano. Eh, taliwas eh. At isa pa, yung historically, meron kayong kasaysayan kaya nga isinilan yung dilaw. Di ba?
At later on, naging pink. Di ba? O dalawa na ngayon, dilaw at pink. Tama? So sa paninindigan na ganun, na never again, na ngayon naging Marcos na rin. Di ba? Kaya talagang di ko mapagtanto, di ko maisip talaga. At lalo-lalo na, yung mga usap-usapan, no? Dahil syempre, yung sinasabi nga ni Senadora Aini, no? Pati ng ating pangalawang pangulo, napaka ang isinusulong nga po, ay yung pagpapalawig ng kanila mga termino, no? Kung hindi man mangyayari yan dahil binabantayan nga ng taong bayan at di natin papayagan, eh baka ang kunin nilang kandidato para pambato ng administrasyon ay dilawan o pinklawan. Di ba? I mean, paano nangyari yun? Ano po? Di ba? Kasi diba? Dahil hindi ito, hindi po yung kanilang kwani, yung pong pinag-ugatan ng kanilang hindi pagkakaintindihan na ipinakita sa atin sa taong bayan, ano po, na never again, nag-rally sila, na gano'n ang paninindigan nila, di ba? Naalala kong lumalabas ngayon yung mga YouTube rallies nila Chris Aquino, kung paano niya kondenahin ang mga Marcos, di ba? Oh, maging, di ba? Kumbaga, pati yun nga, yung asawa ni Kiko Pangilinan, di ba? Si Sharon, no? Maging si Kiko, lalo na, di ba? Dahil sabi nga niya, dapat ipahukay yung libingan ni Ferdinand Marcos, alisin doon dahil hindi siya nararapat daw ilagay sa mga libingan ng mga bayani. So, nagbago po ba? Nagbago po ang paninindigan? Nagbago po ba ang prinsipyo? Sa anong dahilan? Eh kung titingnan natin, kung maniniwala pa ako kung maganda ang takbo talaga ng ating bayan ngayon. Nakuha niyo po. Maganda ang takbo ng ating bayan, wala tayong flood control anomalies, walang nagbukon na may mga mali-mali tang pera na binigay sa mga ilang politiko na nakinabang, pati sa ngayon ng media at kung sino-sino, di ba? Buti sana kung walang mga ganyang usapin, ano po? Diba? Eh hindi ba ito ang mismo mga kinamumuhian ninyo, lalo na pagdating sa usapin ng korupsyon? So nasaan napunta ang inyong mga paninindigan? Saan napunta ang paninindigan? Saan napunta ang mga prinsipyo? Diba? Na kung ikaw man ay, halimbawa lang ha, kung kayo man ay solid, dilaw o pink, ano po, mapapaisip kayo dahil hindi naman kumukulay lang yan. Diba? Merong, may somehow, may pinaninindigan, may pinanggagalingan. No? Halimbawa, bakit ayaw mo kay Marcos? Eh, dilawan ka o pinklawan ka. Bakit ayaw mo? Noong mga panahon noon, ha? Diba? Ah, eh, kasi ganito. Aabot kayo hanggang doon sa kasaysayan na yung kanilang hidden wealth, ill-gotten wealth. Aabot hanggang nung diktadurya, nung panahon ng martial law. Aabot doon ang usapin. Ako niyo po. Aabot talaga ron eh. So yun yung paninindigan. Kaya nga na ibuuwi ang mga grupo niyo eh. Diba? Pero fast forward tayo sa ngayon, no, na mga nangyayari, eto paano napunta sa punto na ito mismo ang inyong mga pinaglalaban. Umabot pa sa punto na ikinamatay ni Ninoy Aquino. Di ba? Kaya papaanong ito ay nagiging katanggap-tanggap na sa inyo ngayon? Samantala kaya nga, di ba, may mga argumento dati, mga pilosopo po, no? Dahil pagka sinabing, aba, eh, dapat, eh, parang yung sinasabi na hindi sa pag-aano, halimbawa, pagka kinontra mo yung mga sinasabing corruption sa ngayon, nagsabanggit ka ng mga kaganapang hindi maayos sa panahon ngayon, hinahanap mo ngayon, ano? Yung mga dilawan at kahampings dahil, naku, eh, meron kayong paninindigan eh. Diba? Kayo pa nga naman ang mga tinatawag na holier than thou eh. Yung mga woks, yung mga hindi daw, yung mga hindi ba kabasag tinggan, hindi mo parang perfecto ang dating, tama? O ano masasabi niyo sa mga kaganapan ngayon? Alam niyo kung anong pilosopong sinasabi nila? Ah, kayo ang bumoto diyan. Ah, ang sisi pabalik eh. Kayo ang sumuporta diyan, di ba? Kayo ang bumoto diyan. Ganun pa ang dating, eh, di ba? So parang, aba teka, oh nga, ah, kaya
Kaya pagka sasabihin pa nila, kayong bumoto dyan, nung eleksyon, nilabanan namin yan. Winarningan namin kayo na never again, et cetera. Tama. O hindi ba dapat ngayon kayo ang nagpatotoo niyan? Sabi ko sa inyo eh, di ba? O, di ba? Dapat ganun eh, di ba? O sabi ko sa inyo eh, ganun eh. Ano po? Eh hindi naman nagbago dapat ang inyong mga prinsipyo, tama? Tama ba? Eh kami, nagbago kami ng isip eh. Di ba? Kasi nga, oo nga, nasuportan pero nalaman namin eh, nagising ka sa... mga da... At ba't nagkaganon? Di ba? Ba't nagkaganon? Ano po? Lalo kung makikita ngayon na iniitsapwera mo yung pangalawang pangulo, nakitang-kita naman, siya pa ang ini-impeach nyo, siya yung walang flood control anomalies, siya po yung, di ba? Kaya sa paano nangyari na bakit, ba't ganon? Ba't siya? Di po ba? Tapos ngayon, dumarating doon sa punto na, ah, kaya pala pinagtutulong-tulungan, ano? Kasi halos lahat kayo may mga itinatagong pakinabang. At ayaw na ayaw nyo na maupo siya dahil malilintigan kayo lahat. Tama? O ngayon, kung ikaw ay lang, ano ngayon ang pakiramdam mo? Na, ah, pag nakita mo ngayon si Mama Leni nyo, kaututan dila na niya ang Pangulong Marcos, si Pangulong Marcos, nagme-medyas pa na pink. Ano po? Ah, bibigyan nyo ngayon ng dahilan. Ah, pwede siya makipagtrabaho. Kahit na ano, dahil mayor siya eh. So dapat susunod siya, no? So marunong siya na ika nga eh, dahil kahit di niya gusto ang Pangulong Marcos eh, ganon, parang ganon, ano? Dahil yan ang presidente, kaya magpapasakop siya, parang ganyan, ano po. Well, on the other hand, kung titingnan natin, very consistent po, no? Noon pa man, no? Ang tanong eh kung wala ba yung kung wala ba yung 500 million na binigay na pampagawa ng kung ano man doon sa Bicol eh magbabago ba yan o hindi? 500 million reason ano po. Sa totoong buhay lamang. Ako ay takang-taka lang talaga. Kasi alam niyo po, may mga kaibigan din ako, no? Mga barkada kaibigan. Ewan ko baka nakikinig din sila sa akin ngayon. Mga pink, no? Mga dilawan, mga pink. Na pag kami magkakasama, ay nako, alam naman nila, no? Kaya ako lang nagtataka, no? Kung kakantsawan ko lang sa totoong buhay lamang na ay wala kayong tibo ah, ang daming binabaha ngayon. Ang sarap sana eh, no po. No? Eh wala, magkakagalit-galit eh. 'Di ba? Magkakagalit kaya hayaan mo na muna. Pero akin lang unti-unti, no? Na pag ako naman ang tinatanong nila, eh, hindi na ako humihinto, di ba? At nagbabalik tanaw ako, hindi na sila nakibo, di ba? Hindi sila nakibo. Basta pagdating lang sa dulo, pag wala na masabi, ah, basta. Kasi dapat din sinuporta. Yun na nga eh. Yun na nga po eh. Di ba? Nangyari na nga po. Kaya lang, syempre, tapos na yon. Pero ang pagsulong ng ating bayan ay hindi yun natatapos. Di po ba? O kaya nga pag tayo, nakikinig po tayo ng kanilang mga ipinapahayag, aba, eh, titingnan po natin sa aspeto kung ito po ba'y talagang sadyang nakakabuti talaga sa ating bayan o ito'y another smokescreen o diversionary tactics, no? At lalo na, kitang-kita yung effort, no? Na talagang pinagkakagastahan, ano? Para lang po maalis ang ating pangalawang pangulo at masiguro na hindi siya makatatakbo pagdating ng 2028. Di ba? So, yan ang problema. No? Kaya kung makikita nyo, kaya nga sabi ko sa inyo, huwag ko kayo basta magpapaligaw ng kung ano man ang agad-agad na nakikita nyo, lalo na sa mga impormasyon na natatanggap nyo sa corporate paid stream media. Alam nyo naman, andyan na yan eh. Di po ba? Kaya nga pati dun sa mga press con ng mga impeachment, di po ba? Kaya nga mabuti, naglabas na si Chief Escudero, no? Ang presiding officer, no? Na may mga multa na pag kayo ay magsasubjudice. Kung kayo involved dito, ha? Ibig sabihin, lawyer ka sa prosecution, lawyer ka dito sa panig ng defense, kung ikaw ay kasama ng ating pangalawang pangulo, no? Na defendant, ano po? Tapos, andyan po ang private lawyers, no, ng prosecution, lahat. Pati yung mga kanila mga spokesperson, hindi niyo na pwedeng magsalita ng mga bagay na labas na
sa panuntunan o ipe-prejudge siya na kaagad na ah, wala na, ano na to, naglabas na kami ng, ano, ng katiyakan na talagang ninakaw niya yung pera. Ito yung isang scam, di ba? Ganun salita, no? Eh yan eh, for the public consumption. Tama po si Senator Alan Peter Cayetano. It is a matter of parabagang mind conditioning para mapasok sa perception ng taong bayan at bigyan ng duda ang pangalawang pangulo na o nga, baka nga naman totoong naigasta niya, nagasta tuloy sa mali. Pero kung nanonood kasi kayo ng mga pagdinig, kagaya nun, yung dalawang hostile witness na kawani ng OVP, etong si Lemuel Ortonio at si Gina Acosta, eh nakita nyo, diretsyong sumagot, hindi pa utal-utal, pero very consistent, no? Sakop ng kanyang trabaho, yan lang po ang kanyang alam, yan ang sinasabi niya. Kaya kasi ho, dang mabansagan pa na mga aroganteng ilan mga senador lang naman, ano? Nabaliwala yung mga pinag-aralan nyo. Ikaw para ka nagtatanga-tangahan. Ano to? Pumirma ka na nakapikit? Yung mga ganun salita. Sa totoo lang, binubunyag ngayon nila yung mga sarili nila. Di ba? Na ano ba to? Ang usa, ang pinag-iisipan, ang tinitingnan ba dito yung taas ng pinag-aralan mo o hindi? Aba, hindi ko mo senador ka o kahit wala kang pinag-aralan o meron man, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa iyong kapwa. Daig ka pa na mga uring manggagawa na hindi ho ganyan mapagmataas magsalita, 'di ba? Lalo na kung ikaw senator judge. 'Di po ba? Hindi ho tama 'yon. Eh sila ini-expose tuloy ngayon yung kanilang mga sarili at para bang wala rin silang pakialam, 'di ba? At ang mga tao walang pakialam, wala rin hiya eh, 'no? Parang wala lang sa kanila, 'di po ba? Samantala, kung titingnan po natin yung pong ating mga yung pong mga hostile witness na kanilang pinresinta, eh talaga pong walang sagot na nasasabihin na lang natin nahuli ka sa sarili mong salita. Wala na nagsisinungaling ka, hindi, kasi nga very consistent. Kaya kitang-kita mo na hindi talaga nagsisinungaling. Kaya kasi ho, doon sabihin na lang na nagtatanga-tangahan ka o di kaya stupid ka kasi hindi mo man lang to chinek. Parang yung pinandidilatan po si Ortonio ni Kiko Pangilinan. Ha? Taga-Ateneo ko pa naman. Sabing ganun, doon ka pa naman gumraduate. Nag-UP ka rin. Hindi mo man lang chinek. Hindi mo man lang ganyan. Hindi man ganyan. E teka lang, tinuturoan mo na doon sa kanyang trabaho kung ikaw siya, tama? Ang problema, ang kawani ng gobyerno, meron pong sapat na work, ano to, yung tinatawag nating sakop na trabaho. Kung yun ang sakop ng kanyang trabaho, naturalmente, hanggang dun lang ang need to know basis ng kanyang trabaho. Di ba? Ano ka, magmamagaling ka dun sa implementing officer na si Raymond Lachica, si Colonel Lachica? Ha? Di ba? Nakuha niyo po yung sinasabi ko. Kaya nga para sabihin nila na bakit naman, tatanga-tanga ba kayo na naniwala naman kayo sa kanya? Gaano katagal niyo na ba siyang kasama? Yung mga ganong klaseng tanong, alam niyo yun? Kasi ang tawag po kasi dyan, mayroon semblance of regularity. May presumption of regularity. Ano ba ibig sabihin nun? Kanya-kanya tayong trabaho. Ako yung disbursement. Ako maglalabas ng pera. Ako lang ang pwede mag-withdraw kasi nasa pangalan ko yung check-in na yan. Tama? Tapos ako lang ang pwedeng mag-release. Tama? Okay. Ngayon, pag ni-release ko na yung pera na yan, ia-account ko yan sa COA. Tama? Eh, sino bang gagamit? Eh, di natural, confidential yan eh, di ba? So, yung confidential mission po yan, ibibigay mo doon sa naatasan po ng inyong departamento, no? Of which, hindi naman nila tinatago talaga na ang nagsabi ay ang ating pangalawang pangulo. Diba? Eh, siya ang mag-i-implement niya eh, si Colonel Lachica, no? At later on, i-re-report niya sa iyo kung paano niya ginamit, kung saan niya ginamit, paano niya ginamit. Kaya pag nagbigay siya sa iyo ng mga dokumento, kahit yan eh, yellow paper lang, eh komo ito, i-confidential fund. Eh yan po ang sabi niya eh. Diba? Hindi siya tatanga-tanga na naniwala ka naman. Hindi. Dapat mong paniwalaan. Kasi trabaho niya yan, trabaho ko to. Nakuha niyo po. So yung presumption of regularity ay nando doon. Diba? Kasi
hindi man ako maghuhusga. COA. Isasubmit ko to sa COA. COA ang magsasabi. Kaya nga meron ng, di ba? Kaya nga meron pong audit observation memo. Kaya nga meron suspension. Kaya nga meron pong notice of disallowance. COA po ang magsasabi niyan. Hindi po yung disbursement officer na si Gina Acosta. Wala ka bang utak? Ha? Di ka ba nag-iisip? Hindi. Sus Mario, eh, yun lang, hanggang doon lang ang bahagi ng trabaho mo. Nakapagbigay siya ng resibo. Kailangan magbigay siya ng resibo. Kasi hodang papel yan. Kahit na hindi totoong resibo, papel lang. O yun po ang nakalagay sa joint circular eh. Di ba? Para sa confidential ah, Panza. O yun ang gagawin. Di tatanggapin mo. Ang masaklap kung wala. Kaya nga may mga bagay, hinahanap pa. Di ba? Kagaya nun, oh, eto, disallowed to kasi binili daw ng gamot, binili daw ng upuan, ng silya, ganyan. Okay, so kailangan magpaliwanag kayo. Ba't dun yung, ba't dun yung ginastos yun? Eh, hindi man pwedeng gamitin yung pera na yan para dyan. O di, binibigyan po na sapat na panahon para magpaliwanag yan. Ano? At karamihan, syempre, ang magja-justify niyan ay hindi lang po yung disbursing officer. Magbabatay siya dun sa nag-implement. Diba? O, Colonel Lachica, meron po tayo natanggap na audit, observation memo. O, hinahanap po itong mga dokumento na ito, ganyan. Ah, okay, sige, bibigay ko sa iyo. Ganon. Diba? O, ngayon, need to know basis din siya dahil confidential yan. Hindi naman niya pwedeng sabihin. Kaya, maintindihan niyo po na hindi ito na tatanga-tanga o hindi nag-iisip. Hindi eh. Matatalino. Sila po, eh, trabaho nila yan. At para sabihan mo yung nakatatanda sa iyo na gano'n, kagaya po ni Gina Acosta, tapos may pinagdadaanan yung asawa niya, di ba? Parang di humakatao yun bilang isang senador. Nakala mo sino kayo kung magsalita kayo. Hindi ho tama yun. Di ba? Yung pag-uusig, hindi ho tama yun. Hindi ho gano'n ang umabot na nga sa desperasyon, di ba? Sabi nga ni Senator Lacson, sabi ko nga, siya pa nagsabi, ha? Dating PNP chief yan, ha? Gusto niya ipasubpina dutis tecum dito kay presiding officer Escudero. Ipasubpina daw sa COA yung classified information about these aliases. Para malaman, total tapos na naman to eh. Para malaman na namin, kasi kami hindi niisip namin kung mga totoong tao ba ito mga ito eh. Wow, of all people, ikaw pa, dati kang PNP chief. Diba? And there's no such thing that it would be declassified. Bakit? Kasi these are ongoing mission. These are ongoing insurgency problem. Paulit, ito po yun. Ito, we are, you know, every day we are in danger. Dahil nga may mga plano na guluhin ang ating bansa ng mismong mga gustong mag-power grab. Di po ba? Pero paano ka ipapower grab kung yung nasa power, kayong dalawa, eh parang okay na. Parang power sharing na nga, hindi na nga power grab. Diba? So, hindi yung tayo papayag ng mga ganung bagay. Nakuha niyo po yung set. Parang for convenience ba? Diba? For convenience na lang, ano po. Parang tayo mananagot eh. So, mabuti pa mag-time dalawa na lang magsama. Parang ganyan. Hindi, di ba? Kawawa naman ang mamamayang Pilipino. Wala po tayong patutunguhan pag-unlad, pag nagkataon. Di po ba? Kaya hindi po natin, yan ang ating nilalabanan, yung false information, at tayo ay nag-iisip, naturalmente. At pag nag-iisip tayo, magtataka ka ano ba nangyari. Wala, buti sana no, kung may nagawa ang ating pangalawang pangulo bilang nasa cabinet siya, samantalang nung DepEd siya, ang sabi ng Pangulong Marcos, padayon eh. Dano nag-report ng ating pangalawang pangulo sa iksi ng panahon na siya DepEd Secretary, pakadami pong mga reforma ang kanyang naipatupad. No, sa DepEd, no, pati yung mga anti-bullying na yan at common mail funds nga po ang DepEd kasama yan sa kanya.

nagkaroon ng korupsyon, sus Marie Poncel. Di ba may report lang nung huli lang na ang ganda po no ng takbo na ekonomiya diyan sa Davao, Davao City and the whole Davao region. Ibig sabihin, dahil may kaunlaran, meron pong kapayapaan kasi na napagtagumpayan na nila, no? At kung yung baha, ha-highlight nila, ay bumabaha doon, ha? Mabaha na. Eh, kasalanan din po, nakasaluko yung administrasyon, dahil yung pinondohan, yung pong nagkaroon na ng feasibility, ang JICA, meron na po yan, nagagawin dapat, ano? Parang yun lang pong people's bill, ano po? Ang nagsimula niya yung ating pangalawang pangulo, di ba? Kaya nga hinalabas ni Claire Castro yung mga resibo niya na inimprenta pang pagkalaki-laki. Na oh, eh, sa panahon na pong ng 2022, 2023, lumabas yung ganitong dokumento, mga ganyan. Eh hindi, diyan nga makikita ang burokrasya ng gobyerno eh. Yan, ang tagal po ng feasibility bago mo ma-aprobahan ang isang proyekto, bibilang talaga ng taon, ano? Kaya nga kadalasan hindi inaabot yan ng kasalukuyang administrasyon sa iksi ng kanyang termino, 6 taon lang. Di ba? So maaaring, lalo na kung yan i-loan no? O i-finance ng ibang bansa o G2G o government to government, no? Eh talagang sinisigurado nila, hindi basta-basta project. Di po ba? Ngayon, bago magkaroon ng realidad yan, baka hindi na po sila ang administrasyon. Nga po. Kaya nga, darating ang panahon na doon pa lang naglalabasan ang permit to construct, permit to ganire. Pero yung mas matagal yung pagpapalatag ng proyekto kesa sa nagpapatupad na. Diba? At yung ribbon cutting niya, inabot na lang ng susunod na administrasyon. Diba? Ganun talaga kasi dapat may continuity nga. Tinutuloy talaga. Diba? Marami yung natenga, lalo na sa mga proyekto ng tatay ng Pangulong Marcos. Si Ferdinand Marcos Senior, diba? Eh, siyempre, pagpalit na pag-upo ni Cory, diba? Lahat na lang ng proyekto ng Marcos, tinigil eh. Pati nga yung flood control dyan sa Mekwan eh. Dyan sa may Laguna de Bay eh. Di po ba? So, ganun talaga, paano magkakaroon ng continuity? Kasi kung ang magiging dahilan, pag tinuloy natin yan, mapupunta ang kredito niyan doon sa nag-isip. O yung subway, di ba? Dati pa, sino ba nag-isip ng subway? Magkaroon tayo. Ang Pangulong Marcos din, yung kanyang ama. O maganda yun, di ba? Eh, pero nung nandito na, ang nanay ni Noynoy, lalo na nung sa termino niya, di ba? Si Noynoy, ang sabi niya, di ba? Doon sa isa sa kanyang State of the Nation address, sa zona niya, di ba? Eh, paano tayo gagawa ang subway? Paano kung bumaha? Ha? Ay, solar power. Paano kung walang, paano kung umuulan, walang araw? Sus Marianong Garapon. Di po ba? Para lang hindi mapunta ang kredito doon sa mga nagsimula, tayo ang nagsuffer. No, tayo ang nagsuffer, di ba? Kaya kasi Hoda yung MRT, dumabot sa MRT Rick, eh, di ba? Kasi pinalitan ba naman yung mga talagang nagme-maintain na Sumitomo, etc. Pinakailaman nila, di ba? Murder ng trend, tapos yung trend na hindi naman pala akma doon sa riles niya. Yung Dalian train, naalala niyo po yan? Eh lahat gastos po ng gobyerno, gastos pa pera ng taong bayan yan. Kaya nga buti pa nung panahon ng Tatay Digong, ginawa ng paraan po yan ni Arthur Tugate. No? DOTR Secretary Arthur Tugate. Nakausap yung China, naayos po yan. Tapos gumanda, nagkaroon tayo ng maraming radar sa airport natin, di ba? Marami talaga ang pinagtuunan ng pansin. Kahit po ang pag-asa, ganyan. Kasi napunta lahat sa kapabayaan, di ba? Tapos makikita natin ang litrato, wow! Hindi naman pala sila totoong magkakagalit. Ano yan? Yan ang master plan. Buti pa yan, may master plan. Ano? Yung flood control natin, walang master plan eh. Diba? We were taken for a ride, di ba? Kunyari, nag-aaway ang dilaw, ang pink, ang dilaw at pink, nag-aaway sa mga pula, hindi pala totoo. Di ba? Parang, teka lang, sa totoo lang. Sa bagay, magbalik tanaw tayo dati. Kung maalala ko, kaya nga nakapunta si Ninoy Aquino at na-exile po sa Boston, ano? Dahil pinili niya doon, dahil magpapa-opera daw siya, ayaw niya sa Philippine Heart Center, di ba?

0: Tinulungan pa siya ng mag-asawang Marcos na mapadala doon sa Boston, di ba? At may mga usap-usapan dati na kahit si Ninoy Aquino pa atang umamin na wala naman siyang trabaho doon, ang sumusuporta sa kanya, nagpapadala pa ng pera, ay ang tatay ni Bongbo. So, hindi sila others. No? Hindi sila iba. No? Yun lang. Di ba? Para lang tayo pinaglaruan sa totoong buhay lamang. No? Dahil hindi ko makuha eh. Dahil ako wala akong makuha ang ano. No? Bakit sila nag-away ng pangalawang pangulo? Sa anong dahilan kaya? Di dapat meron may pinagmulan eh, di ba? Wala tayong makita, wala tayong hindi nga umabot sa punto na ang ating pangalawang pangulo ay sinasaklawan na ang kanyang trabaho, ang trabaho ng Pangulo Marcos. Hindi, napakaingat nga ng pangalawang pangulo eh. Kung maaalala niyo dati nung unang taon ng kanilang termino, panay ang pagpapaulit-ulit na salita ng pangalawang pangulo. Suportahan po natin ang ating pangulo sa kanyang mga adikain, mga ganun, di ba? Papasalamat kami sa mga sumuporta sa amin, pero suportahan po natin siya dahil ang tagumpay niya, tagumpay ng ating bayan, di ba? Naalala niya. Never niyang paano ba sasabihin doon? Kahit na nung panahon na nagka-falling out na sila at yung tatay na niya ang umabot sa sukdulan na ipadala doon sa daig. Hindi ko ma-attend ang ating pangalawang pangulo ng mga rally, ng mga maiso, di ba? Hindi napansin? O kasi vice president siya eh. So dapat hindi siya partisan. Di ba? At nung nag-resign siya sa DepEd, kailangan niyang gawin yon kasi pahagi siya ng administrasyon. So hindi siya makapagkokomento ng bagay, hindi kagaya ng dating vice president, kahit bagay siya ng administrasyon. Kasi tinanggal, ano? 18 days lang bilang drug czar, di ko ba? At housing, ilang days? Eh kasi nga, walang ginawa kundi atakihin ang administrasyon, ang pangulo mismo, di ba ba? Kahit na sa totoong buhay lang, di po ba? Samantalang ito, binigyan talaga ng paggalang at respeto ng pangalawang pangulo. At ngayon, tinichismis nila na gusto daw ng ating pangalawang pangulo makapag-usap sa Pangulong Marcos. Wawa, saan galing yan? At may mga chismis ko, mag-resign na lang daw bilang vice president kasi naglalabasa na daw ang mga matitinding ebidensya. Wawa, talaga lang kayo eh, diversionary tactics, ano? At mga tinatawag nating distraction, ano? Pampagulo, ano? Para nga naman, yung talagang gusto nyong balakin ay hindi mahalata, no? Na ito ipinupursige na, no? Ano po ba ang ibig kong sabihin, no? E di yung po na hindi natin nabasa kahapon ay yung statement ng ating pangalawang pangulo. Sabay ganun yun. Ayan, nanapin ko lang ha. Ang statement ng ating pangalawang pangulo kahapon, ano po? Na ito nga po ang sinasabi, no? Prove the impeachment offense. Prove it with evidence, not insults, speculation, or political theatrics. Prosecutors and members of Congress who want to legitimize the two impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in the strength of the case. They should not be fishing for evidence during the trial or desperately try to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. A strong case does not need the adornment of theatrics. A senator calling a witness stupid, a lawyer calling me the mastermind of a scam, or another witness referring to me as a brat, does not prove a case, nor does it produce evidence. Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. Para mapagtakpan ang kahinaan ng kanilang kaso. No? Mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan. Pero tila walang mananagot. Dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. So para nga naman, syukran, yan ang sabi ng ating pangalawang pangulo, no? Kaya beware of the distraction, the diversionary tactics, the smokescreen effect, because itong impeachment na ito, yun ang gusto lang nilang nakikita natin. Pero behind the scene, meron silang mga niluluto na sila rin lang ang nakakaalam. Kaya bantayan natin at di tayo dapat talaga pumayag, no? Panatilihin po natin na ang manaigay ang ating konstitusyon, ang manaigay ang katotohanan. Di po ba? Hanggat ang ating konstitusyon ay mariyan, yan po ang garantiya ng pagpoprotekta ng ating kalayaan. Ano po? At hindi pwedeng ma-bend ang law, mamaniubra, o kung ano man. Ano ba? Dahil siyempre, nasa tao po, sa taong bayan po, ang tunay na kapangyarihan. No? Kaya nga, ang tawag eh, the power lies with the people. Di ba? Yun po siya. No? At nga pala, naglabas po ang Korte Suprema. Ito palang si Benny Abante. No? Gusto niyang paimbestigahan yung 2.6 billion confidential funds ng Davao noong panunungkulan ni VP Sara na ipa-audit ni Abante sa COA. Na-audit na po ito nung mayor siya ng Davao. 2008 pa po yun. Na-audit na po yun hanggang noong 2016. Ano po, di ba? So kung titingnan po natin, gusto niya ipa-audit. Pero itong si Benny Abante, baka hindi niya pa alam na naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema, no? Patungkol po dito sa second place rule, no? At ang sabi po ng Korte Suprema ay kinatigan ng Korte Suprema na yung pong SC affirms abandonment of second place rule. Wala pong second place rule. No? The Supreme Court has affirmed its earlier ruling abandoning the second place rule in local elections, no? Denying with finality the motion for reconsideration filed by Datu Pax Ali S. Mangunandatu over the cancellation of his certificate of candidacy for governor of Sultan Kudarat. The court held that the resulting vacancy should be filled. Dapat punuan yung pong nabakanting upuan ng vice governor. Hindi po ng pumangalawa sa botohan sa pagka-governor. Na? Local po. Kaya yung congressman po ng 6th district, no? Habang po si yung legitimate winner po na naproklama ay si Joey Uy, ano po? Ay may petition sa Korte Suprema na, 'di ba? Dahil nga daw po may problema sa kanyang citizenship, mga ganyan ano. Eh kahit matalo po si Joey Uy doon at sabihin ng Korte Suprema, tama ang COMELEC, hindi ka pwedeng tumakbong kongresista. Ah, hindi ho pwedeng ideklara ng COMELEC si Benny Abante bilang congressman ng 6th district. Dapat niyang gawin ay mag-conduct ng special elections. Na? Bakit po ganito naging desisyon ng Korte Suprema? Eh malamang, ito'y local election. Paano mag-a-apply ang second place rule? The fact na hindi ka nga ibinoto, hindi ka nga nanalo eh. So kung mo na-disqualify yung tumalo sa'yo, ikaw ang papalit. Hindi ganyan. Kung po ang mga local official po, lalo-lalo na pagka mayor, may vice mayor, governor, may vice governor, ang president, may vice president. Di ba? Ay, ang pwede pumalit at tatama yung second place rule ay yung pong vice. Halimbawa, hindi na kaya ni mayor, si vice ang uupo. Ganun po. Di ba? Pero pagdating sa local candidates, no, yun nga, kasama na po itong congressman, ano, hindi po applicable ang second place rule. Oh. Ngayon, ganun din sa mga local, ano? Hindi pwedeng na-disqualify yung mayor, ang papalit yung second placer, yung pinakamaraming boto. Hindi. Ang papalit sa kanya ay yung vice mayor na niyan. Ganyan po. At kinatigan na po to, ha? Kaya ewan ko lang, dapat po talaga ma-actionan po, no? Ano ko pa sinasabi yan? Na paano nangyari na nakaupo sa 6th district bilang kongresista, ito si Benny Abante, eh, siya second place. hindi naman po siya vice, tama? So hindi applicable sa kanya. Ito pong second, ito pong sinasabing second place sa rule, ano po? Wala pong second place sa rule sa mga local election, di ba? Ayan, ha? Korte Suprema na nagsabi. At bago tayo tuluyang magpaalam, maraming salamat, magandang gabi po kay Kuya Ramon Dier, Bet PM, Sir Bernard at mga kakampi, kahit anong pilipit nila sa mga testigo, wala silang mapiga. Kaya ang option nila ay pababain ang threshold. Opo. Pero alam mo, Kuya Ramon, hindi ko ganun kadali na ipababa ang threshold. Di ba? Kasi kita mo hanggang ngayon, di na pinag-uusapan. Kahit sa kanila mga sesyon, wala hong manghiming sumubok na ilabas yan. Ano? Bakit? Kasi sa simula pa lang ng impeachment hearing, kung maalala nyo, sa pag-appoint pa lang kay presiding judge, Chief Escudero, nilinaw na niya yan. Yun nga maganda. At hindi sila nakapalag. Naalala nyo dati, kine-question pa nga ni Alam Peter Cayetano. Sabi niya, hindi ako tumututol kay Chisa. Kaibigan ko yan, sabi niya, di ba? Ang tinututulan ko is dapat ang Senate President ang mag-preside. No? Pero dahil gumawa tayo ng rule na magka-appoint tayo ng presiding officer, ganyan, ano? Eh, doon nga, di ba? Kaya nga sabi nila, ah, hindi, pag-uusapan na lang natin yan. Pag tayo-tayo, total rules lang yan natin. Di ba? Ang problema, yung threshold, hindi yung rules nila yan. Nasa constitution yon. Hindi ko kasimple na magpalit lang ng presiding officer. Yun ang kaibahan, ano? Dahil ang bilang ay two-thirds of all the members. Diba? Hindi two-thirds of whoever's present. Hindi ko ganyan. Kaya mahirapan sila ron. Na? Ayan na. Kaya siyempre, kaya nga dapat kayo, pasundan nyo at panoorin. Na pag gagawa na ho sila ng di maganda, hindi ko tayo papayag. Diba? Salamat ha, Kuya Ramon Guer, Ate Kimura Dolores. Magandang gabi. Salamat po, Sir Bernard. Maraming salamat din. Ayan, ano po. Ate Roxanne Costo, gandang gabi po, Sir Bernard. Ayan. 30 pieces daw, sabi ni Ate Roxanne Costo. O yung kay Judas, no? 30 pieces. Si Kuya Ramon Dier, sabi niya, pinakamagastos na sarsuela sa buong mundo ay eto nga, para daw i-impeach itong si Inday Sara, no? Eh kaya nga, ba't tayo pumapayag? Diba? Tapos ang daming nababaha, ang daming walang pera. Tapos naglulustay ng 25 million per day. Ano ba? Diba? Tapos yung papanagutin natin 1.4 trillion na flood control anomalies, ayaw natin panagutin. Tayo gusto natin. Pero sila na naghahanap ngayon ng transparency, accountability, ayaw nila. Paano nangyari yun? Masyado naman talagang halata, ika nga ni Glock 9, no? Huwag naman masyadong halata. Salamat ah, Kuya Ramon Bier, Ate Roxanne Costo, Ate Kumura Dolores, si Abante Pastor. Aatras kaya? Ay naku, yun nga po, di ba? Dapat may mag-raise po niyan ano, sa COMELEC, di ba? O sa Supreme Court. Ayan, kasi hindi yung motor proprio, dapat may mag-petition, di ba? Kuya Le Gutierrez, gandang gabi daw, sabi niya, ang mga senator judge na wala nang matanong, bakit pati sila gusto nila malaman tunay na pangalan, delikado sa pamilya yun. Di ba yun namatay na vlogger nila, nag-alias din, pati financier nila, may alias din, kaya napatay, malaki ang naharbat na pera sa lahat senator. Sir Bernard, sa totoong paliwanag tungkol sa aliases, God bless sir, God bless Philippines, God bless us all. Salamat sa iyo Kuya Leo at sa iyong ex-girlfriend, ang iyong waswit na si Ate Flora. Salamat po Ate Flora. Ayan, at binahaginan ng 500 million si Lenny Baby M. Ano? Kaya friendship na sila, sabi ni Kuya Leo. Uy, gumraduate na ang Pangulo ha, for the first time. At least, gumraduate na siya. Pero honorary doctorate, hindi wala sa pinag-aralan. Ibinigti ng kaloob, no? Ng pamantasan lungsod ng Maynila. Ah, okay din po si Isko, ano? Ay nako, sa totoo lamang. May mga reklamo kaya ng mga taga-Maynila, mahal pala ng pagsisingil dyan, ha? Pati yung sa basura, pati sa business permit, pinapatay na mga negosyante. Paano mangi? Paano ba? Hindi po ba? Eh, ang laki-laki ng sinisingil. Iba, nagsasara na, pati coffee shop, no? Ang laki ng sinisingil, business permit, 100,000. Saan nakakita? Di ba? Bukas, pag-uusapan natin yan, ha? Ayan, salamat, Leo, ha? Si Ate Kimura Dolores, salamat din po. Lupin and Lenny, wild team, sinungaling, like Bawi. Salamat, Ate Dolores. Kuya Angel Reda, ha? Salamat po, hapunan, Webes daw. Ayan, at Friday, malolos Bulacan daw siya. Ayan. Salamat, Pia George Rabal, magandang gabi po. Kuya Leslie Salenga, good evening po muli, Sir Bernard. Comment ko lang po. Bakit yung mga mali-maletang pera at yung nakalatag sa billiard table, daang-daang milyon, daang-daang bilyon, hanggang sa umabot na ng trilyon, bakit yun hindi nila paimbestigahan? Napakatibay na ng ebidensya, tapos yung 125 million na confidential pa ni BP Sara ay kine-question na baka hindi daw tama ang paggastos o binulsa daw ni BP Sara. Ha? Mga senador at kong, kasama na po ang prosecution. Nabangat daw. Salamat ha, Kuya Leslie Salenga. Ate Dolores Patawaran, magandang gabi rin po. Kuya Rick Orasyon, magandang gabi. Kuya Joe Guevara, ayan na, kala natin gumraduate na si sa pagkapangulo kanina. Sa sayang, sabi ni Kuya Joe Guevara, hindi ho, binigyan lang ng doctorate degree ko po. Ha? Ayan. Ate Sanso Ilorde, ayan. Si Mama Lenny, nabigyan din nun eh, no? Ng doctorate din, ng Ateneo naman, ano? Di ba? Naalala niyo na? Doctorate degree din, apo. Ayan. Ate Sanso Ilorde, magandang gabi rin po. Ayan. Si Kuya Boy Beltran, magandang gabi. Kuya Boy Para Abras, ayan, ano po. Balak daw iba ng FB. Ha? Ng Marcos Administration, talagang hindi lang diktador, kundi anti-Pilipino rin. Ha? Hindi niya naaabot doon. Diba? Meron pa nga sinasabi na unless magbukas daw ng opisina dito ang Facebook. Well, ang sasabihin lang ng Facebook, kung ayaw nyo, wag nyo. Ganun lang yun. Diba? Eh sila rin itong magaling gumamit ng Facebook sa dami ng troll nila eh. Diba? O, kaya, hindi, diba? Ganun lang po yun. Ano po? Doon na magagalit ang taong bayan niya. Iban nyo ang Facebook. Diba? Salamat pa, Kuya Boyet, Pera Abbas, at si Kuya Bayani Ricarte. Sabi niya, good evening, Sir Bernard. Credible, admirable senator judges. Rapi Tulpo, A. Letter B, Erwin to, hindi Edwin to. Erwin Tulpo. B. Letter C, both. Letter D, none. Alam ko na ang sagot mo. Sabi niya, no? Ang sagot ko ay none of the above. Salamat, ha, Kuya Bayani Ricarte. At Ate Luz Papa, ayan, magandang gabi po. Ate Charito Cabrera Dayana, ayan, ay... Good evening, Sir Bernard. I say present, listening Monday to Friday from 6 a.m. to 12 noon. Kahit replay, gora pa rin sa pakikinig. Naku, maraming salamat ha. Kahit replay tayo. Salamat po. Kuya Jaime Samaya Bernante, yes, ayaw na nila ipasugpi na si Colonel La Chica. Luis Tortabante, di na lang daw, bakit mga kong? Ayan. Ayaw nila, bakit nga, di ba? Sabi din ni Presiding Officer Chis, eh laging nababanggit kanya si La Chica, ba't di niya ipatawag? Pag-uusapan pa raw nila, di ba? Galing, ano? Pero baka ang depensa ang magpatawag sa kanya. Ha? Kuya Romeo Biagpuon, maraming salamat po. Ayan, Ate Sanso Ilorde, maraming salamat. Ayan, ano po, si Kuya Angel Redaha, si Kuya Boy Para Abras, salamat po Kuya Jogi Barra. Nako, maraming salamat talaga, naubusan tayong oras ha. Ate Delia Maing, arigato gozaimasu po sa inyo, pati kay Ate Kimura Dolores. Ayan, si Ate Teresita Cruz Akiling, magandang gabi rin po sa iyo. At si Lununflo, good evening daw, from Emilio Florendo. Ayan, maraming salamat, magandang gabi po Kuya Emilio Florendo. Ayan, ako naubusan tayo oras, kay bilis talaga. Pero di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang BZRJ 8 a.m. Kumari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
4: BBC News with Moira Alderson. Nepali soldiers are searching the steep valley lands of the north for hundreds of people still missing after yesterday's massive flash floods. More than 330 people are known to have died so far, many of them tourists and pilgrims. A whistleblower has warned that plans to heavily restrict children's usage of Facebook and Instagram as part of a multi-billion dollar US court settlement by the tech giant Meta won't make young people safer online. Scientists say a major study of bats has revealed important biological clues about longevity and disease resistance. Researchers looked at 8 species of mouse-eared bats to discover the secrets of their endurance. They say the study could offer clues about how humans could live for longer. State media in Lebanon say the Israeli military has carried out heavy airstrikes in the south. Despite a ceasefire announced in June, Israel is yet to comment. Norway's King Harald V is in an extremely serious condition in hospital, where members of the royal family have gathered at his bedside. His wife, Queen Sonja, and his son, Crown Prince Haakon, have cancelled their engagements. The 89-year-old has been receiving treatment for a rare blood condition. A gay Spanish footballer is facing criticism from fans after she joined a Saudi Arabian team. Esther Gonzalez has reportedly deleted all photos of herself with her wife and child on social media since signing for Al Qadsiya. Same-sex relationships are illegal in Saudi Arabia. The Japanese avant-garde artist Yayo Kusama, who became famous for her colourful polka-dot-covered sculptures and installations, has died at the age of 97. Kusama had voluntarily lived in a psychiatric hospital for decades and was known for her bright red wig and her giant, quirky creations. That's the latest world news from the BBC.
5: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 AM.
8: Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radyo Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!

0: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang maulan, ngunit mapayapa pa rin pong Pilipinas. Bagamat sinasabi na tayo ay nangunguna ha, sa mga tinatawag na pinakamapanganib na siyudad sa mundo, mga kaibigan. Nakakatakot naman yung mga balitang yan. Ano, ha? Bagamat alam naman natin na ang mga Pilipino ay mababait, di ba? Mm-hmm. Masunurin. Yeah. Ngunit bakit tila pangit ngayon ang mga lumalabas na balita para sa ating bansa na apektado tayong mga mamamayang Pilipino, lalo na ang ating mga OFWs na nagre-reklamo. Dahil nga sa mga balibalitang yan, ay marami ang pinauwi na mga OFWs. So, balik po tayo sa ating pagbati. Isang maulan, ngunit mapayapang araw pong ng Biyernes, ha? Thanks, it's Friday. Tayo po ay nasa 28th araw na po sa ating mga kalendaryo, ha? Na ating pupunitin na pagdating po ng pagpasok sa unang araw ng September. Kaya sana po patuloy tayong manalangin para sa kapayapaan ng bansa at para sana itong ating mga leader ay mag-isip ng para sa ikagagaling ng ating bansa at ng mamamayang Pilipino. So, sa ating mga OFWs, kasama na po mga ka-senior citizen na hindi po natin nakakalimutang batiin at saluduhan, dahil sa kanila patuloy po ang ating buhay, patuloy ang sinasabing pagbuhay sa ating ekonomiya na tila bumabagsak, ha? Ngunit dahil sa remittance ng mga OFWs, nananatili po tayo na nakatayo bagamat parang tutumba na. Ayan, mga kaibigan. So, sa ating mga OFW, sa ating mga ka-senior citizen, isang mataos na panalangin ang aming pundala para sa inyong mabuting kalusugan at mabuting kalagayan. Kaya pabatiin po muna natin si Don Pepot.
2: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyong lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
1: Yes, antabayanan po ang ating dalawang oras na pagsasahim papawid ng palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasa inyo araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At marami na po sa ating mga kababayan sa mga issue, ha. Mm-hmm. Ang tila nababaghan, tila nalilito, ha. Bakit ayaw isumpina ito pong si Colonel Raymond Dante Lachica, officer, security officer ng Office of the Vice President, na itinuturo ng testigo na si Acosta na siyang pinagbigyan niya ng 125 million confidential and intelligence fund, mga kaibigan, di ba? Mm-hmm. Dapat ipatawag yan ng prosecution, di ba? Yes. Para mabigyan ng liwanag at mapatunayan kung talagang nilustay ng ating Vice President yung Confidential and Intelligence Fund tulad ng kanilang mga akusasyon o paratang sa ating Vice President Sara Duterte. Sapagkat ito pong si Colonel Raymond Lachica ang siya makapagbibigay liwanag. Yeah. Siya ang makapagsasabi kung saan-saan napunta yung ibinigay ng Special Disbursing Officer na si Acosta kay Lachica. Siya ang makapagpapaliwanag. Mm-hmm. Hindi si Lachica, hindi si Antorio o kahit sino, kung hindi ito mismong si Lachica, Colonel Lachica, ang siyang makapagbibigay ng liwanag kung saan niya dinala ang 125 million pesos na Confidential and Intelligence Fund. Yeah. Kaya nagtataka po ang marami, nalilito ang marami, bakit hindi ipatawag itong si Colonel Lachica para once and for all magkaroon ng liwanag, ha? Maalantad ang katotohanan base po dun sa mga aligasyon, base sa mga bintang ng panig ng prosecution, di ba?
2: Yes.
1: Eh kung hindi natin iimbitahan yung siyang humawak ng 125 million Confidential and Intelligence Fund at puro haka-haka lamang ang mga sinasabi sa panig ng prosecution, puro mga bintang, puro mga aligasyon, ha? Na ang pera ay nilustay ng ating Vice President Sara Duterte. Kaya maging itong si Madriaga, dapat ipatawag din dahil nung sinasabi nila, ito yung kanilang magiging star witness. Ano ang nangyari? Anyari po, ha? Dito kay Madriaga, bakit hindi na ninyo ito pinaupo sa witness stand? Dahil ba alam ninyo na magkakalat, ha? Itong si Madriaga, sapagkat sa katotohanan lamang walang kredibilidad tumistigo ito pong si Madriaga, sapagkat ito ay isang prisonero, ito ay nakakulong ng habang sa parusang habang buhay dahil sa kidnapping. Di ba? Ilang beses na po itong nakulong? 2 beses na yata, di ba? Tapos ngayon gagawin ninyong witness, pagkatapos umatras kayo, hindi naman kayo si Congressman Atras Abante, di ba? Ang ating isinusulong para malantad ang katotohanan at siyang isinisigaw ng taong bayan na katotohanan, managot ang dapat managot at nang magkaroon ng hustisya ang taong bayan, di ba?
2: Yes.
1: Eh, siyang dapat pong mabigyan na ng liwanag sapagkat napakatagal na po at hindi lamang konting salapi ang nauubos ng ating gobyerno diyan sa inyong drama, diyan sa inyong sarsuela, ha? Na patuloy na nagabang ang taong bayan, ha? Na unti-unti na pong naiinip, nabubugnos na yung kanilang pasensya.
2: Yes.
1: Kaya maaring ito po ay humantong sa hindi maganda. Kaya dapat kung sino ang makapagbibigay ng liwanag sa inyong mga aligasyon. Sapagkat sabi nga ng ating Vice President Sara Duterte, kailangan ang inyong mga akusasyon, kailangan ang inyong mga aligasyon, mga haka-haka, ay dapat with matching evidence.
2: Yes.
1: Ebidensya po, ebidensya, sabi ng mga Bisoy, mga kaibigan. Kailangan ay evidence.
2: Yes.
1: Ha? Pero hanggang ngayon,
2: kabanan, eh,
1: ay parang namimingwit pa rin kayo. Ilang trial na ito, Don Pepot? 18?
2: 18.
1: O, 19 na. 19 na. Nasa 25 million a day na ginagastos ninyo habang ang hinahanap ninyo ay 125 million lamang. Ha? ngunit gumagastos kayo ng 25 million a day sa 19 na araw na pagdinig. Ilan na ang suma total ng 25 million kada araw, Dom Pepot?
2: Siguro nasa mayigit 400 million na yan. Kulang-kulang kalating million na 500 million.
1: Oh, nakita na ninyo, kulang-kulang ng
2: 500 million.
1: Sendaang
2: 500 million.
1: 500 million. 125 lamang ang inyong hinahanap, samantalang marami pa na mga tanggapan ahensya ng ating gobyerno ang merong confidential fund.
2: Yes.
1: Pero bakit hindi ninyo ito binubusisi? Bakit hindi ninyo tinututukan yung mga tinatawag nating confidential and intelligence fund kung yan ba ay napupunta, ginagastos ninyo sa dahilan kung bakit kayo ay mayroong confidential and intelligence fund? Why only the vice president? Diba? Mm-hmm. Na nakikita ngayon ng mga tao na tila ito ay isang plano para alisin sa landas ng politika itong inaakala nila na mahigpit nilang magiging kalaban.
2: Yes.
1: Pagdating sa 2028 national election.
2: Mm-hmm.
1: At hindi lamang sagabal ang ating Vice President Sara Duterte kung hindi kapag nanalo sa 2028 at naging pangulo si Vice President Sara ngayon, ay maaring managot silang lahat.
2: Mm-hmm.
1: Maaring sila ay makulong para panagutan ang kanilang kasalanan sa taong bayan na hanggang ngayon ay naghahantay ng liwanag. Kahapon, dumaan tayo dyan sa bagamat sarado lahat halos ang daan, dyan sa Liwasang Bonifacio, talaga naman pong siksikan ng tao at sinasara nila ang mga daan para hindi makapasok ang tao, hindi madagdagan, di ba? Kaya dyan po nakikita na natin na talagang ang taong bayan any day, any time, ay baka mabugnos na ang kanilang pagtitimpi sapagkat tayo ay niloloko di umano, base rin sa mga ilang mga nasa depensa ng mga nasa administrasyon, di ba?
2: Yes.
1: Niloloko tayo pagbibigay ng mga fake news pagkatapos ibabato sa panig ng mga Duterte daw. Diba? So,
2: kaya ito
1: ay nagbibigay ng kalituhan po sa ating mga mamamayang Pilipino.
2: Yes.
1: Na dapat ay maisaayos na bago man lang bumaba kung makakababa pa sa posisyon ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil nga sa tila nabubugnos na, nauubos na ang pagtitimpi, pasensya ng taong bayan dahil patuloy sila sa tila persecution at hindi prosecution na paghahanap ng katotohanan.
2: Yes.
1: Upang managot ang dapat managot at nang sa ganon ay magkaroon ng kapayapaan ang bansa na ngayon ay lumalabas na number one po tayo sa pinakamapanganib na bansa o pinakamapanganib na siyudad sa bansang sa iba't ibang bansa.
2: Yes.
1: Dahil nalalaman na nila sa pamagitan ng mga himpapawid, sa pamagitan ng mga balita, bukod pa sa sila ay may mga embahada dito sa Pilipinas. Kaya alam nila kung ano ang nagaganap o kaganapan at sitwasyon ng bansang Pilipinas. Kaya para sana matapos na yung inyong mga aligasyon, yung inyong patuloy na pamimingwit ng evidence na hanggang ngayon ay wala pa yata kayong nabibingwit na evidence, ha? Bakit hindi ipatawag nga itong si Colonel Raymond Lachica,
2: yes,
1: senior o head ng security ng ating Office of the Vice President na siyang itinuturo nito pong si Acosta, na siyang pinagbigyan niya ng pera at siya ay walang alam dahil ang trabaho niya lamang ay magbigay ng pondo, disbursing nga, disbursing bilang disbursing officer, at pagkatapos noon may resibo siya pero kinuha pabalik ng makapag-report na, makapag-submitin na ng ulat, kinuha na. So, para sa kaliwanagan ng lahat, bakit hindi ninyo ipasumpina? Ha? Bakit ang iuupo ninyo ay itong si Attorney Michael Poa sa Lunes bilang testigo? Eh, ano naman ang sasabihin ni Attorney Poa? Bilang abogado rin naman yan, kasama yan sa depensa ng ating Vice President Sara Duterte, ang inyo sanang imbitehan ay yung magbibigay ng liwanag sa inyong hinahanap na 125 million na confidential and intelligence fund. At ang susi ay ito pong si Colonel Lachica, dahil siya ang pinagbigyan ng pera. Siya ang tatanungin kung saan niya dinala yung 125 million. Ayun naman kay Colonel Lachica, siya ay handa anytime. Ready siya humarap at magsabi ng katotohanan. Pero ito dapat ay naaayon sa batas. Hindi siya pupunta ng basta imbitasyon lamang. Kailangan idaan sa legal na paraan as para sa seguridad, di ba? So, kung ako po, itong si Congresswoman Luistro, itong si Congressman Joel Chua, na tila tahimik ngayon, itong tila ang kanyang binabanatan ay itong si Congressman Atras Abante na, ng ika-anim na distrito, di ba? Oh, pero lumalabas na mas malaki yata di umano ang tinatawag na
2: blood control
1: ni Joel Chua kumpara kay Congressman Atras Abante na tila, ha? Di umano, ewan ko kung totoo, ha, na tila kakansilahin ng Korte Suprema yung kanyang pag-upo bilang congressman ng ika-anim na distrito, di ba?
2: Inaasin yung petition si Congressman Joey Uy.
1: Oh, dahil mayroon namang sinasabi sa ating saligang batas ng second placer, ay hindi pwedeng makaupo.
2: Yes.
1: Ibig sabihin, talo. Di ba? Oh, ayaw ng taong bayan. Kaya hindi siya nanalo. Ayaw ng taong bayan. Oh, bakit ito ang inupo at akala mo rin kung sinong malinis? Eh, pero may nakakita sa suot niya na rilos. Di ba? Oh, talaga naman halos lahat sila ang suot ng mga rilos na tila nagpapaligsahan ng pamahalan ng suot ng mga rilos, di ba?
2: Mga branded eh.
1: Oh, mga branded po. Yung Philip Patek at kung ano-ano pang mga Rolex brand. Dahil yan po ay gamit na pandalaki kaya hindi natin masyadong alam kung ano yung mga mamahalin brand. Kasi yung Rolex, pangkaraniwan na yan. Kumbaga sa pangmayaman na lamang yan. Pero yung Philip Patek medyo mas matindi at meron pang mas matindi.
2: Yes.
1: Oh, tulad din itong si Ace Barber na ang sinasabi na kung mananalo daw na pangulo ang ating Vice President sa ngayon, Sara Duterte, mas mamarapatin pa raw niya na umalis siya kasama ang kanyang may bahay na tila sangkot din sa flood control. Ha? Kundi po nagkakamali ang inyong lingkod, base rin po sa mga listahan na ibinigay at napaulat sa social media na post, di ba?
2: Demanda rin sila eh, si Ace, dun sa mga Marines eh, ex-Marines.
1: Oh, eh, ano naman ang ididimanda mo? Yung tayo, mga nagsasabi lang sila ng katotohanan at sila ay may mga katibayan at ang masaklap, kinumpirma ni Saldico na dating Appropriation Committee Chairman na ngayon ay nasa labas ng bansa at hindi alam kung totoo nga na siya ay nasa check, di ba? O na sinabi noon ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na nahuli na at anytime pauuwiin. Pero ayon sa ilan na mga nagbibigay ng pahayag at sa usap-usap at hindi pauuwiin at gagawa sila ng paraan, itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito si Romualdez Di Umano ay gagawa ng lahat ng paraan para hindi makauwi si Saldico. At puro lamang sabi nga press release yung mga sinasabi nila na pauwiin at makakauwi na itong si Saldico. Ang totoo, ang makakauwi na ay ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung sakali, na itong Pangulo ng Amerika, Donald Trump, ay mabuwag ng totohanan ang ICC. At yan ay sinimula na sa pamagitan ng pag-terminate sanction kay Tanaki ba yan? Yung
2: presidente ng ICC.
1: Presidente ng ICC at yung senior
2: prosecutor
1: ng ICC. Hindi ko na alam masabi yung
2: sweba yan. Si Akane, presidente. Si Akane.
1: Hindi, si Akane, presidente. Tumuha
2: ko yung Akane. Yung prosecutor naman. Hindi si Khan.
1: hindi si Khan yung prosecutor. Ngayon po, para tapusin na natin yan, dahil nahihirapan si Dom Petpot na magbasa. Hinahanap niya kung saan. Ako yan, hindi ko makita pa yung kung saan ko naisulat yung mga pangalan na yan. Pero ang sinasabi ko, posible na makauwi si dating Pangulo Duterte na pinagplanuhan nila na unahin at ipadala sa dahig kahit ito ay labag sa ating konstitusyon at maging sa rules ng Rome Statute, yes. Mga kaibigan. Kaya sinasabi nitong si Pujiki, advocator ng human rights. Na may paglabag sa karapatang pantao ang sino man na nasa likod ng pagpapadala sa dahig Netherlands nang hindi idinaan sa tamang proseso si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte at marapat na lamang marahil na ito ay pauwiin at kung sakali mang may kasalanan tulad ng paratang ng mga makakaliwa na siyang porsigido para makaganti sila sapagkat kung natatandaan mo, Don Pepot, kung ikaw ay may pananda, baka ako hindi ko na matandaan masyado, yung tinatawag na galit dahil yung hukbo ng NPA ay halos kalahati ang nabawas.
2: Yes.
1: At ang sinasabi na confidential and intelligence fund ng ating Vice President Sara Duterte ay ginamit para doon sa mga recruiter ng mga estudyante at pagkatapos ay ipadadala sa bundok at kapag ka na-train, sila ang ipadadala sa mga engkwentro kaya namamatay na hindi alam ng mga magulang sapagkat ibabaon na lamang sa lupa, di ba?
2: Yes.
1: Nang wala silang kaalaman, di ba? At yan ang kaso nitong si Franz Castro at Satur Ocampo, na hanggang ngayon ay tila nakalalaya samantalang si Senator Jinggoy Estrada, Senator Marculeta, dating Congress Partilist Congressman, Depensor, Mike Depensor at mga kasama ay agarang kinasuhan, agarang ipinakulong ni Ombudsman Crispin Remulla na ayon naman sa dating Dilawan na naging NEDA chief, Munsod, di ba? Ay ito raw si Boying ay gumagawa ng maganda sapagkat pumapabor sa inyong kagustuhan. Kayo noon ang dahilan kung bakit napatalsik si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Senior, mga kaibigan. Ha? Kaya yan po ang tatandaan natin. Siyempre, ang kanilang mga pahayag ay para sa
2: pabor.
1: para pumabor sa kanila. Ha? Kaya maging matalino po tayo, pero tayo po ay may pag-uulat na papasok mula kay Jojo Sikat, Senator Villar, na nanawagan ng agarang pagpasa ng Comprehensive School Safety Act. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Nananawagan si Senator Mark Villar para sa agarang pagpasa ng Senate Bill number 2426 o ang panukalang Comprehensive School Safety Act sa kabila ng sunod-sunod na insidente ng karanasan na kumitil sa buhay ng mga estudyante at kawani ng paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binigyan din ni Senator Villar ng bawat buhay na nasasayang ay nangangailangan ng konkreto, angkop at mabilisang tugon upang maprotekta ng mga bata, teacher, personnel laban sa mga karanasan sa mga paaralan. Labis ang pagkakaalarma ng senador sa sunod-sunod na insidente ng karanasan sa mga eskwelahan na kailangan na aniya na magkaroon ng comprehensive at holistic na solusyon sa issue. Lalong-lalo na nakikita kung gaano kadali para sa mga kabataan ang magkaroon ng access sa baril at iba pang deadly weapon. Ang substitute measure na nakapaloob sa committee report number 89 ay nagtatatag ng komprensibo angkop at mas pinalawig na polisiya para sa kaligtasan sa paaralan. Saklaw ng panukala ang mga paraan sa pag-iiwas, pagtugon at pagbangon mula sa iba't ibang banta at emergency upang mapangalagaan ang physical, mental, psychosocial, pangkalusugan at digital na kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Ikinatuwa din ni Senator Villar dahil naisama na sa mahalagang provisyon ang dalawa niyang naunang inihain na panukalang batas, ang Senate Bill number 2321 o ang Learning Institution Guaranteed Threat Avoidance and Safety Act o at ang Senate Bill number 2133 o ang Student Guidance Counseling Act. Hinimok ni Villar ang kanyang mga kapwa senador na suportahan ang agarang pagsasabatas ng panukala kasabay ng pagbibigay din na hindi dapat hayaang maging normal o lalo pang lumala ang kultura ng karasan sa loob ng paaralan.
4: As reflected in the bill I filed, which is Senate Bill 2321 or the Learning Institutions Guaranteed Threat Avoidance and Safety or LIGTAS Act, and consequently, in the committee report, there will be increased presence of police and emergency response teams with or around school premises to support security inspections, threat assessment, and safety operations. This bill will also mandate the installation of safety-related facilities such as CCTVs and metal detectors. It is also a welcome development, Mr. President, that the committee report took into consideration another bill which I filed, Senate Bill number 2133 or the Student Guidance Counseling Act.
3: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Thank you very much, Jojo Sikat. Yan po ang ginagawa ng Office of the Vice President at ng DepEd bilang kalihim si Vice President Sara Duterte.
2: Yes.
1: Yung mapigil yung panganib
2: na nire-recruit
1: yung ating mga kabataan, yung mga estudyante ng New People's Army. Kaya galit na galit sila, sabi nga, sa ating Vice President Sara Duterte, at gagawin nila ang lahat para hindi ito maging pangulo dahil alam na nila ang mangyayari kung sakali na ito ay maging pangulo ng Republika ng Pilipinas.
2: Yes.
1: Di ba? At yan naman ngayon, sinasabi nga na binibigyan din ng ating Senator Villar na sana ay maipasa. Ang nagtataka tayo, bakit itong si Franz Castro na convicted, ngunit sinasabi nga nakaapila, ay nahuling ng kamera na nakangat na tutulog diyan sa likuran ng mga witness habang nagkakaroon ng pagdinig sa Senado. Ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi kinukilusan ito ng korte yung kanilang apila para ito ay makulong na, sapagkat matagal na sila na dapat ay makulong dahil sila po ay kalaban ng gobyerno. Kaya itong party list dapat nang alisin, sapagkat ito ang ginagamit na pintuan ng mga makakaliwa para makapasok sa ating gobyerno. Ha? Kaya tingnan mo, marami na ngayon na mga makakaliwa ang nasa Kongreso. Meron na rin po sa Senado. Ha? O, maging yung mga prosecutor nila ay napapabalita na miyembro ng mga kalaban ng gobyerno. Kaya yan po mga kaibigan, ha, yung pilit nila na binubuwag na Vice President Sara Duterte, na tulad din ng kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, ay naging dahilan ng pagkabawas ng bilang ng mga miyembro ng New People's Army na mahigit sa kalahati.
2: Yes, may 20,000 nagbalik-loob dyan.
1: Dahil yung iba ay sumuko,
2: yes,
1: nagpanibagong buhay, sumailalim na sa gobyerno.
2: Yes.
1: At yung iba naman ay mga nahuli o sumuko rin para maikulong.
2: Yes.
1: O, ang pinapatay naman noon ni dating ay mga adik. At kung hindi ito
2: mga
1: napapatay,
2: may
1: mga nanlalaban, puser.
2: Yes.
1: O, ngayon, ang pinapatay, pinakukulong, ay yung mga inosente, yung mga naglalantad ng katotohanan. Yan po ang kanilang pinatatahimik. Pero meron tayong papasok na pag-uulat mula kay
2: Chonayu,
1: Pangulong Marcos, nakiramay sa Nepal. Eh bakit yung mga yumao nating mga kababayang nandito? Nakiramay ba ang ating Pangulo? Ang Nepal, ang layo pa. Sige, so nayo, ibalita mo.
5: Nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Nepal matapos ang trahedya ng flash flood. Ayon kay Pangulong Marcos, kaisa ang Pilipinas sa Nepal sa pagdadalamhati. Nakikiramay anya ang Pilipinas ng buong puso sa lahat ng nawalan ng mga kapamilya, mahal sa buhay at kaibigan. Sabi ni Pangulong Marcos, tanggapin sana ng Nepal ang taus-pusong panalangin para sa kalakasan, kapanatagan at kapayapaan sa gitna ng mahirap na panahong ito. Base sa pinakahuling ulat, halos 300 katao na ang naiulat na nasawi sa trahedya, habang nasa 1,300 pa ang nawawala. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much. Sana ito maging spokesman, ha, si Chona Yu ng Malacanang, dahil maliwanag magsalita, maliwanag mag nagbigay ng kanyang ulat, hindi katulad ni ICC ha, o ni Claire Castro na hindi naman po siya spokeswoman eh. Ha? Yun lang ang kanyang ano,
2: titulo.
1: Titulo, ha? Spokeswoman. Pero sa totoo, siya po ay isang attack dog ha, ng Malacanang. Yan po ang totoo sapagkat sa paraan ng kanyang pagbibigay ng mga pahayag, umaatake siya.
2: Lagi mo bumenta.
1: Oh, sige. Sabi ni PSA, ito na nga ba? PSA at TESDA nagkaisa sa paglalapit ng servisyong civil registry sa mga job seeker. Romel Madrigal, iulat mo.
6: Pinagtibay ng Philippine Statistics Authority o PSAR SSO4A at TESDA Batangas Provincial Office ang kanilang pagtutulungan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mobile acceptance at civil registry documents bilang bahagi ng 2026 World Cape of Opportunities. Ginanap ang aktibidad sa Regional Training Center Calabarzon sa Batangas City. Layunin itong may lapit sa mga kalahok at job seeker ang serbisyo ng PSA at mabigyan sila ng mas mabilis at maginhawang paraan upang makapag-request ng mahalagang dokumentong sibil. Kabilang sa mga dokumentong maring prosesong birth certificate, marriage certificate, death certificate at certificate of no marriage record o SENOMAR. Sa pamamagitan nito, nabawasan ang pangailangan ng mga kalahok na nagtutungo sa tanggapan ng PSA para lamang makapag-request ng kanilang mga kinakailangang dokumento. Ipinakikita ng pagtutulong ng PSA at TESDA ang kahalagahan ng interagency collaboration sa mga epesyente, abot kamay at responsableng paghatid ng serbisyo publiko para sa bawat Pilipino. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much Romel Madrigal. Isunod naman po natin. Meron pang kasunod eh, ha? Teka nga, wala na naman. So, isabihan mo nga, asan ka na ba? Wala na po. Wala na po, mga kaibigan. Ayon po sa dating naging NEDA chief, Munsod, sinasabi po niya na sulita, Munsod, na marami sa ating mga leaders, o meron tayong mga leaders ha, ito po ay nasa pahayag ang Daily Tribune. Sinasabi po niya na marami sa ating mga leaders ay mga kawatan. Pinagnanakawan tayo. We have leaders who steal from us. Alam na yan ang taong bayan eh. Dahil maliwanag pa sa sikat ng haring araw. Na talagang pinagnanakawan tayo at mismo ang langit na ang nagmamanipes na talagang tayo pinagnanakawan sa pamagitan ng tila dagat, hindi baha, ha? Yes. Tila dagat na daloy ng tubig na rumaragasa na nagtumatangay sa mga bahay ng ating mga kawawang mga kababayan at dahilan din ng pagkalunod, pagkamatay ng iba pa nating mga kababayan. Diba? Tama yung sinabi nitong Dilawan noong paman na dating NEDA chief na noon sila ang mga namamayagpag, Sulita, Munsod. Diba? Totoo naman yung kanyang sinasabi. Sa panahon ngayon, langit na nga ang nagmamanipest, langit na ang nagpapatunay. Kahit pilit nila na pinagtatak sa pamagitan ng pagsasabwatan at idinadivert nila sa mga naglalantad ng katotohanan, nagsasabi ng mga pangalan ng mga taong sangkot diyan sa malawakang pagnanakaw sa salapi ng taong bayan sa pangalan ng flood control.
2: Yes.
1: Kaya yan mga kaibigan ay isang maliwanag na katotohanan at ito ay napatunayan ng mga malalaking baha na walang ginawa na tama A na dapat ginamit ang salapi pondo ng flood control sa tama na sana kung bumahaman hindi katulad ng baha sa ngayon na tila dagat at halos sa lahat ng sulok, hindi lamang Maynila na siyang tinatawag na capital ng ating bansa, kundi sa maging Karatig lalawigan, ipinakikita sa telebisyon na tila dagat ang kapaligiran dahil sa naguhumindig at rumaragasang agos ng malaking baha na tila dagat. Hindi na nating alam kung tayo ay lumalakad sa kalye o tayo ay lumalakad na sa dagat. Di ba? Eh halos pareho na eh. Oo.
2: May mga bangka.
1: Yan, yan po mga kaibigan, ha? Yung ating sinasabi. At hindi lang po tayo ang nagsasabi, Don Pepot. Maging yung mga nag-uusap-usapan sa mga kapihan, sa mga pamilihan, ha? O sa iba't ibang mga umpukan ng mga kababayan natin, ay tila talagang galit na galit. Hangad nila na matapos na sapagkat nadadagdagan ang salaping ninakaw sa kanila na dapat sana ay magamit para makapagbigay ng relief, ng tulong sa ating mga kababayan. Hindi lang yung tulong na bigas, kundi maging sa pagpapagamot ng ating mga kababayan. Na ngayon, hinahanap na nga yung pondo ng PhilHealth, di ba? Na noon ay lumutang na kinuha ni dating Finance Secretary Recto na ngayon ay tila reward na tumaas ng posisyon at naging Executive Secretary inalis si Bersamin na sangkot, ha, at sinasabi na dapat ipatawag ang mga Bersamin, so yung maglolo, ha,

0: kang korupsyon. Ah, pero common sense dictates, sino ba ang pinakamataas sa Kongreso? Hindi ba itong Speaker of the House, Martin Romualdez, na may hawak sa power of the force?
1: Yes.
0: Siya po ang kumukontrol sa power of the force. Sila, kung hindi po niya pipirmahan o hindi niya sasang-ayunan, sapagkat sinasabi niya, wala siyang lagda to be safe. Di ba? Playing safe set to be safe, hindi siya lalagda. Eh, matalino rin ang mga kababayan natin eh. May mga paraan at yan, nakita po yan ni Saldico, kaya ginawa niya lahat ng inuutos sa kanya na pagdi-deliver ng pera ng mga hinirang niya o ginawa niyang mga empleyado na dating Marines. Ay may mga video.
1: Yes.
0: May mga litrato ng mga pinagdala nila ng mga mali-maletang naglalaman ng milyong-milyong salapi. At isa rin dito ay yung magkapatid na tulpos. Ha? Yung isa, sinasabi, ay isa sa mga proponent. Ha? Itong si Rapi Tulpo. At ito naman, si Eric Sylvester ay tumanggap hindi lang pala 6 na maleta, kung hindi 8 maleta. Ah, 6 nung simula, dinagdagan ng 2 maleta. Tulad din ni DOJ Secretary noon, na ngayon ay Ombudsman, may 350 million na confidential and intelligence fund. Bakit nag-request pa ito ng 1.150 billion piso, na kaya lumalabas 1.5 billion ang confidential fund ng dating DOJ Secretary Crispin Boying Remulla, na ang tanong ng bayan, tulad din ang tanong ninyo kay Vice President Sara Duterte, na sasagutin kung ipapatawag ninyo nang pinagbigyan ng 125 million para sa Confidential Intelligence Fund na si Colonel Raymond La Chica.
1: Yes.
0: At ito namang si Ombudsman Remulla, dapat din magpahayag, no one is above the law. Tatandaan po natin yan, no one is above the law.
1: Yes.
0: Tulad din ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr., siya rin ay dapat sumailalim o pumailalim sa batas.
1: Mm-hmm.
0: Wala pong tatangi, walang itatangi ang ating batas.
1: Yes.
0: Diba? Kaya dapat
1: sa lahat
0: ay magpaliwanag din itong si Ombudsman Remulla. Hindi dahil sa ikaw na ngayon ay Ombudsman, makakakawala ka na sa accountability.
1: Yeah.
0: Yan ang accountability.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan i-account mo, isiwalat mo sa taong bayan kung saan mo rin dinala ang 1.5 billion na confidential and intelligence fund. At hindi lang ang Vice President na pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa na nakukuha ng 32 milyong mahigit na boto mula sa mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Mas mahigit na boto sa ating Pangulo na kumuha lamang ng 31 million.
1: Mm-hmm.
0: Na kaya niya nakuha yan ay dahil sa tulong po ng mga boto ng Visayas at Mindanao. Diba? So, yan mga kaibigan ang dapat nating suriin, na bakit yung mga naglalantad ng katotohanan, bakit yung mga nagsasabi ng katotohanan katulad nitong mga dating sundalo na ngayon ay kabi-kabila, hindi lamang sa iisang lugar, kundi ikinakalat nila sa iba't ibang lugar na talagang pinahihirapan.
1: Yes.
0: Ang ating mga sundalo, pinabibigat, ginigipit, para sa ganoon ay bumaliktad sa kanilang panig. Paano na ngayon ang taong bayan? Kaya sumasaludo tayo dito sa 14

0: tatlo na mga sundalo na nananatiling matibay na naninindigan kasama na yung kanilang abogado Attorney Libido Balikat. Balikot. Dahil mabigat na po ang balikat niyan eh. Ha? Mabigat na po ang balikat sa tindi ng pinapasan. Kaya, bakit sa kanila ay mas madali ang kaso at mas madali ang maipakulong kumpara dito sa mga sangkot na nananatiling malaya at sila pa ngayon ang tila mga umuusig sa mga naglalantad ng katotohanan para mapagtakpan nila yung kanilang mga pangalan sangkot sa malawakang korupsyon at yung kanilang tinatawag na blind loyalty doon sa mastermind ay mapanatili sapagkat sabi nga ni dating speaker Martin Romualdez, kapag ako ay bumagsak, isasama ko kayong lahat na babagsak.
1: Yes.
0: Oh, kaya alam nila, kaya hindi nila maituro, hindi nila masabi ang katotohanan kung sino ang mga mastermind o mastermind niyang malawakang pagsasamantala, pangre-rape, panggagahasa sa salapi ng taong bayan. Diba? Kaya, mga kaibigan, dapat isip-isip tayo.
1: Yes.
0: Hindi ko sinasabi na tayo ay kumilos ng labag sa ating saligang batas. Kailangan po na ayon sa ating saligang batas ang ating mga sasabihin at ang ating mga kilos. Sapagkat kapag tayo ay lumabag, sigurado na tayo ay kakasuhan. Ganun lang po yan. Kung yung walang kasalanan, kinakasuhan ng plunder, maski na gaano ka katalino, hindi mo makita yung katotohanan dito sa pagkakaso ng plunder kay Senator Marcoleta at kay Depensor. Sapagkat yung kanilang yung parent tinanggap ay 70 million lamang bilang campaign donation at sila ay mga pribadong tao na nagbigay ng tulong para kay Senator Marcoleta samantalang kung ikukumpara sa isang nakaposisyon na senador at ginawa pang taga-usig bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na tumanggap ng campaign donation na 120 million mula sa fraud sapagkat pinris ng AMLAC ang kanyang mga bank accounts at mga asset dahil ito daw di umano ay galing sa fraud, galing sa flood control scam. So, sino ang dapat nakakulong? Diba? Yan lang ay simpleng tanong. Sino ngayon ang dapat kasuhan ng plunder at dapat nakakulong? Hindi ba yung tumanggap ng... Yun ang nasa batas eh, di ba? Yung tumanggap ng pera na galing sa fraud o itong isang pangkaraniwang mga negosyante na tumulong lamang nagbigay ng campaign donation na tila 70 million ang inyong agad-agad kinasuhan ng plunder dahil siyang masigasig na nag-uusig para sa katotohanan, para malantad ang katotohanan at managot ang dapat managot. Yan ba ang dahilan kung bakit ikinulong ninyo yung mga nagsasabi ng totoo at ngayon bali-balita kaya ayaw na ninyo ng tinatawag na social Facebook, di ba? Sapagkat dyan po ay nagagamit para sa paglalantad ng katotohanan na hindi ginagawa ng mga mainstream media, maging ito ay sa himpapawid, maging ito ay sa panulat o dyaryo, sapagkat kontrolado ng mga ilang politiko ang ating larangan ng pamamahayag at meron tayong mga mamamahayag na ibinibenta ang kanilang banal na trabaho na tagapagbantay ng bayan sa ating gobyerno. Nilalabag nila yan sa pangalan ng konting barya kumpara sa ipinapahamak nila na maraming bilang ng mga mamamayang Pilipino at sa kapakanan ng ating bansa. Kaya wala na po halos tila kalayaan. Kaya nga sinasabi ng iba na tila tayo ay nasa silent martial law, di ba? O pero kung iisipin natin, meron pa rin naman nakapagsasalita pa rin tayo, yes, dito sa Himpapawid, nasasabi po natin ang katotohanan sapagkat ayaw nating ipakain sa ating mga anak yung tinatawag na salapi na galing sa nakaw. Yes. Sapagkat maliwanag po ang sinabi ng ating dakilang lumikha ng paalisin. Ito'y paulit-ulit po ha, pero lagi kong ipinaaalala sa ating mga kababayan dahil napupunan natin na halos pera na ang dinudyos ng maraming bilang ng ating mga kababayan. Nahihirapan sila na tumanggi pagdating sa pera. Kaya sukdang ipagbili ang kanilang dignidad, yung pagiging sagrado ng kanilang tungkulin,
1: yes,
0: eh dahil sa pera, mm-hmm, nagagawa nila yan. Kaya yan din po ang dahilan ha, na maaring kung kaya bumaligtad ang apat na sundalo,
1: mm-hmm,
0: na maging itong si Orly Gutesa ay nagawa na rin bumaligtad sapagkat siguro hirap na siya. Mm-hmm. Hindi natin alam kung saan kamay naroon siya.
1: Ha,
0: kung siya ay nasa armed forces ha, o kung siya ay sino man ang may hawak, pero mm-hmm, siya ay bumaligtad. Ngunit maliwanag sa isang video sa pagitan ng may bahay ni Orly Gutesa at ni Orly Gutesa na hindi niya apidabit at hindi siya ang gumawa, kundi iba ang gumawa na pilit pinalalagda sa kanya.
1: Yes.
0: Yan po mga kaibigan, ang atin munang iiwanan habang tayo ay magbibigay ng paalala. At sa pagbabalik ni Dom Pepot, sasabihin po niya kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. So, pakiusap po ng ating palatuntunang puruso ng sambayanan na i-follow, i-like ang ating palatuntunang puruso ng sambayanan,
1: yes,
0: at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami na po ang nagla-like, nagpapalo sa ating palatuntunan sa mga OFW. So,
1: salamat
0: take
1: po.
0: It away!

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapagahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan ng pulso ng sambayanan. At ang aking pong pakiusap, i-like, i-follow ang ating palatuntunan ng pulso ng sambayanan. At ito po ay inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala. Marami pong salamat, si Don Pepot.
2: Sa mga magpapadala po ng mensahe, pakisearch po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakikita po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. Nakikita din po ang inyong palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mga mensahe sa Facebook. At sa YouTube po, magpadala rin po kayo mga mensahe nyo at babasahin po namin, Tita Carmen, lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Okay. At may pag-uulat tayo na papapasukin.
2: Opo, opo.
0: Mula kay Jojo Sikat, Senator Go. Nananawagan sa national government na tulungan ang mga kababayan sa Pampanga na patuloy na apektado ng nagdaang habagat. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Nananawagan si Senator Christopher Bongo sa national government at sa mga concerned agencies na gawin ang agaran at puspusan ng tulong para sa mga kababayan natin sa Pampanga at iba pa mga karatig na lalawigan na nagtitiis dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Ayon kay Senator Bongo, isang paraan para malaman at maramdaman ang tunay na sitwasyon ng ating kapwa ay kung pupuntahan mismo ng opisyal ang pamahalaan ng lugar ng sakuna. Tulad na lamang ng ginawa ni Senator Bongo sa bayan ng Masantol, Pampanga, kung saan nagatid siya ng kaunting tulong sa mga biktima ng baha. Inalam din ng senador ang mismo sa mga residente kung ano yung kanilang mga pangangailangan sa kasalukuyan.
4: Bebe, hanggang papunta rito sa Masantol, puro baha. Ang hirap po ng buhay ninyo ngayon. Kaya magtulungan lang po tayo at ako po'y patuloy nananawagan sa national government, lalong-lalo na po sa executive department, trabaho naman po ninyo yan, ng DPWH at iba pa ng mga ahensya ng gobyerno. Tulungan nyo po, pumunta kayo rito mismo para makita nyo po yung sitwasyon ng ating mga kababayan na naghihirap po dito po sa Masantol.
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Popular. Okay, maraming salamat, Jojo Sikat. Isunod naman natin si Romel Madrigal, PRO Mimaropa, gumamit ng drone technology para palakasin ang police at rescue operation. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Mas pinalakas ng Police Regional Office Mimaropa ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa police at rescue operation sa pamamagitan ng drone equipment training para sa mga tauhan nito. Isinagawa ang programa sa Camp Brigadier General Epigenio Navarro sa Calapan City, Oriental Mindoro ang tatlong araw na drone equipment training and familiarization. Sumailalim mga kalahok sa lecture at hands-on training sa paggamit ng DJI Matrice 40 at iba pang kaugnay na kagamitan. Mahalaga ang drone technology sa Mimaropa dahil sa pagiging kapuluan ng rehiyon na may mga baybayin komunidad, kabundukan at mga lugar na mahirap marating, lalo na sa panahon ng sakuna at emergency. Makakatulong ang aerial technology sa search and rescue, disaster assessment, security coverage at area monitoring upang magkaroon ng mas mabilis at malinaw na impormasyon ang mga responder bago i-deploy sa isang lugar. Ayon kay Police Brigadier General Christopher De La Cruz, mahalagang magamit ang teknolohiya upang gawing mas responsive ang operasyon, mas handa ang mga tauhan at mas ligtas ang komunidad. Bahagi ito ng patuloy na modernisasyon at fight crimes framework ng Piero Mimaropa tungo sa mas mahusay at technology-enabled na serbisyo ng kapulisan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Hey, thank you very much, Romel Madrigal. Hindi po ako naniniwala na matutugunan itong kahirapan sa mga puro ng mga meeting, puro mga seminar at tungo sa pagtulong para maiwasan na lumawak ang ating kriminalidad. Hindi po yan matutugunan ng puro meeting, puro seminar. Ang kailangan po kumilos ang ating ehekutibo para magdunsad ng programa na magbibigay ng hanap buhay sa marami nating mga kababayan. Saan na napupunta po yung mga perang inuutang ng ating pamahalaan? Saan napupunta ang buwis ng taong bayan? Bakit na lamang po, puro na lamang itong ginagawa niyong pantakip para malibang ang taong bayan sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte? Tama po yung panawagan ng ating butihing senador Christopher Bongo. Napuntahan ninyo
2: yung
0: mga lugar na binabaha. Puntahan ninyo ang mga taong bayan kung ano ang maitutulong natin. Hindi po mababawasan ang kriminalidad hanggat wala pong ikabubuhay ang marami nating mga kababayan. Kaya dumadami ang kriminalidad dahil po sa gutom. Naghahanap sila ng pantawid gutom. Kaya humahantong sa iba't ibang gawain na kriminal para po matugunan lamang ang gutom. Pero kung meron po kayong ilulunsad na malawakang programa na lilikha ng trabaho, lilikha ng oportunidad para kumita ang marami nating mga kababayan, baka sakali yung tinatawag na lumalawak, dumaraming mga masasamang elemento ay mabawasan.
2: Yes.
0: Lalo pong dadami yan habang tumitindi ang hirap na sabi nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay humihina ang ating ekonomiya. Bumabagsak ang ating ekonomiya. Bakit hindi babagsak? Walang pumapasok na investor dahil nga po sa balita na tayo ay nangunguna sa pinakamapanganib na bansa. Kaya nga sabi nga nung anak ko, kaya siya tumakbo ng halos 1 kilometro para habulin ang isang hold-upper na hino-hold up ang isang dayuhan. Lalo pong dadami dahil pag uwi niyang foreigner, sasabihin niya na hold up siya, hino-hold up siya ng mga Pilipino.
2: Kasiraan natin yun, ng tourism.
0: Kasiraan. Although, sabi ko, isang mapanganib yan, habulin mo yung masasamang elemento dahil hindi lang yan nag-iisa. Maaring may mga kasama yan. Maaring may mga patalim. Maaring may mga baril na kung sakaling may hahabol, may sisita, o sila yung papasok. Di ba? O kaya mahirap din. Pero sabi niya, kung hindi po natin gagawin, asa akto eh. Asa akto nga naman eh.
2: Yes. O,
0: kaya
2: mambibiktima pa eh, kapag hindi nahuli.
0: Kaya sabi niya, nasa akto po, kaya hindi ko pinalampas, pinabol ko. Ayan.
2: So, din nahuli tayo, naman. Si Atol Mac.
0: nahuli naman at nadala po sa presinto sapagkat sila ang may karapatan na magparusa. Okay, so babalik tayo sa ating mga messages, ano?
2: Yeah, po.
0: Sabi ni Kenneth Sunga, atras abante, lagot na dahil nagpasya na ang Korte Suprema tungkol sa second placer. Hindi pwede ang Ilocro ay ang talo o second placer dahil hindi naman binoto ng nakakarami. Yan ay pagka-governor ni Mangundadato.
2: Mangundadato.
0: Kailangan ang umpo ay ang busy gobernador Tado. Ang congressman ay walang busy. Boy Dila, dapat umalis ka na dyan sa distrito sa East dahil hindi ka nanalo. Kapal ng mukha ng animal na to ang boto, 63,000. Samantalang si Vice President Sara, 32.2 million. Tapos kawatan daw, sabi ng mga animal, hinahanap, 125 million. Samantalang si Boy Dila, 2.4 billion ang budget ng gago. O naman, ang liit ng distrito sa East, baha pa rin. Boy Dila, malapit na ang karma ng pamilya mo naman. Sige.
2: Sabi naman ni Sir Fernando Claros, good morning, blessed morning po Tita Carmen, Kuya James, TGIF.
0: Sabi ni Merly Gicomo, good morning mga kapulso, Tita Carmen at Sir James. Salamat, Merly.
2: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, maulan, TGIF, Tita Carmen and Brother James.
0: Esther Sunga, good morning, Madam and Sir. Mabuhay, sabi ni Danilo Turbeles. Pag naupo si Pretty Woman, sino ba yung Pretty Woman? IS, si Inday Sara. Duterte, ubusin itong mga makakaliwang teroristang party list at link sa CPP, NPA, NDF, komunistang may sungay. Nakakaawa lang ang kanilang biktima. Masa, manggagawa, magsasaka. Asan pa? Iba pa, mga biktimang masa dinadala sa kabundukan at kanilang ipinalalaban sa ating mga militar. Ang mga terorista, ang mga yan, parusahan ng higit pa sa kamatayan, lalo na itong mga huwad ng mga salot ng mga leader ng mga makakaliwang party list. Pero yun mo yung mga pinaglalagay ninyo, ultimo abogado ng prosecution, di umano, di ba? Ay kaanib ng isang grupo na nauugnay sa makakaliwa. Sige, basa.
2: Sabi ni Sir Fernando Claros, nakapanghinayang nalalaman ni Senator Mark Villar at hindi nagagamit ng bayan sa larangan ng public works na kanyang field of expertise dahil ba sa malaking pondo na nakalaan dito?
0: Oo nga, sabi ni Boyd Velasco, magandang umaga po si Juanita Estacio, nanonood sa ngayon. Salamat Juanita at Boyet Velasco.
2: Thank you po. Mula naman kay Sir Violeta Agmaliw, hello Madam Carmen, Sir James, regards po from Calgary. Yes, thank you po.
0: Salamat po. Si Julie Manawis, good morning po Tita Carmen and Sir James. Lagi po akong nanonood sa inyo. Salamat, Julie Manawis.
2: Thank you po, Julie. Wala naman kay Ma'am Malup Lorendo. Good morning, Ma'am Carmen and Sir James from Emilio Lorendo. Thank you po.
0: Sabi ni Benito Mangogat, kung hindi sinasayang ni BBM ang pera, malamang marami na sanang proyektong nagawa, kaya lang napunta lang sa wala. Winasak ni Ramon ang watershed through reclamation project niya sa Bulacan Airport. Hindi sana lulubog sa baha ang buong Bulacan. Dapat ito sa mga oligarch na ito ay dakpin, ikulong sa salang pagwasak ng kalikasan at land grabbers. Isa yan sa problema natin, Don Pepote. Yung mga oligarkiyang negosyante,
2: yes,
0: na nakikipagsabwatan sa ating gobyerno para lamang makuha nila yung mga malalaking proyekto,
2: yes,
0: ng ating gobyerno. Na halos yung iba, nagagamit nila hindi na para sa pagsisilbi sa taong bayan, kung hindi para lumaki ang kita nila, lumaki, lumobo ang kanilang kayamanan,
2: yes,
0: sapagkat walang humpay ang pagtataas nila ng singil.
2: Yes.
0: Tulad din itong pagtaas na naman ng halaga ng ating langis, gasolina, 'di ba?
2: Sino reaction
6: niya? Hindi naman pala tayo kumukuha dyan sa Hormuz.
2: Mm-hmm.
6: Kundi dito sa Asia Pacific.
2: Yes.
6: Ah, dito lamang at napakarami ng kanilang stock na langis. Na eh.
2: Mm-hmm.
6: Umaabot ng bilyong liters, di ba?
2: Mm-hmm.
6: Oh, bakit tumataas? Ah, magtataas kayo ng 20 ng 5 piso. Magbababa kayo ng 10 centimos.
2: Mm-hmm.
6: 50 centimos.
2: Yes.
6: Oh. Mataas na yung piso, 2 piso. Di ba?
2: Yeah.
6: Oh, binabawi ninyo. Niloloko ninyo kami. Di ba? Parang siso eh. Oh, sige. Magbaba tayo sa Martes ng piso. Sa susunod na Martes, piso.
2: Mm-hmm.
6: Sa susunod na Martes ulit, magtataas kayo ng 10 piso.
2: Yes.
6: Oh, di binawi nyo rin lahat.
2: Binabawi.
6: Inagluloloko ninyo kami, samantalang hindi naman pala yan dumadaan sa
2: Strait of Hormuz.
6: Strait of Hormuz, kundi dito lamang pala sa Asia Pacific, meron ng pwedeng pagkunan.
2: Yes.
6: Oh, bakit itinataas? Bakit wala kayong ginagawa sa wala aking gobyerno?
2: Yes.
6: Oh, di ba? Bakit hindi kayo gumawa ng batas na nagkukontrol? Yeah. Sa mga presyo na malayang na itataas ng mga sakim, gahaman ng mga negosyante.
2: Yeah.
6: Alam nating negosyo, kailangan tumubo, pero makonsensya naman kayo.
2: Yeah.
6: Hindi na po abot kaya ng mga mahirap nating mga kababayan. Kaya dumarami, nagtataka pa ba tayo sa pagdami ng kriminalidad ng mga masasamang elemento? Eh kayo po ang lumilikha ng mga kriminal. Kayo ang lumilikha ng mga masasamang elemento na humahantong sa mga karumal-dumal na krimen na kung sila po ay tila na nako-corner na, na kailangan na nilang patayin, di ba? Kailangan ng saksakin ng paulit-ulit. Oh, kaya nagkakaroon po tayo o lumilikha kayo ng mga karumal-dumal na mga kriminal. Kailangan pong kumilos tayong lahat, magsama-sama tayo, magkaisa po tayo, sapagkat bansa po natin ito eh.
2: Mm-hmm.
6: Wala namang ibang magmamalasakit kundi tayo, ang mga dayuhan, pumupunta rito para magsamantala sa katangahan o dahil sa kapabayaan o dahil sa pinagkakakitaan nila ang bansa.
2: Mm-hmm.
6: Ha? Ibinibenta ninyo yung mga source natin mula sa kalikasan na biyaya ng dakilang lumika na dapat sana kayong mga leader ang nagdi-develop.
2: Yes.
6: Tumuturong kayo na lumika ng programa na madi-develop ang kasanayan ng mga manggagawang Pilipino na masisipag naman, matatalino pa, na halos lahat ay binagsak sa atin ng dakilang lumika ang mga magagandang biyaya. Pero ano ang ginagawa ninyo? Gusto ninyong sarilinin.
2: Kayo
6: mga sakim kayo. Gahaman kayo. Yes. Na gusto lamang ninyo, kayo-kayo dyan na nasa gobyerno, ang makinabang.
2: Yes.
6: Eh sana kung nakikinabang yung ating mga manggagawa eh.
2: Mm.
6: Hindi rin naman eh. Diba? O magkano itinataas?
2: Nagtaas ng 85, naka-TRO pa. Hindi rin na...
6: Umihingi
2: ng ngayon.
6: Minimum wage na 1,000 kung di ako nagkakamali eh.
2: Kasi yung cost of living natin dapat may 1,000 na tinatanggap na sweldo ng manggagawa eh. Pero tipid
6: okay.
2: Na tipid pa rin.
6: So basa.
2: Mula kay Ma'am Godina Bongokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Sa kapulisan, sa militar, ano, bakit kayo sumusunod sa presidenteng bangag?
6: Sabi ni Benito Mangogat, ang tunay na pinakamalakas na hanging habagat itong karang unang linggo ng Agosto hanggang sa matapos nitong nakarang araw lamang, ang Pilipinas ay daranas ng mas matinding sakuna sa mga daraanan na sa mga darating na araw o sa susunod na buwan o sa susunod na taon, ngunit hindi nating alam kung kailan ito darating, sa pagtanging ang Panginoon Diyos lamang.
2: Mm.
6: ang lumika ang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa mundong ito na ating ginagalawan. Yan din, Dom Pepot, ang paulit-ulit nating sinasabi, ha? Yes. Na walang forever. Mm-hmm. Lahat po ay may limitasyon. Lahat ay may hangganan. Kaya huwag niyong isipin na sa pangmahabang panahon, yung inyong ginagawang mga kasamaan, pinipigil ninyo ang taong bayan na maitama ang mga mali ninyong ginagawa para manatili kayo sa poder ng kapangyarihan at manatili ang inyong pagpapasasa sa kabangyaman ng bansang Pilipinas.
2: Mula kay Ma'am Cynthia, maulang Friday po.
6: Apo. Habang tayo namang mga mamamayan, lumalangoy Dom Pepot.
2: Opo.
6: Ngayon, sa kahirapan.
2: Kakabakaba naman taong bayan.
6: Lumalangoy tayo sa kahirapan. Pakabakaba tayo na paglabas natin sa lansangan, merong managabang sa atin na kriminal, aagawin ang ating mga mahalagang bagay. Kaya payo po natin sa ating mga kababayan, iwasan ang pagsusuot ng mga mamahaling alahas o anumang bagay na maaaring makita ng mga masasamang loob na kanilang pakikinabangan. At ito po ay agawin. At kung ikaw ay tumutol, tumanggi, eh baka buhay ang kapalit.
2: Mula naman kasi Fernando Claro, Senador Bongo, kasama mo ba ang mga Pineda sa pagbibigay ng tulong dyan sa Pampanga?
6: Sino raw?
2: Si, ang mga Pineda daw ba kasama ni Senator Bongo dyan sa pagbibigay tulong sa Pampanga?
6: Siguro, hindi natin alam.
2: Mula naman kay Ma'am Gisela Latar, good morning, Tita Carmen, Sir James.
6: Sabi ni Rick Orasyon, sa press conference ni PICC, ay walang nagtatanong sa kanya, ah, baka yung kay ICC, hindi PICC. Ang PICC po, gusali. Ah, yung ICC na sinasabi na binansag di umano kay spokeswoman Claire Castro, ah, eh, ICC po yun. Ah. Kasi nga, walang kwenta kung sumagot. Biro mo ang Cagayan Valley ay baha, Pampanga, Bulacan, Manila, Pasay, Paranaque, Marikina ba? Ngunit, ang nakita ni PICC ay Andabaw. Diba? Kalukuhan. At yan din ang minamatsyagan, ha? Nila, kahit ni Atras Abante, ang baha nasa Metro Manila, pati 6th District, ha? Kung saan siya ay meron din flood control. Pero ang kanilang punteriya, ang kanilang tinitingnan, ay ang Davao. Ano ba yan?
2: Pati confidential panong Davao, hindi. Mayor pa si BBP. Mula naman kay Sir Joe Pula Villahermosa. Good morning po, Tita Carmen and Ka James. Tita, sabi ni Ligutan, isa siyang guro. Attorney pa siya. Pero mukhang wala siyang pinag-aralan eh. Kahit isang baol ang diploma mo, kung ang nag-uutos sa amo nyo, baliwala lahat ng diploma nyo.
6: Blind loyalty nga, sabi ni Rapi Turpo eh. Diba? Stupid. Diba? Sumusunod ka dahil sa pangalan ng blind loyalty. Diba? Eh bakit ikaw? Bakit ikaw, Rapi Turpo? Hindi ka ba sumusunod? Hindi ka ba blind loyalty? Ang iyong sinusunod ay dahil sa mga nasa itaas? Oh, diba? Eh baka nag-iisip ka na ikaw ang kanilang gawing kandidato para sa pagka-pangulo. Eh yan yung sinabi ni Erwin Turpo eh. Diba ni Eric Sylvester na kapag nagalit sila, kakandidato silang presidente at vice-presidente. Eh di, go ahead. Diba? O sige.
2: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, ito na, I love YouTube. And Chantal.
6: Sabi ni Leti Prias, good AM, Tita and Sir. Ang nagrelitis ng confidential fund di Vice President Sara, nagpakamatay sila. Samantalang bare-bare lang. Samantalang ang kanilang bilyong-bilyong mga buhaya talaga ang pera ni Vice President Sara firmado ni Bongbong sa kanila basta-basta lang ninanakaw, walang pirma-pirma, mga hayop talaga, hindi natuturog ang Diyos sa ginagawa nila kay Vice President Sara. Salamat po. God bless your program. Okay lang yan eh. Sana nga lahat ng mga gumagawa ng korupsyon dapat imbestigahan. Why only the Office of the Vice President? Why only the Department of Education during her time bago siya nag-resign, di ba? Bakit yun lang ang inyong iniimbestigahan? Bakit ngayon sinasabi maging yung ngayon ay kalihim ng Department of Education, Sunny Angara, ay sinasabi rin may pinakamalaki, may pinak, isa sa may pinakamalaki na insertion? Oh, di ba? Oh, sige.
2: Mula naman kasi Fernando Claros, kung ang bibili ng mga gamot o computer o ano pa ni sila chika, ito'y matitrace ng kalaban. Kaya't ibinibigay na lang ang pambili sa informant dahil mas mahalaga ang buhay kaysa sa halaga ng CF.
6: Sabi ni Menchime, everyday watching, keep safe always everyone. Thank you Menchime. Nakikita ko si Menchime sa Facebook. Maganda naman. Wala. Oo, sige.
2: Thank you po. Mula lamang kasi Ronorato Gadi, good morning, Tita Carmen, Kuya James. Bakit hindi na nagtatanong sa impeachment case ni Sara Duterte ang magkapatid na Cayetano? Si Robin Padilla na lang ang nagtatanong.
6: Eh, paano? Alam nyo naman, isa sila o dalawa na sila sa kakalawitin. O, na, ayon dito sa isang kalamoy napakalinis na si Senator Lacson, ha? Eh... Meron daw. Meron daw, ha? Meron daw blood control. Eh, lumalabas yung iniimbestigahan niya. Reclamation pala, eh. Ha? Oh, ngayon si Pia at itong si Cayetano, gusto nilang tumahimik, eh. Kaya gusto nila yan, sampahan din ng kaso. Ha? At para isama kay Senator Marculeta, gusto ninyong makuha lahat dahil ang tanging pag-asa ninyo ay magkaroon ng 16 na boto para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Oh, pero itong sinasabi ni Pampilo Lacson, eh inano ng Korte Suprema na, eh, nagdeklara na, eh, na 16 na sinususugan yung sinasabi ni Presiding Officer Chis Escudero na 16 lamang ang pwedeng magpanalo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya tila nawawala na kayo ng pag-asa, ha? Kaya nagsampa naman kayo ngayon ng kaso, ha, laban sa ating Vice President Sara Duterte sa DOJ. Hindi ba ninyo tatantanan? Hindi ba't meron pa tayong presidential election sa 2028? Bakit hindi ninyo labanan na lamang ng patas? Yes. Kumandidato kayo, magpakandidato kayo, kung sino man ang inyong gustong ilaban sa ating Vice President Sara Duterte. Oh, hantayin natin ang 2028. Patahimikin na ninyo ang taong bayan at magtrabaho kayo sapagkat kayo sinusweldohan ng taong bayan. Yes. Diba? Sinusweldohan kayo ng taong bayan bilang public servant na ang pangunahin ninyong tungkulin ay paglingkuran, pagsilbihan ang taong bayan. Yun ang maliwanag, yun ang sinumpaan ninyong tungkulin, kaya dapat tukdin ninyo. Oh, halungkat kayo ng halungkat kung ano pwedeng ikaso sa mga taong inaakala ninyo, ah, na pwede ninyong masungkit. Oh, meron pa, may natitira pa, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano,
2: si Loren Legarda, meron ding,
6: si Loren Legarda, nasa France di umano, nasa France. Isasampahan nila ng kaso, kaya sabi nila, baka gustong umuwi ng nakapulseras, o nakaposas, mga kaibigan. Lahat pinagtatatakot ninyo. May hangganan lahat yan, tandaan ninyo. Iisa lang ang infinite. Iisa lang ang walang hangganan at forever ang kanyang kapangyarihan. At yan ay ang dakilang lumika. Hindi ba kayo natatakot kung dumating ang sandali? Merong karma. Oh, diba? Oh, sige.
2: Mula naman kay Ma'am Sonia Aldon, good morning po Ma'am Carmen, Sir James. Dapat para pair, hindi lang ang CF ang iniimbestigahan. Dapat lahat ng ginawang tulong ni Inday Sara sa mga nasakuna at sa taong bayan.
6: Sabi ni Ena Gwe, ang sabi ng Pangulo, walang sasayangin, hindi tayo papayag na lustayin ang kaban ng bayan. Sino kaya ang tinutukoy niya? Ang sarili ba niya? Kaya ang masasabi ko, back to you. Yan, ha? O, sige.
2: Sabi si Fernando Claros, mismong sa hanay ng Kilusan laban sa gobyerno may purging and cleansing tulad ng pagpatay sa mga informant ng gobyerno at ito ang pirit na iniingatan ni La Chica na mangyari sa mga informant niya.
6: Hindi po basta sundalo itong si Colonel La Chica. Graduate ito with honors sa Philippine Military Academy. Ha? Yes. At yung kanyang mahabang panahon ng paglilingkod ay walang mantsa. Diba? Kaya sabi ni Benito Mangogat, prinsipyo at dangal ang kailangan ng isang leader. Naku, hindi na po ngayon iniintindi yun. Ang iniintindi ngayon, pera-pera. Kaya lalong nagpapakatuta sa mga nasa likod niya, mga negosyante at sa mga dayuhang bansa. Si Ferdinand Edrelin Marcos lang ang may tunay na prinsipyo at dangal. Ito lang yun. Ha? Pero, sinira ang pangalan, prinsipyo at dangal ng kanyang ama. Walang alam sa makabayan itong anak. Malayong malayo sila sa tatay nila.
2: Mula naman kay Mamayet Villanueva, tama po kayo, Tita Carmen, sa Singapore po sila nag-aangkat ng oil, hindi sa Hormuz. Anak ko, work sa oil company eh.
6: Okay, thank you, Mayet Villanueva. Si Pleti Prias, alam mo, Tita and Sir, ang bagong attorney na babae, si Divina Gracia, inasupalpal eh. Nakikita ko yun sa palengke ng nabotas na nagtitinda ng tinapa. Pati siya, butata pati siya kay Senator Padilla. Buti nga, thanks. Yung Marcial Bonifacio, hindi niya alam kung sino na yun ay alias ni Benigno Aquino. Ha? Yeah. Oh, yan. Sabi ni Esther Sunga, ang lakas ni Boy Dila kay Mata Garcia at Martin Lolong. Kasi laki mata, laki kita, Boy. Dila, nakakatulog ka pa ba? Bagay malakas kay Satanas dahil siya ang boss mo, di ba? Speaking of Congressman Atras Abante, may nakausap ako na taga ika-anim na distrito ng Maynila. Isa yan tinatawag na kahera sa isang grocery na nagsasabi na ito raw si Atras Abante ang kanyang bahay, ang haldanan ay escalator, naka-escalator ang kanyang bahay. Ba? Class? Ha? Hindi ka lang pastor, ha? Eh pastor ka pala ng puro kasinungalingan eh. Diba? Puro ka, tira ka ng tira. Turo ka ng turo kay Vice President Sara Duterte.
2: Oh, Sara din yun eh.
6: Ikaw na nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, hindi ba dapat ang iyong dapat sinasagawa ay batay sa iyong mga ipinapahayag na salita ng Diyos? Bakit puro ka kasinungalingan? Bakit puro aligasyon? Bakit puro paratang na wala naman kayong maipakitang ebidensya na hanggang ngayon nananatili kayo na namimingwit ng ebidensya na maaaring makuha ninyo sa mga testigo na inyong inihaharap? Pero halos lahat ng testigo ay walang masabi na magdidiin at magpapatunay sa inyong mga paratang at mga aligasyon. Basa.
2: Ay, Mesa Moya Bernante, nice. Luisito Abante ayaw nang ipatawag si Colonel La Chica.
6: Hindi ipatawag. Dapat ipatawag once and for all sapagkat siya ang magbibigay ng linaw kung saan niya dinala ang ibinigay sa kanya ni disbursing officer Acosta na 125 million pesos na confidential and intelligence fund. Dapat ninyong ipatawag. Kaya ayaw ninyong ipatawag, ayaw ninyong mabulgar ang inyong mga kasinungalingan. Yan ang totoo. Ayaw ninyong malantad na puro kasinungalingan, puro mga alegasyon, puro mga haka-haka, pagtatakip sa katotohanan at pagtatakip sa mastermind ng malawakang scam na flood control na sinasabi sa kasaysayan ng bansa, ito ang pinakamalawak na korupsyon.
2: Yes. Mula naman kay Sir Fernando Claros, gaano katotoo ang balita na nabutata si Lacson ng Korte Suprema tungkol sa Blue Ribbon Committee niya?
6: Eh, tama naman eh. Kasi nang sila ay magtalaga ng posisyon bilang majority, sila ay lalabin dalawa lamang. Kaya merong ano yung komplikasyon, di ba? Yes. Dapat majority. Questionable. Dapat yes. Majority. Dapat 13 lang kayo. Eh, nang sumapi itong si Villanueva, huli na eh. Kaya bumaba na itong si Cayetano dahil naglabintatlo na siya bilang patunay sa kanyang sinabi na pag kayo ay naging labintatlo, bababa ako sa posisyon. So, maliwanag, may questionable o may question ang inyong mga posisyon sapagkat nang kayo ay magtalaga, hindi pa kayo majority na tulad ng sinasabi ng ating saligang batas.
2: Yes.
6: Kailangan majority, 13, 12 lang kayo, kaya questionable ang inyong mga posisyon. Hindi kayo legal. Mga OIC lang kayo dyan. Dumalabas, di ba?
2: Yes.
6: No, sige.
2: Wala naman kay Sir Chopo Libre-Hermosa, dalawang tinapos niya, libro. Libro ng lansang at libro ng eskwelahan.
6: O sabi ni Leti Prias, yan si Attorney Libuga,
2: Ligutan.
6: Attorney Ligutan, natulo sipon. O, laging nagpupunas ng sipon eh. Ha? At yung lipstick, mas mapula pa sa lipstick ko. Tingnan ko nga yung lipstick ko. O, wala na eh. O, pero mapula pa sa lipstick ko. At tila naka-eyebrow din yata. Naka-eyebrow ba? Ha? Naka-makeup eh.
2: Naka-makeup.
6: Naka-makeup. Ito pala, Grab driver. Ano ba yan? Ano ba naman yung inyong pinagpapadalang mga mensahe? Mga fake news yata yan eh. Sige.
2: Sabi sa Honorato Gadi, si Rap Rap Tulpo, sana iugali mong stupid sa programa mo sa radyo. Huwag mong dali sa Senado. Bastos ka na, wala nang hiya eh. Kapal po pang magtanong.
6: Oo, sa kanyang programa, mambubuli yan eh. Dinadaan niya sa lakas ng boss, para din si Erwin Tulpo eh. Sobra silang angas eh. Sobrang akala mo kung magsalita eh. Kung magsalita, akala mo kayang-kaya yung kalaban. Eh baka sa personalan, hamunin kayo ng buntalan, ng one-on-one buntalan. Wala kayong ibuga. Oh sige. Sabi ni ano to, Benito Mangogat. Sige, sirain pa ang kalikasan. Yung nangyari sa Nepal na boundary ng China, wala pa sa katiting yan. Totally na wala pa sa kalahati. Pero napakalakas ng flood. Ganyan kapag gumanti ang kalikasan. Pero sabi nga, mas wash out ang mga ari-arian at mga tao, hindi lang yan ang aabutin nila. E buti kung sila, e tayo. Tayo ang magiging biktima eh, tayong mga mamamayan. Ha? Hindi lang yan ang aabutin nila, mas matindi pa. Kaya dito sa Pilipinas, hindi pa rin natututo, mas matindi ang dadanasin ng mga sakuna na darating. Nagbabala ang isang analyst sa ibang mga probinsya ng Rizal, Pampanga, Pangasinan, Tarlac, Baguio, Sierra Madre, na lagi na lang may land slide, pintag ulam, Bataan, Zambales, Ilocos. Sige, sirain pa ang kalikasan at tayuan ng mga gusali at mga bahay. At tayong lahat malulunod kasama na ang mga kawatan ng flood control funds. Diba? O baka yan, makasama na kayo, lahat tayo rito, malunod na.
2: Mula naman po kay Sir Rick Orasyon, magbubukas ng pinakamalaking Coliseum sa Davao sa September 1, 2026 na may capacity na 70,000. Pinokyo, hari, puntahan mo na at ipagyabang mo na isa yan sa mga project mo.
6: Sabi ni Anna Gray, ang pinagsisilbihan nila ay isang tao, ang Pangulo. Sabi ni Rick Orasyon, kahit magsama pa sila ng 100 cases kay Vice President Inday Sara, tanga ba sila? Vice President Inday Sara ay may immunity. Yan.
2: Sabi ni Ma'am Sherry Uyang, si Claire Castro laging may ICC sa mga Duterte.
6: Sabi ni Romeo Ochoa, good morning po sa inyong lahat. Happy Friday. Malapit na lang ang 2028. Eh, hindi po tayo maiinip talaga. Hindi natin, nainip tayo. Ito na, pagpapasko na naman. Oh. Yes, a 28 na. A 28 na ngayon. O dalawang araw na lang at September na. Yes. Maririnig na naman natin sa himpapawid ang tinig ni Marichan.
2: Talabas diba? Na naman siya.
6: Sige.
2: Mula naman kay Mama Andrea San Pedro, good morning po, Mama Cher. Kaya ayaw ilabas sila chika? Baka kinukondisyon pa, tulad kay Orly Gutesa.
6: Baka binubuo pa yung script. Baka binubuo pa. Baka hindi pa tapos ang script. Kaya hindi pa nila maimbitahan itong si Colonel La Chica.
2: Inaantay. Bubuo kwento pag lumabas si La
6: Chica. Pero yung scriptwriter nyo, alisin ninyo. Laging sablay. Ha? Kumuha kayo ng mas magaling na scriptwriter. Ayan, kunin nyo si...
2: Sumanipaniwala.
6: Si Neda ba yan? Kunin nyo. Mas magaling yun eh. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, bugbog na, dapan-dapa na si Vice President Sara sa mga paninira nyo. Wala na ba tayong equal justice natin? Eh kahit binubugbog nila, nananatiling nakatindig ang ating Vice President Sara Duterte. At ang patunay, lalong tumataas ang kanyang trust rating. Parang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala na sa posisyon. Mayroong 81%.

0: Luz Papa, good morning po. Sabi ni Shirley Uyang, pangulo pala si Stupid Mastermind. O, sige.
1: Sabi ni Sir Jaime Algama, God bless po sa inyo. The best ang program nyo. Hindi fake news. Napanig sa totoong nangyayari sa Pinas. Happy Pesta po ngayon sa Bukal, Tansa, Cavite.
0: Oy, happy Pesta, mga taga Bukal, Tansa, Cavite. Punta kaya tayo dyan, James. Bakit pamesta kaya tayo dyan? Sige. Prekurasyon pag si Vice President Inday Sara magsalita against PICC, at pag sumagot si PICC, ang sumagot ay si Senator Amy Marcos. Ayan. Sabi ni Esther Sunga, kayong naniniwala kay Boy Dila, mag-isip-isip na kayo. Kasi ngiting demonyo, meron pang malaking crucifix sa dibdib eh. Di ka ba nakikilabutan yan, Congressman Atras Abante? Di ba? Ting magsasalita ka, alam mong kasinungalingan yung mga sinasabi mo. Ha? Para lang may masabi ka na akusasyon kay Vice President Sara Duterte. Hindi ba kinakalampag ka ng crucifix sa iyong dibdib? Hindi ba kinakabog ang iyong dibdib? Aba, di ba? Sige.
1: Sabi naman, Menchime, dakilang siyokla na siligutan. Style mayabang at super kilay is real. Hehehe.
0: Ganun ba?
1: Super kilay.
0: Inus Papa, si Rapi at Erwin Tulpo, mga butangero at nang iinsulto pa. Alam ninyo, may nag-message sa akin na Tita Carmen, pwede ba pakisuyo, pakisabi, eh tumawag pala, pakisabi na hindi na natin dapat iboto pa ulit sa pangalawang pagkakataon itong magkapatid na Tulpo. Aba, hindi po sa akin ang pagdedesisyon. Nasa inyo po lahat yan ng mga mamamayang Pilipino. Opo, pero pwede po ba pakiusap, sabihin lamang ninyo sa inyong palatuntunan, naku, ginawa pa tayong ano, tagapagsalita. Sige.
1: Sabi naman ni Ma'am Godina Bungokan, yung dalawang Tulpo na yan, parang sumbong, sumbong yan eh, kay Claudine Barreto, para magulpi ang dalawang kamote na yan.
0: Pinubabawan si Montulpo eh. Saka binanatan ang binanatan eh. Sabi ni Inday Dolo, maulan na morning po, Tita Carmen, Kuya James, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Medyo maayos na po ang tubig namin dito mula ng palitan ang prime water. Merong congresswoman ng San Jose del Monte na tila questionable rin. Kasama rin yata.
1: Mula naman kay Sir Dins Denzel Mojano, si Boy Lipstick. Hehehe.
0: Sabi ni Shirley, dapat isabit sa leeg ni Abante, nakabaligtad na Cruz, puro kademonyo ang sinasabi at ginagawa niya. Eh, hindi na makikita yung nakalagay doon Jesus Christ eh, di ba? Sa kanyang crucifix. O dapat nga ibaliktad mo para pag nagsasabi ka ng kasinungalingan, hindi ka kabugin.
1: Sabi naman ni Sir Jean Stenser Mojano, hi to my brother guard, Estong Iliana, Balaga, Quezon City.
0: Sabi ni Anna Grace, si Rapid Tulpo ay naidemanda na ex-wife ng Bigamy. Nabasa ko lang ang press release ng ex-wife. Opo, nagsasalita, nai-interview sa telebisyon, di ba? Yung first wife ni Rapid Tulpo na di umano, inaalok pa siya ng 5 milyon para siya ay manahimik, ngunit hindi niya tinanggap. Dapat lang, di ba? Sapagkat ito ay insulto na ginagawa o pinaglalaruan ang mga kababaihan. Di ba? O, dahil sa pera. O, dahil malaking mag-tip itong si Rapi Tulpo, pati pala yung kanyang pati yung kanyang anak, isa rin dambuhala. Di ba? Ano nga pangalan ng congressman na party? Ralph. Ha? Para pala itong Ralph Recto, pero maganda naman ang katawan ni Executive Secretary Recto, ha? Kaya namang dead na dead ang governor. Sige.
1: Sabi na si Rick Orasyon, si Ricky Lee, magaling gumawa ng script yan.
0: Yun, dapat kunin nyo, baka sakali, ha? gumanda yung inyong iskripsyon.

0: yung
1: Maliberal
0: kinukuha
1: yung
0: niyo
1: tao.
0: by scriptwriter. Baka ang scriptwriter ninyo ay si Congresswoman Luistro. Eh, sablay-sablay yan. Oh, dahil sablay nga eh, nabulgar na siya pala ang pumigil sa warrant of arrest na nagsisilbing obstruction of justice. Bakit hindi nakasuhan? Di ba?
1: Sabi ni si Fernando Plagos, bakit ba hindi matanggap ng mga kalaban ni BP Sara na ang confidential fund ay isang secret plan between the chica and the informant na sa mismong resibo sa pagbili ng informant ay malalaman ng kalaban?
0: Eh, maliwanag naman eh. Kaya nga, confidential. Ano ba ang ibig sabihin ng confidential and intelligence fund? Ibig sabihin, magkasama yan. Kailangan maging matalino para maisikreto kung kanino ibinibigay ng mga asset yung mga pondo. At yung asset, hindi pwedeng ilantad ang pangalan, kaya nga gumagamit ng mga aliases. Katulad nung para makauwi si Benigno Aquino, yung maong Benigno Aquino, ay gumawa siya ng aliases sa kanyang passport. Ang inilagay niya, Marcial Bonifacio, na hindi naman pala alam nitong attorney Divina Disgracia. Oh, di ba? Oh. Sabi ni Leti Prias, tita, silang magkapatid na Manyakis Tulpo, di ba't di nila inimbestigahan o nilimita pera, isoli nila, di nila madala sa kanilang hukayan, tandaan nila yan.
1: Sabi naman ni Ma'am Shirley Uyang, si Rapi Tulpo, na million back to you, na stupid karma.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, happy TGIF, Ma'am Carmen Sir James Payday, today, St. Augustine, happy birthday. O pala, payday. Buo, puno na naman kahit na pagkatataas ng halaga ng mga bilihin sa mga supermarket, sa mga grocery, tuloy ang ligaya ng mga sakim, gahaman ng mga negosyante.
1: Sabi ni Ma'am Cindy Cruz, ginawaran ng doctorate degree si BBM ng pamantasan ng Maynila na project ni Mayor Lim. Kasama sa video po si Isko. Sobrang ngiti. Babantayan natin kung itutuloy ang investigasyon sa mga magnanakaw ng flood control project ng mga kongresista ng Maynila. Ha ha ha. Sa wakas, nagkaroon ng degree si BBM. He he he. Bigay lang kasi. Walang tinapos.
0: Sa totoo lang, puro mga crash course. Ha? Pero hindi naman ibig sabihin na nakangiti ng malaki si Mayor Isko Moreno. Eh, sumasang-ayon. Hindi natin alam na yung ngiti na yon. Eh, baka naman isang ngiti na tila ng aalipusta. Di ba? Dahil, bakit ka bibigyan na wala ka naman tinapos? Di ba? Sige.
1: Wala naman kay si Jaime sa Moe Bernante. Tamad na maglakad si Abante. Naka-escalator na.
0: Oo. Nagulat ako dun sa sinabi. Kapitbahay ko po yan. Sabi niya, taga 6th district po ako. Kasi nga, napunay yung beauty ng inyong lingkod.
1: Yes.
0: Sabi niya, ilan taon na po ba kayo? Bakit nananatili pa ba? Siyempre, kailangan manatili dahil para din sa anak ko, di ba?
1: Yes.
0: Na isang konsyal ng Maynila. Saan po ba? Sa 5th district. Ay, akala ko sa 6th. Bakit to? Naku, kapitbahay ko ho, si Atras Abante. Alam ba ninyo na ang kanyang bahay ay may escalator? Escalator po ang ginagamit nila. Wow! Di ba? Oh.
1: Wala kayong mamerge ko mo. Ito mga prosecutor, kung totoong layon nila sa impeachment, ipatawag sila chika. Alam kasi nila, supalpalin sila nila chika eh. Gusto lang nilang sirain sa news media si BP.
0: Yan po ang talagang pakay nila eh. Yung manatili sa opinion ng masa ng taong bayan na ang ating Pangulo ay isang lustay na Pangulo na walang ginawa kung hindi gumawa ng mga mali sa kanyang posisyon. Yun ang kanilang gustong ilarawan para masira ang imahe at kredibilidad sapagkat alam nila sino man ang itapat nila sa kasalukuyang Vice President Sara Duterte ay dadamputin sa kangkungan. Kaya lamang ang questionable diyan kung mananatili bilang COMELEC chairman si George Garcia na bakit inilagay ang isang second placer na labag sa ating saligang batas sa halip kinusto ang ginawa ng dahilan para hindi makaupo si Joel Uy na sinasabi nila isang Chinese citizen. Okay. So,
1: wala na po tayong time.
0: Wala na tayong oras.
1: Kasi na kasi hindi nabasa. Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Salamat na kayo, mga puli ko, James Godjo. Lagi pong sabi, lagi din pinag-inabot. Tama, God bless us all.
0: Okay, at binabati ko yung aking anak.
1: Yes.
0: Na si Michael. Atras. Abante. Galang. At saka si Maria Victoria.
1: Hello.
0: Galang, mga kaibigan. O yan, binabati ko po silang magkapatid.
1: Hello, Mami.
0: Ha? Oo, kasi si lagi daw nagsasabi, bakit ang binabati mo lang?
1: Nasa abroad.
0: Nasa abroad. Ah, bakit kami hindi mo binabati? Eh, nandito na kayo eh. So, with that, ang aking paalala, ingat-ingat po tayong lahat. And I say, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. And may God bless us. So, lagi po tayong magdasal. Bye-bye!
1: Thank you, Lord.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.